0: Sige, hawire. Hawire.
1: Ni ano bitaw? Dali ano diha?
0: Hapit talaga hindi. Hindi ano. Hindi ano.
1: Sima! Sima! Ay! Tingog in town! Sima!
0: Agoy! Nagasakit sa akong sampot, Sima! Agoy!
1: Naun siya man ka? Kamuboan ang kapayas nga imong gisaka? Ako pag yung kang gigunitan? Nahagbong pag yun ka?
0: Agoy! Kalit magbigulgol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima!
2: Ngulngul nga tuhod, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang, na wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili kong sugot.
5: Critical na kaayo gi mong kahimtang. Boom. Guba na gi mong kidney. Kinahanglan tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi og magsigik ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Di ba ila-ila ang pinaka-unik, pinaka-bago, o pinaka-epektibo? Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Look, naunsa ka man. Murag, kagain na naman kadira sa CR.
0: Ay, gay apo. Tugay na dako kay problema. Kaso matag-ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, ambot lang.
6: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab. Yeah!
7: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o upirahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
6: Wow, si Lolo og, gasaysayaw naman.
0: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay na ang akong pag-ihi. Kusumpas inyong gripo na ay.
7: Ang Prostate Tab, mapalit din hini-ining istasyon.
1: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
8: Pasensya na, Day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng mabumba.
1: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
8: Day, agwantahan na lang, good.
1: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang o hangin. Tan-aon tag makasubay kabasdalan. Makalagot!
9: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister, nga daw dili na mapuslan, pagtumarlang sa Bomberman.
8: Day, sakto na sa hangin.
1: Dung, baligsin ako, Bi.
9: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
10: Help there! Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. para malikayan o doon na kay makatunan sa programa Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips.
11: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips.

Ega like John, kumusta? Mayong buntag ka natong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutub mabot niya itong pagsibya. Karong buntagag, karong adlawa. Madag-umon nga kabuntagon din sa akong naimutangan. Oh, grabing bundak sa ulan. Sugod ala city sa gabi eh. Hangtod na sa mga alas 10, alas 11. Muna ang sitwasyon din sa among area. Kumusta inyo ang area po diya? Binakog sugod ng inlinyo. Tama giday, mamalit ang balde. Tama giday, mamalit. Tama giday, masayo. Tama giday, masayo. Puno-puno ang balde. Oy. Balde, planggana. Katong kanini ang kuan. Kanini ang kanabitong banira. Bitaw sudanan sa isda. Perti nakapanalod. Bitaw, mayong buntag, bukid nun. Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte, o Davao Oriental. Good morning! Punta Bato, o Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kamusta mo riya? Kamusta mga katikaran o mga pagpanikaysikay? Sa gihapon, kininausab, inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan dinhining ibabaw sa kalibutan, anaas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Unang pinakanindot nga labanan dinhining ibabaw sa kalibutan, alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi, ang labing mahinungdanon, dasig o kugi lang.

0: Okay, balik ta din ini nga itong pagpanaguban. Mabuhi sa kaguling paning kamot nga dili magsalig sa uban. Kay lami, kayo tagamtamo ng atong hinaguan, ha, di ba? Kamusta dia sa itong mga nanay, tatay, lulo, lula, ati, kuya, og bunso. Good morning.
1: Good morning.
0: Sa itong mga senior citizen, mga katigulangan or katiguyangan, may buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Lingaw kay sila kagahapon sa ito ang kanini ang tugtog sonata tukar nga kanini ang pabayli. Kaniray programa nga naa sa buntag unya ang mga sonata kinaraan. Ubay-ubay, ha? Labi na sa ato mga kaigsuonang kaningkuan, mga lulog lula na to. Kagapon naot ko nga lingaw mo ato. Unsay tingog sa kanini ang plaka o kanini ang puno nga kung ang plaka kuana. Hugaw na kayo, daga na kay garus-garus, daga na kay garas-garas, unya hilis ng dagom.
2: Ayoy!
0: Matay tingog. Sa wala masayod, pero katong mga sama na kung kanini ang tiguang, ha, kabalo dyan sila ato. Bitaw, morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Sa mga partner, registration, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Ang tagdumala, gikan sa inyong station manager, padulong sa News Bureau Chief ninyo. Good morning, Labinas Technical Department. Dagan kayong salamat sa matag-adlaw ng pagkonekta.
1: Thank you!
0: Siyempre, naturalmente usab sa ato ang mga igsuong mag-uma.
1: Good morning!
0: Buntag medyo na kulba-kulbaan na sila. Kaya duha na masiro ka-adlaw, grabe nga init. Bundak, bitang ulan. Kani, medyo pabor-pabor yun. Bitaw, mayong buntag. Sa mga nananom di, asama sa may sumay tubo balanghoy, saging kamuti, pinyag, kapiguban pa ang mga lagot mon.
1: Good morning!
0: Mga igsuong mananagat, mayong buntag sab. Salamat sa inyong kadasig o kakugi na aming masudan.
1: Thank you!
0: Kanan nga mga magbalantay sa kapsay o kalinaw. Nga nakamonitor karon, labi na di as kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan o kadagatan. Dagan kayong salamat sa inyong kadasig o kakugig sakripisyo sa pagbantay nga mahimong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad. Gumikan sa inyo ha.

0: Nga kadasig ug kakugi. Salamat kayo ha, mga igsuon na itong magbalantay diya.
1: Thank you
0: kayo. Oh, labi na itong mga kapulisan, kasundaluhan, nga naa diyan na-assign tanan. Oh, atong mga kanini ang Coast Guard na na-assign diyan sa dagat. Oh, nga kanini ang sigihan ra o kanini ang water cannon. Di usukol. Ito, okay lang. Ha? Morning ninyo. Taga-merkado, publiko, may buntag ninyo diya. Itong mga gwapo-gwapa nga mga tindero tinderas na kadaya nga palingki sa tibuok Mindanao, mayong buntag, dasig ug kogilang, labi na das bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan. O sa may mga panindag, panginabuyan, sulod sa merkado, dasig ug kogilang hiapon sa matag-adlaw, mora na ito ang labanan diya, ha? Mayong buntag ninyo.
1: Good morning!
0: Dinis sa itong mga kapungango, good morning! Walay paglubad, dinis sa A6FM 99.7 Davao, sa Kuya Dudes, Urban Marketing and Trading, nakamonitor ka karon, yan na kay cellphone. Gusto ka mag-apil-apil din sa atong live. Good morning ninyo dia. Dalikyati og bisita ang pagitaan din na sa iyong cellphone sa search engine ninyo. Ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na di atong live niya. Dalikyati na lang po gamay dayon pag-like, pag-share o pag-follow. Gamay-gamay lang, God. Hindi lang kayo, ilang kayo palabi o kaning dako. Ha? Okay na kayos, Kuya Dudes, ana. Tarason nga aron mapaabot pod sa inyo mga kahigalaan, kaigsuonan, mga kapamilya, kaberks, kapuso, kabarkada, kakampi, kapatid, kaalyado, nagkalaiyang mga lugar kung asa sila na nimuyo, muna sa pinakanindot. Una din eh, si MJ Amarili Habines, may buntag ni Muda Inday.
1: Good morning!
0: Kumusta naman ka? Wa pa na huswa. ganahan ko kanini ang magbuntis kay kanini ang kugihan kayo magsayaw-sayaw. Muna inindot kayo. Oh. Para nga panahon sa pagpanganak, dili maglisod. Yan. Duga nga pag-amping, ayersisyo. Oh, una, kugihan kayo mag-tiktok sa MJ Bisan o kanini ang talihuswa na. Ito, may buntag nyo na. Kang Chair Silog. Warag gulye siguro ni. Ibali lang niya iyahang kwan. Mayong buntag, Kuya Dodge. Mayong bungkag daw. Gikan sa listening from San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Good morning. Mayong buntag ni Mudia.
1: Good morning.
0: Kang Faye Tabaransa.
1: Good morning.
0: Mudia Faye Shelo Eloide. Mayong buntag.
1: Good morning.
0: Kaya sa Perugio Talacogon. Oh, malandungon nga kabuntagon din ni Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur, Kuya Dodge. Landong yun tanan. O gamit gyud ang balde sa mga namalit. Tinuod gyud ay nga mapuslan yung balde. Isikyo Kel, may buntag nimo dia. Gikan sa Express Radio La Paz, salamat kayo. Mangutana ko kanang sana sa Mayura. Asa na nako? O nganong naay nauna? Sa matris na amiga nga Mayura Mayuma di siguro ni kaya wala maglibog kadugayan na itong sumpay sa basa wala naman mao muna ang mensahe ni Faye Tabaransa mangutana ko na siya kanang Mayuma asa na ako nganong na ay nauna mauna sa matris Mayuma siguro tarunga o kuan ay nay amiga nga nagka-mayuma. Sige lang, Faye. Ito na isgutan ron. I-plaster siguro yung things. Nagdali-dali. Mangka, ay, tingala man ko inyo ang mayura diha na may problema sa matre. Ate Saldi Emilita, may buntag.
1: Good morning!
0: Kang Ate Inday, Eli Pinida, may buntag ni mo di Ate Inday. Kang Kuya Tony, good morning!
1: Good morning!
0: Gikan di Aspalos Verdes, may buntag ni mo di. Naot ko nga namos, mayong pagpaminaw. Kapiskay o kabaskog sa panglawas. Salamat sa pag-monitor, Ate Inday. Di sa Palos Verdes, Indangan, Davao City! Di na, Kang Kuya Tony. Sa kinatibok ang bahin sa imong banay di. Okay na to kang kwan, okay na to ang sakyanan ni Tatay Jo. Kang Ate Edith, ako na tong giplaster balikonon pa nako to gahapon. Gahapon karon, kay kagahapon ako na to na trabaho at Inday, okay na to. Kaandar na, kuyaw-kuyawan in town si kaning kuan. Kuyaw-kuyawan si kanini ang Tatay Jo kay nahurot na lang battery sige pandar, digon mo andar yan sa kena. Listen learn gihapon sa mga dunay sakyanan karon labi na kung naamo sa kaning subdivision or ang inyohang parkinganan daplin sa kanal naagian gihapon ako na nga senaryo nga dili ninyo mamalayan nga ang wiring sa inyohang kanini ang sakyanan labi na konektado ngadto sa makina kutkuton og ilaga. Umutoy na itabo kagahapon ang tinday kay kung wala na mo surbiha, wala na ko tanawang makina, halos tanan wiring gipang putol o gipang kit-kit kay naara mas kilid sa kanal gikuan na may mga manhole di adi-adi gipangagi di mga RIT. So sa og paandar di gyud mo andar kay wa may koneksyon sa kurente gikan sa battery padulong ngadto sa makina. Oh, so munay na itabo. So taas-taas to nga trabaho nun. Pero at least okay ra, nasubay na tanan at inday muna nga naay mga sakyanan nga naminaw ron. Ayaw kumpiyansay, subay-subaya gina ninyo matag semana. Ablihi gina ninyo ang kanini ang kuan, engine bay sa inyo ang sakyanan kay basi og ginahinay na nagpudpud didto sa mga ilaga, delikado nga mais mo spark na siya gumikan kay kusog ang kurente sa battery. Dunay mga hinungdan nga rason nga simbako dunay pagkasunog. Munay bantayanan yun kay kagahapon nagsila-sila. Nagsila na piti-piti oy. Gihurot na gisubay mga katanan ng wire. Ipang sinawan, ipang panitan. Muna sa bantayanan ha. Good morning ninyo dia. Naay baligya ni Ma'am Ivy Claire Ruiz o daghang baldi kuya. Baligya para si Ruel Castro gani puno to iyang balde ni para si Ruel Castro wa kapitin itong dakuan dako po kong tunia Zeredio San Miguel 102.9 dagan kayong salamat sa matag-adlaw nga pagkonekta nang kang Sir Argelis da thank you kayo gikan dia San Miguel Surigao kang Nora Katilok Sanchez mayong buntag sa May Proc City Asensio Pines barang kanini ang Oroqueta Misamis Occidental, labi na sa kanunay na minaw dinining atong tulumanon nga walay absent iya mga silingan kaparentihan og labaw sa tanan kang nanay Mama Saludia og kang Papa Fernando. Dagan kayong salamat diha sa Proc City Asensio, Barangay Fines Oroqueta City, Misamis Occidental, mayong buntag. Rosmar Cabillon, good morning niyo di Rosmar. Paki timbaya si Julius Moral ni Adri Samua nagpa-admit sa man siya sa iyang Jumpro kay of air sila Jupay. Naunsa man na imuhang kuan Sir Jol layo apog kaayo ni mo gipa-admitan ay naunsa man na imuhang kuan dia na ikwipo na sa man na UTI. Morning da kang Sir Julius Cocoy Moral nga naa San Francisco karon dias Barangay 4 sa Flash FM. Labi na kang Sir David dia. Morning nimo da sir. Ato nga banggiitan og dekalibre nga kanini ang tigrepair kung do na may problema sa inyong mga transmitter dia or kaning antena sa radio station. Dalha na didto. Sir David so naa didto nagpa-admit kay na UTI daw ang kuan. Na UTI ang Jumpro ni Sir Julius Cocoy Moral. Layo agi pa-admitan, no? Subot pasabot na ipagsalig. O, di ba? Gikan ko nagkabadbaran. Julius Cocoy Moral, gikan sa Tiyag Tagdumala sa Honey FM Kabadbaran City. Good morning ni muda, Sir Jol.
1: Good morning!
0: Ang kanini ang Mr. Bummerman ng Kabadbaran. May buntag ni muda. Murag kasing hingutok. Ang tao nga lapad og abaga, talinis og kigol. Para matutuo nagigkabyang. Tuo nagigka, tutuki na ang lawas ni Julius Cocoy Moral na amang ginadya. Sir David, para matuo ka na akong istorya. Pagkuha ganig tape measure dito. Anong kay kumaniin? Sukda ang abaga na, di ba kay lapad kayo? O niya, sukda po gikan sa abaga. Murag kang nagsukod og kaning patahi og sinina ba nga na. Sukda ang abaga dayon gikan sa abaga sukda padulong sa iyang kanini ang kigol. Di ba kay dili parehas? Murag karots ba? Bantay ka na kay Sir David nakaagi gini siya og duwa og kasing. Tanawan ang kasing nga kanang bag-o bitaw binaid nga talinis kayo og lansang. Miniglambos ni Musyuta, hingoto kayo di gid mo lihok. Patuyok-tuyok ka gano'y si Julius Kukoy Moral. Iwi, hingutok kayo na.
2: Ay, ah!
0: Pasensya na, Sir Jol. Di man juga kabalos, bisa kong saon. Kidaghan man kong radio station.
2: Ayaw!
0: Di po kakatingog kay off-air pa juga ron natin.
3: Kinsa siya!
0: Mag-uol siya akong tirahan kaya diigin siya kabalos. Kabadbaran naman siya kuto. Mga kuwa, tibok Mindanao. Pitok-pitok kong taong matas bata.
2: Ayaw!
0: Rosmar Kamilion, may buntag ni mo na. Dasig og kogi lang kuya doon. Salamat kayo. Nagdagha na ra ba dinggi karon? Naanay namatay unya magsalod pagbalde. Ingon ni Marcos na, musamot po'y anog lamok. Dugang na lang amping. Mabitaw na, dagha ng mga kuan karon kaso sa dinggi gani. Naanay namatay. Doon ay mga uban probinsya nga nagka-outbreak na sila dito. So katong mga ipagsalod di asbalde, o nanalod man mo, tabunin ninyo para dili masudlan og kiti-kiti or pito-pito. Dugang na lang pod ka pag-amping sa matag karon og unya kay lagi. Sa gikae sa dili naman lilong nato nga base sa pagtuon sa mga eksperto nga doon natay sa gubangon karon nga gitawag na Super El Nino nga mukabat ngadto gikan upat or unom ka buwan. Taas na gani kay taas na gid na. Munay bantayana na gitawag siya Super El Nino. Kay sukwahi ang iyahang dagan sa panahon kumpara sa mga nakalabayng El Nino. Kung nakabantay mo sa mga tuig 1970 or diri sa 80 na nasundan to sa 1989 nga dunay El Nino nga sinati gihapon ang nasud Pilipinas siyam ka buwan. Kato mo'y mas pait nga among nagian kaniadto kami nga mga tiguang. Kato mo'y mas grabe ka pait kay kulang ang supply sa gobyerno nga pangagamhanan. Dili kayo sapat gyud pero sa kagamay ra pod sa kaning populasyon sa katawhan medyo dila kayo kay makugihon man ang mga tawo. Naay makugihan man naa may mga pananom sama sa kamote, balanghoy, ubi. So makasurvive gihapon ambot lang ka ni mga bag-ong tubo karon. Ambot lang ka ni mga bag-ong tubo karon. Kung mga on baka ni silag balanghoy ug ubi. di ba? Kung mahisgutan gyapon nato ang mga kinaraan nga bahin o tinigo katiguangan, nga sama na kung tiguang, kami kani adto makasurvive gyud. Kay naa man ang kakugi ug kadasig labi na kung panahon sa pagpanguma. Mananom og balanghoy na mga tinanom, na mga kamote, na mga paw, katong kahinumdo kaila og mga paw. Naay mga ube. So makasugakod, makasurvive, kinaamay mga gulay nga mga makutlo-kutlo unsa pa nang naadya. Niabot pa gani sa punto nga ang balanghoy makahilo magina pero nadiskubrehan ra gid kadugayan nga ang udlot sa balanghoy pwede dai makaon, pwede dai malungag basta maayo lang nga pagkatrabaho. Gisahon. Unsaon pa na pagbuhat diha? Ang pangutana kung simbako man nga mao ay mahitabo niya gitawag pa jud siya nga Super El Nino karon nga bag-o nga henerasyon. Ang dako kayong pangutana kung ang atong mga bag-ong tubo nga kabatan-unan mangaon bakag ubi ug paw. di ba? Muna siya ang dako kayo nga unta dili magdugay kung ugaling na aman unya na isapat nga pundo. Kay ang uban nasod nagduna na silay kitibuo kalibutan man eh. Ang uban nasod wala pa mahitabo or nagdangarang pa lang katong mga nakalabayng tulo ka buwan or upat ka buwan duna na sila'y preparasyon. Ang uban nasod ha, duna na sila'y preparasyon alang sa ilahang katauhan. Duna na sila'y plano ba nga ginahimo. Duna na sila'y nagpundo na sila daan o konsumo labi na katong nasod nga nagkinahanglang mukaon o bugas sa matag-adlaw. Tunito nila dana ang ilahang bugas nga ginapundo dito mga pagkaon nga gikinahanglan panahon nga muigo naman ang gitawag nato nga Super El Nino. Nanas lay sapat nga pundo para sa katawhan. Ilan naman tong gilatag ang ilahang mga plano nga kani ang ilahang nahimo na karon samtang wala pa muigo ang gitawag nga Super El Nino. Puno-puno na ang budiga sa uban nasod para nga i-distribute ngadto sa katawhan. Ang nasod Pilipinas Baldi pala yung natigom. Baldi pala yung natigom. Umanasod ilang budiga dito. Puno-puno na ug kaning bugas ug mga pagkaon nga ready nga i-survive. Nga kung dili man siguro makaabot, di man maka-home sulod sa unom kabuan, pero daghan ang katawa, ang iyang katawhan, daghan gyud ang maluwas or makasugakod gyud. Balag dili maka-home, pero naanay pundo daan. Ang ilahang budiga, gilatag na nila ilahang plano. Ang nasod Pilipinas, ah, ang gipun, daghan kayong gipundo, balde. Jo, may buntag ni mo da. Jo, si Lorio. Good morning.
1: Good morning.
0: Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Iapil diris balay bus ang mga naglubong sa duyan. Naglubong sa duyan, kikipang tugnaw. Nung tugnaw, eh, grabe tong uwan gabi eh. Basta kay apil lagi ang mga tais iring dito sa atop, abanlas. Eh. Kang Arisma Puhanis Bagundol, may buntag sa tanan suki ni mong tigpaminaw og users imong produkto Kuya Dodge. Daghang kayong salamat, Arisma Puhanis Bagundol ni. Kang Jimmy Espanyola, morning sa tanan, labi na diri sa Kantilan area Kuya Dodge. Shout out kang Elise, Tia, Iba, Kulkul og kang Papa Jimmy. Dasig og kugi lang. Morning ninyo dia Kantilan, may buntag.
1: Good morning.
0: Karkan Madkarlana. Ya sa Surigao del Sur. Salamat kay sinyo makanunayong pagpaminaw Kantilanon. Oh, labi na kang Jimmy Espanyola. Oh, Karkan Madkarlan, Karaskal, Kantilan, Madrid, Lanusa, Carmen. So mo na sambot pasabot Karkan Madkarlan, Carmen, Lanusa. Ah, di ba? Salamat kay ninyo dia, Jimmy. Dinas mga pamilyang Espanyola dia, oh, kang Elisa, kang Tia, Iba, Kulkul o kang Jimmy dia, dasig og kugi lang. Dasig lang gid og kugi dia. Ay mo tapol-tapol. Okay, tinghuaw na. Karon unta, kay basa kay yuta. Kutob sa matisok, kutob sa matanom, itanom. Oh, hangtod nga makasugakod. Oh, naa may mga pananom or mga similya or klase sa mga itanom nato nga makasugakod og init. Oh, sama nang munggos. Sukol nag-init. Oh, balanghoy nga mga similya nga pwede, kalabasa, sukol nag-init. Mugod itong uban nasod na nagana sila yung mga similya gihapon nga gilaan kay ihatag nila sa mga farmer nga katong similya nga makasukol og init kay siyaro naman po sa isa kabuan di gid makatilaw guwan or naapay tubig mahibilin di sa pa so makabunga jud siya. Oh, muna igiplano nanay muna na siya nakapreparasyon sa uban nasod, nagprepare na po gani sila mga similya nga itanom. Oh, ana ra na siya diya nga makasugakod sa panahon sa ting init. Relate ko anak Kuya Dodge, way problema sa akong mga anak kay anad man og kaon og lagutmon. Nga akong mga apo, pasmo jud ni sila. Kay og tagaan og kamote, gabi og tagaan og kamote og gabi, magpitok-pitok ra ilang mata di jud mo kaon kong mga apo. Impas lagi. Kita nga naanad, ati Emilita, okay ra kay naanamo man ato nandan, depende ra mo kung sa pag-anad sa kaon. Depende ra na siya sa pag-anad sa kaon. Ana ra gid mo na karon mga kabataan, pagkauno ni mo gulay. Naayban mo respeto na lang, pero ukayon pang gulay pilion og asa ilang kaunon, ipadaplin tong di sinila di nila ganahan, mo na labing tinuod gyud. Pero paordira og kanini ang C1 og C2 og C5 nga with drinks og kanini ang French fries as sauce. Pakauna og kanini ang mga pagkaon nga inato lang. Wala ay respeto mo, mohongit mo delikat. Pero dili kon pakauna og kanini ang mga crispy pata. Pakauna og kanini ang mga adobo, mga humba. Ah, sigurado. Sinaw pag simod ang nagkinaon. Di pa gani nimo mamalayan nga bisag gabiing dako magluto pa. Kay gigutom. Ingon ana ang asyoso. Karon mga kabataan depende na sa anad. Naman gani amo agi hapon dire. Jonathan Kiamjot, may buntag ni Moria Jo. Oh, gikan diya sa Purok Antorium San Agustin Talakogon. Labi na sa mga Husay ug Burgos, mga Bulo ug Castro. Pamilya mga Pumar, salamat kayo. Gikan ni Jonathan Kiamjot. Katong nangutan na kagahapon mga igal katong kuan taga Prosperidad Baba. Oh. Nangita sa tuwa nga produkto kung wala patay supply diya sa Metro FM Prosperidad Baba. Sulay og adto dito kanang bag-o nga pharmacia ni Los Mercado kanang GDA pharmacy man yata na. Kung wala ko masayop ipang trace nako ang uban. Kay do na pay wala ma naa sa listing diri nga natay mga stocks mo GDA kung wa ko malimot o GD Pharmacy diya sa Prosperidad Baba katong basig na apas lay stocks sa Kuya Dudes Eye Solution o Kuya Dudes Prostitab o Kuya Dudes Kidney Repair. Unya kung alanganin duol ra man pong talakugon mga pharmacia das talakugon na aman sa kanini ang lungsod sa talakugon na Yulitos na Kukoy na Apoy Carol. Oh, naapod sa Hafirijo Talakogon diya sa may Rusi Motor sa taas. Naman si Rune diya. Rune pa ba'y na-assign diya, pare sir. So, lay dito. Di, nagyod ma, yod mada. Ah, si Rite dito, San Frans. Nag-anam na hinuog kalayo. Gayan, mga sunod simana. Abot-abot na ni makumplito niya itong stocks. Nag-abot-abot naman pong uban. Pero, alangan man, sunod simana, palagi tamo inom. Labi na gikinahanglan na nga maglisod na gihi, sakit na ipangihi. Niya putol-putol na atong ihi, ngol-ngol na ipangihi. Kana ra mangid ang tested jud kaayo nga duna gay makatagamtam ang muinom ba? Mot makatagamtam ang pasyente or muinom nga muipikto gyud siya, maayo gyud ang resulta kung mag-inom og Kuya Dudes Prostitab og Kuya Dudes Kidney Repair. Kumbaga tagaan ka og maayo nga epekto. O muna nga muna, kung sunod simana pa Kuya Dudes, samot nga di na mikaihi. Kaya sunod simana pa man. So pwede asiritan sa San Francisco, Namadas Plus FM, Hana Pharmacy, Tanan Pharmacy sa Hana, Naaman, Bunawan, San Frans, or kanini ang Kabadbaran. Dako magkain ng Hana Pharmacy di San Francisco, basig na ilang stocks dito. Napabasig ka sa kuan, Kuya FM, kang Maring Boni, Sky Radio, itong mga outlet dia. Sulayin ninyo dito basig naapay mga stocks. Naapay managinot ba? O niya, kung diri ka sa Trento, aka na, pabor-pabor ka. Kung naamod dia nga Trento nga bahin, Ilvi Murguia Pharmacy, kung pabor sa inyo ha, ang paglapos dito sa Santa Josefa, na nisamot na ginunog kalayo kita, baba man to, nabot ng Santa Josefa. kung doon na yung mga area ninyo diya nga mabot sa pagsibya po nga nagkinahanglan pag-abot pag-adto dito sa Santa Josefa wala ilang pinakadako nga kuan diya kanini ang grocery store or mall diya sa kanini ang maong lungsod ang QCCC mall pinaagi na ni Kuya Darius natay mga stocks dito sama sa Kuya Dudes Eye Solution, Kuya Dudes Prostitab o Kuya Dudes Kidney Repair. So labi na ang Kuya Dudes Bronco Aid QCCC na adya. Pwede rapod mo na may mga parente dito, pwede rin mo manugo, ha? Kung gikinahanglan nun yun. Ana lang atong mga area karon nga mga panahon na. Pero anahinay na mag-abot, kaluyan, nanapod tay Kuya Dudes Herbal Oil. So naplasta na ni Kuya Dudes Eye Solution, Kuya Dudes Bomberman. So ang kana na lang yun po, kanang tulo mang yun nga nagpagukuray karon nga gikinahanglan yun sa tao. Ang Kuya Dudes Kidney Repair, Kuya Dudes Prostitab, Kuya Dudes Eye Solution, samot na ang Kuya Dudes Gastro, halos man tanan. Pero, mga ilang tag-dispensa kay, saon man, mahurot mang yun siya, di mangin mapugnan. Di mangin mapugnan sa ato mga outlet, mahurot man yun siya, subot pasabot, dagan ito ang nisalig kung nigamit. Salamat kayo ninyo. Thank you! Bot pasabot na halin. Kinahurot god, di ba? Muna ay usa sa mga timailhan diya kay mailhan man jud na kay bot-bot nimo Kuya Dudes. Adto ay sa mga outlet og naa ba may mapalit. di ba ana lang, ana ra gud na siya god. Simple ra man kayo kung nagingon ako nga ay lang kay ninyong basihin ni ato ang programa ang ato diya kung sa produkto man ni Kuya Dudes ang inyong basihan. Ang gitawag ba sa in English ba nga effectivity niya, ang iyang epekto sa mga nakagamit or nituog ni Salig kay lagi sa gikaingon na nako, di man siya maabot og 16 ka tuig sa merkado kung wala sa ligi sa tao. Walay kung ang tao nga niinom sa maong produkto wala siya makatagamtam og kaning kahupayan sa iyang gibati. Kataas na nang 12 ka tuig buyag, aw 12 16 ka tuig buyag. Nagayuman o nagayuban wa kahom isa ka tuig. Ngundang. Ana lang siya ka simple mga igalay igsuona. So, usbon ako sa mga nangita, ulat-ulati lang ninyo gamay, pero sulay lang sa uban outlet, basig na apas lang mga stocks dito. Ngayon nyo ang kanini ang mapalit mga igalay igsuona. Kumbaga, naginota na lang. Shout out, there is Karaskal, Kuya Dodge, mining industry. Oy, morning ninyo dia, taga Karaskal.
1: Good morning! Salamat
0: kayo ha, thank you kayo.
1: Thank you!
0: Sa itong mga operator dia sa equipment sa tanan nga mining area dia sa Karaskal. Ngadto na nas PJM tanan in sa panang mga mining area dia ngadto nas taga nito ngadto nas Claver. Salamat kayo ninyo sa paghimo ninyong numero 1 sa Kuya Dudes Bummerman. Mga trabahante dia, labi na sa mga driver, trabahantes planta. Nga siniman na binulan mo uli bago mo uli sa ilahang balay magbalon daan og Kuya Dudes Bummerman. Oh, grabe lagi.
1: Thank you.
0: Isa sa prueba dia labi na dia sa Claver. Perte nga kanini ang inorderay ni Parito ni Leros dia sa lungsod sa Claver, tinaghan ang order Kuya Dudes Bummerman.
2: Ayoy.
0: Ubay-ubay pa rin dokirok dia, no? Oh, good morning, Kuya Dudes. Si Margan, eh. 23 anyos. Minyo, tabangi ko, Kuya, unsa may tambal aning akong bukol sa akong kinatao. Gamay pa man, eh. Oh, niya, bago pa siya nagsugod. Niya, sige po ko dugo-dugo ginagmay. Dili ba ni bughat, Kuya? Kay doon naman, Kuya, anak, palihog tabangi ko. Bata pa, no? Gabib na siya. Asa si sigig panawag siguro eh. Madistract ta.
2: Ayoy!
0: Itiks lang, Goro. Bitaw, Marga, may buntag. Masumpay na lang po nis. Pangutana ni Kuan. Pangutana ni... Kinsa ganito? Katong kaganiya ba? Matris. Nga ang iyang giingon sa to. Si Mayura. Dili day Mayura. Mayuma dito. akang Pei Tabaransa. Morning ni mo dia Pei. Napoy kang Marga diri 23 anyos. Nga na ako ni nitubo nga bukol siyang kinatao ni gamay pa daw. Unya karon do na poy pagdugo-dugo nga ginagmay nga mo gawas basin kuno og bugat. Okay, na naman say anak. So asa nga porsyon nga nitubo ang bukol, Marga? Kung gamay pa na siya, ay mo kumpiyansa. Ninyo, ay mo kumpiyansa mga kababayenan. Kay kana bayang parte sa inyohang kana binahian or kani inyohang palalang.
2: Ayoy!
0: Tugkan ba nagmatagtiki? Labi na kung hilig mo o kanini ang inyo nang upawan. Tested na nako sa ako mga pagpanambal sa taas kayo nga panahon. Daghan na kay kog pasyente ana nga magkaroon og bukol kay labi na katong hilig og kanini ang palabnot-labnot. Kana ipalabnoton. Labnoton gid ba? Nindot man siya gyud sa tinuod lang nga limpyo nimo siya tan-aon. Niya kaaya-aya kayo siya sa inyong partner, inyong bana kay lami kay hamloy-hamloy yun. Lumoy kayo. Murag ka nini ang lapalapas miyay. tinood na. Pero kay baba mo nga, kung dili mo, okay, wala may problema. Okay, namay nagpahigayon gid ana. Kung kamo mismo, nga hingtungdan, kung dili mo maalamon sa gitawag nga proper hygiene, posible nga dunay dako na siya nga epekto. Labi na kung palabnot-labnot. Di ba? Labi na kung palabnot-labnot. Kaya nga naman, doon ay mga panahon nga pagtubo sa balahibo ato, dili siya makagawas kay natabunan na ang katur iyang bangag, binsaya man niya to. So pwede tong iyang balahibo magkaroon, maglukot-lukot to siya dito nga dili siya makagawas, posible nga magkaroon og hubag or bukol. Kana ha, kaya man, imo giklaro kung sa pagid nga kuan. Karon, kung asa siya nga porsyon. Karon, ikaduha, posible na siya nga magkaroon og infeksyon. Labi na kung inyuhan ang balbasan ni ang blade inyuhang gigamit, nagamit na pod. O, di dayon mahinluan. Kaya naman, siya ikaduha katulo igamit. O. Muna siya ang kuan. Okay raunta nga, napagani nga, gigamit ninyo, gibalbasan ninyo, nag-shave mo. Ah, ang bana po, pwede po niyang shave-shave po na siyang naong, to kibaw. Niya ibalik, niya masamad, posible na siya nga magkaroon og infeksyon. So karon kung magkaroon siya og infeksyon, dunay mga paghubag. Ikaduha, posible nga dunay dako kayo nga kadaot nga mahitabo diya, kung magkaroon og infeksyon, so diha po musulod ang gitawag nga kanini ang paghubag or mutuumog sa dili. Kaya ang matagtiki, ganahan na silang muturo kung asa nga humok nga parte sa atong lawas na ibaga o gunod. Unya kay bugdo biya na. Ayoy! Ah. Nood yun na siya. So posible na diha. Dugang, kaalam, or kahibalo, or tama nga paghinlo o paglimpyo. Labi na kung muna inyong buhaton. Kinaan, gibuhat man dyan na. Oh. Ibiang bitaw mo, sulti mo na sa kuha nga. Kuhan kanini ang limpyo na ninong. Ayoy! Maayo biyang siya. Muli ay, gikan ba ito ng election si daddy? Muli ba ito? Ipilimon, ipilimon. Preparasyon niya kang daddy. Oh. So, muna siya ang nahitabo nga bantayanan ninyo na. Labi na kung diha nga bahin, kinahanglan ang tama o insakto nga paghinlo, paglimpyo kay delikado ang infeksyon. Nga naman, millions of billions of unbacteria nga naa diha mapundo. So walay problema tong nagpahigayon. Kailaha lang gibuhat ang ilahang gihimo. Pero kita na ang dunay dako kayong kalabtanan. Isa klaber, ako gina, di na Reblon Pension House, panahon nga nag-clinic pa ko diha. Pila ka kanini ang palalang diya ang ni nang hubag nagkaroon og matagtiki. Oh, gipakita gid sa ako og kaning unsa gi sitwasyon gid dugay nagikayo, nagpanit-panit na gud kay magpanit-panit man as kilid. Oh, didto gid nitungtong ang matagtiki siyang buna-buna. Dening siya nga tanawa gani Kuya Dudes. Oh, kani ba kaning nagpanit-panit nga ni hubag siya. Asa man ani nga hubag ingon siya nga pili ilang nang duha. Papili. Asa man ni nga hubag dai sa pili ila nang duha Kuya Dudes. Na duha na matagtiki. So manay bantayanan ninyo mga babae ha. Ikaduha, base og kanini ang katuig mo ang pagdugo. So posible nga duna kay bleeding, so posible nga dunay bugat nga nahitabo. Manay bantayanan sa mga kababayenan ngadto na sa matres nga dunay dako kayo nga kadaot. So, ingon ana ang pinaka-senaryo. So, sa bugat, sige, kaingon na nimo, balik ko na ko. Labi na sa mga babae, dunay problema sa matris, mayuma, ovarian infection sa uterus, fecus, polycystic ovary syndrome, o kung sa pangakadaot sa matris, timanin ninyo, pag dunay problema ang matris, mukonikta sa tutoy. Pag dunay problema sa tutoy, mukonikta sa liog, o ang pinaka-magrabihan ang kasing-kasing. Pag musugod na agka problema inyuhang tutoy o ang liog ninyo, labi na sa mga babae, magkaroon man na amang ginay problema, goiter, toxic goiter, nga na ba, mga kuan. Ang una, ang pinaka vital organ nga matamaan o mayo, kasing-kasing. Muna, pangutanan ang dunay mga mayuma, dunay mga bukol sa tutoy o matris. Ang usa sa vital organ nga matamaan, maigo, kasing-kasing dyan. So, amping yun mo kanunay, labi na sa mga anao niya, kung sa mayuma, mabantayan ninyo na man ay ipahigayon nga ultrasound or laboratory nga pagahimuon. So, kung naanay bukol, di man po na siya kwaon kung dili siya sa tama o insakto nga edad or kadakon. So, tagaan pagani mong tambal ana na ipainom para nga mudako siya, mahinog na. Tumana ninyo na, kaya ron nga, pagka kaya na nga matanggal, kuhaon aron nga mawala to. Ingana ang explanation karon unsa may gibuhat sa usa ka pasyente nga nagkaroon og mayuma, nagpa-ultrasound. Pagpa-ultrasound, gitagaan og tambal. Wapot siguro ma-explain og mayo kay nagtuo siya nga katong tambal nga iyang giinom pawala to pahilis. Naay mga ingon ana, kay nayuban nga matubang og doktor, palingog-lingog lang kay di man pud kasabot, tando-tando ra kay mauwaw. Ah. Inuman ay grisitahan pag inom. Kisa rason unta to nga pahinugon to siya padak-on. Kisa naka-experience nine mga dagan, kisa naka-experience na. Oh. Para nga kung kinahanglan na siya tanggalon, kuhaon karon. Sige sig palit ato, sige sig inom. Ang batasan biya nato kung inatay schedule sa follow-up check-up, di biya ta mo balik. Labi na og tan-aw nimo okay na yung paminaw. Wa ka kabalon, nakalimot ka nga ang katunayng tambal nga imong giinom. Para to sa mayuma nga gagmay pa nga di pa pwedeng kuhaon, gipainom ka ato karon inigdako ato, mahinog na to siya, tanggalon o pirahan. Wa man ka ni balik. Wa na man ka mo pakita sa imong doktor, sa imong attending physician karon kay dako imong matris. Dito na dayo nagka problema nga nagkaroon na og mayuma 3, 4, 5, 6, 7 cm, nagka-cancerous na. Naingon ana kay kabalo mo pag resulta na sa ultrasound. Ang ibutang didto, ha, sa references ana, ang ibutang didto, no medicine, but pasabot, walay tambal na. Naay painom ana, para lang nga mahinog siya nga, pwede na siya makuha pag abot sa panahon. Ang problema, kay nakalimot ka, nga katunayng tambala, nga imong ginom, kay wa na kay follow-up check-up, kay mawanay batasan, pag ma-okay-okay na, di na mubalik sila ang doktor, pagdako, gipasagdan. Karon nituog istorya sa silingan nga kani mo inuma kay makawala ni Ismayuma, kani mo itumara, nakadungog og testimonya mao ni tumara. Namasin ra ang nahitabo ni grabe hinuon. Mayuma palang na wala pa nay labot sa cervix problem. Wala pa nay labot sa ficus kay lahi puna siya nga estado sa matris sa mga kababayenan, labi na kung magkaedad ka ang ficus polycystic ovary syndrome karon. Tungod na sa kanini ang multiply or pagkuyanap sa grabe nga hormon sa atong lawas, tungod sa mga pagkaon, lifestyle na to, subata pa, wa pa'y 30, 20 o di pa, basta kay, o di pa kaabot 30, nagka polycystic ovary syndrome na, nagka PCOS na, tungod sa lifestyle, lahi po na siya nga kaso sa mayuma, lahi po na siya nga kaso sa cervix problem, lahi po na siya nga kaso, labi na kung sige kag inom og mga contraceptive or mga pills diha nga nilagpas nagduha ka tuig or tulo ka tuig niya, wala kay palimpyo-limpyo sa imong matris or sa imong binahian, wala kay papapsmer-papsmer. Daghan kayong nag-inom, naggamit og mga birth control nga nilagpas na og 5 ka tuig, 3 ka tuig, nagana uban na po na ka tuig grabing ininom, bisag unsa na lay gamiton. Naay mga microchip ipang lubong, naay 3 months isang injection, 3 months protection, klase-klase sa mga pills ang mga gipanginom, pero never nga nakikita siya hang ubigay ni eksperto sa matris, wala nakikita, wala ni bisita sa health center, wala pud palimpyohi ang ilahang binahian. Mandato jud na siya, recommended jud na siya nga kinahanglan mo bisan pag may partner mo or wala, kay agiana na siya sa hugaw nga pwede siya mag-generate o grabe nga bakterya. May partner man mo or wala, or mas labaw na katong dunay partner, unya nagsigig inom og mga contraceptive. Ako ginasiyang gisugyot kani adto pa nga magpa-pap smear jud mo, magpalimpyo jud mo, magpahinlo jud mo, musugot mamog sa dili, kay naan mo may mao nang ingon ako, may partner man or wala, naa mo mga discharge. Acidic biya kayo mo nang ingon ako, acidic biya kay ni mga babae. May gihi lang. Sungot ganig ilong ang ihi, sungot ganig anso ang ihi, unsa nagig ka ng mga discharge niya, buslot magin ang panti. Pud-pud maganay na murag ikut-kut og umang. Muna gingon ako ha, may partner man or wala, mas labaw na nga sige mo ginom og contraceptives, kinaamoy mga discharge, bisita lang mo, pakigalayon mo sa eksperto nga dunay mas labing hataas nga kasayuran may kabahin niya na. Oh, ang uban mahadlok mo bilangkad kay bukikion. Ah, labon bitaw og bana og kuan bisag dili pa bilangkaron muhayang gyud. Wala man ay sakit, limpyo, libre, libre pa jud na sa health center. Kanang ingano ingana mo na sa mga naminaw ron, sige, kamo naminaw mo ron. dito na mo resulta gyud sa inyong lawas. Matres o na tamaan na nga padulong na sa inyong tutoy mo na nga maghubag, magsakit, mangulngol. Hangtod na sa inyong liog, hangtod na sa inyong kasing-kasing mo na siya ang iyang ruta. Oh, mo na iyang ruta. Mo na may partner man gyapon kag sa wala, labi na sa lifestyle estado sa atong panginabuhi karon kaniyo. Timan ini. Makatabang ha, balikon ako makatabang. Pero katong akong giuna na ako ang pagpahibalo, giuna na ako ang mga giya. Makatabang og dako ang pag-inom og isa ka kuya dud serpentina, isa ka kuya dud santon. Oh. Uni akong sa matres man nga dunay bugat, magngulngol ang mga unod, apili og kuya dud Betaplex. Or di ba ka kuya dud anti-arthritis para nga dili manakit, mangulngol, manghubag ang mga unod, dili manakit ang batang puson og kaning kuan. Puson og kanini ang buko-buko. Buntag og tuhapon na ang pag-inom, labi na sa mga nabughat. Nya sige mo kabughat, permintimo atakihon og bughat para malikaya na kana mo sige haginom nya para nga mutangon ang dugo or di ba ka labi na sa mga nagdugo or labi na sa mga naminaw karon nga naa na sa duol na sa estado sa gitawag nga menopausal period. Kung nagidad na ka karon og 40 35 40 45 50, proteksyon na daan mintras sayo pa kay dito ta magka problema og mograbe na. Inumi kanunay, timanin ang pangalan. Tested na namo na yung kombinasyon. Taas na kayo nga panahon nga. Tested na dyan siya kayo. Labi na katong magtuwad-tuwad niya. Tuwad-tuwad o disminuria. Labi na panahon sa binuan. Muragsigbin. Kitungos kasakit silang puson. Kaniyo? Kuya Dodge Serpentina. Kuya Dodge Santon. O piliin ang duha nga ipares mahimong tulo. Kuya Dodge Betaplex. O di ba ka anti-arthritis. Kung mahimong ng upat. Pito kaadlaw bago ka dugon or gikan pod sa imong pagdugo nakaligo na ka pito pod kaadlaw mo na siyang pinakanindot kayo nga ruta. Balikon ako kung ang inyong schedule sa dugo 20 pizza 3 or pizza 10 inom na ka kay pag-abot sa paggawas imong ang dugo undang kag inom. Pag human sa imong dugo human na kag kaligo balik na pod kag inom bali pito na pod kaadlaw kana lang. Bisag masagunsunan lang ni mong tulo kabuan o nga tunas lima unom, gwapo nagresulta na nga may tabo sa inyuhang matris. Timan niya ang pangalan para di mo malipat. Palita, inuma, dili kayo magpitok-pitok rang mata. Ah. Kuya Dodge Serpentina isa, Kuya Dodge Santon isa, piliin ang duha nga pwede mapares, Kuya Dodge Betaplex ba o Kuya Dodge Anti-Arthritis. Kung mahimo, makaya ni mo ng upat, pagpalit. Or pag-inom, buhata na, kay para na sa imo. Ang proteksyon na niya, matres, tutoy, liog. Labi na sa mga kababayanan. Wala tayong oras, alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man, panagdumili na kining tanan, dagan o dagan kayong salamat sinong pagpaminaw, hangtod og mapuhon sa susamang oras o susamang estasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

Sa bago sa mayo adlaw kinaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya, handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kanginan, ikan sa mga nagkalaing-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Lalaki ang atong sender, sa dili pa nato basahon ang mga sugilanon, ayaw kalimot mga palangga, alang sa kaayuhan sa atong lawas. Katong dunay mga balatian, atong hinumduman, mas maayo ang pagkinabuhi nining kalibutana nga piskay baskog ang atong lawas. Una ang atong himuon, disiplina sa kaugalingon, paglikay sa mga pagkaon nga makadaot sa atong lawas. Ginahanglan usbo na to atong lifestyle, atong mahiligon kay mga palangga na mga soft drinks, mga processed foods, mga fast food, uban pa. Undangan na kung gusto kag maayong panglawas. O isabay siyempre, Power 10 Probay Capsule. Doon ay 10 powerful ingredients nindot para sa atong maayong panglawas. Tungkol kay the best kay siya, mutabang mga palangga, aron nindot ang atong digestion. Ito mag-blatted kanunay, makatabang ang Power 10. Katong constipated, dili normally nga magkapagawa sa ilang hugaw, ang Power 10 Probay Capsule, mutabang mga palangga, aron atong maangkon ang normal nga bowel movement, kondisyon nga paminaw sa atong tiyan, ingon man, dakog kahimuan tungod sa mga sangkap nga naniya, kanang mangustin, green barley, guyabano, sperlina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C, pagid siya, munang nindot kaayo, malikayan ang sakit nga cancer, mutabang sa pagnormal sa itong sugar level, sa paghili sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ingon man kato mga high blood, nag-antos mo sa taas ninyong blood pressure, maintain ang Power 10 Probay Capsule. Makatabang na sa pagnormal, 30 minutes sa dili ka pamukaon, aron dali og paspas ang epekto sa Power 10 Probay Capsule. Sulayin ninyo mga palangga na kuskanginan. Tungod kay dako kining kahimuan sa atong lawas, unya ang nakanindot sa Power 10 Probay Capsule, taas kay siyang antioxidant. Maunang nga sa imong pag-maintain ini, matabangan ka nga mapugnan ang dali nga pagkatigulang, mas mo blooming ka, mas mo bata ka pa. Munang take Power 10 Probay Capsule, katundun na yung mga tumor cyst bukol-bukol sa lawas, magkatabang ang Power 10 sa paghilis, hangtod maalim ka na. Naas mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available na sa Shopee, sa TikTok. Pwede mong mo diretso sa atong online store, www.claygel.store. Pwede magka mo atong mga butika sa atong mga Claygel store. Aron nga makatesting mo kung unsa kanindot, i-maintain ang Power 10 Probio Capsule. Ang atong pinakabagong kapsula ayaw galintig ni Claygel Mixed Herbs Food Supplement, naglangkob sa dili basta-basta ng mga sagol, sama sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, black garlic. Sayod ka ba mga palangga kung unsa ka-powerful ni mga sangkap? Kining sambag-sambag daan, grabe ni. Mutabang ni siya, gitawag ni siya stone breaker. Makatabang sa pagbungkag ang mga bato-bato bitaw, hinungdan nga sakit na ipangihi, luya ang atong lawas, kung doon ay mga bato sa apdo, bato sa kidney, tungod sa sobrang mga oily foods, sobrang parat, uban pa mga pagkaon nga magkadaot niya ng imong kidney. Ang Claygel Mixed Herbs Food Supplement, usani nga mupakondisyon sa imong kidney. Kung sakit na ipangihi, sakit mong kilid, Claygel Mixed Herbs Food Supplement. I-search ninyo kung unsa ka-powerful ng alingatong, serpentina, mga benefits ngayong ikahatag nato. Ato nang gipaningkamutan mga palangga nga kana nga mga herbs tungod kay sigon sa pagtuon sa atong mga eksperto, mauni ang alternatibong pamaagi aron maluwas ta sa atong mga dinagkong balatian. Mabitaw ning Claygel Mixed Herbs Food Supplement, itawag ni siya dangpanan sa mga nagbalatian. Mutabang sa pag-ayo, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula sa atong lawas, mupakondisyon sa atong atay, nindot nga tulog,
tungod sa black garlic nga na niya. So layin ninyo inom nindot kay inyong tulog o niya makatabang sa atong niya mga high blood bitaw. Mutabang aron malikay ta sa sakit nga cancer. Mo nang maintain mo ani pinakabag-o na tong capsule.

0: Sa mga sangkap niya, main ingredients lang daan, kanang malunggay, kanang chia seeds. Naka benefits makuha na ito, kanang malunggay daan. Damdas nag-ayo na mga palangga. Mabito, kasagarang naasbukin, nga kamunggay-kamunggay lang, tag-as kaayo o edad. Kondisyon kaayo, bisag mga edara na. Nga naman, ang malunggay, makatabang na mga palangga sa paghatag o dugang kusog, kondisyon sa atong organs o muprotektar sa atong lawas nga malikay tas mga balatian. Kanang chia seeds, sab? Taas kay fiber mo nang nindot ang atong bowel movement niya na plus daghan pa mga sangkap. Granted, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, biabanug, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng, kinatibuk ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Muna, kung kapi-kapi lang ang imong gipangita na, tritso ka lang sa kaping makaayo. Siguradong imong gipong magustuhan eh. Play gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lamig nga magkatagbaw, sustansya at vitamina ang mupatigbabaw. Nagkapi ka na, nanambal, pagid ka! Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc, di magkatulog, luya ang lawas, kapoy kaayo. Di magkalahutay sa trabaho, sigig absent, diyo-diyo, sakit, dapat mag-Jassy ka everyday. Mag-Jassy na everyday, aron everyday okay. Kasi pag inom sa Jassy, nindot ka imong tulog. Kondisyon imong paminsar. Bisag busy kay ka sa trabaho, matingala kang away kapoy. Dakog katabang yun ang Jassy Vitamin C alang nimo. Labi na kung trabahante ka, mga truck drivers, construction workers, i-maintain ang Jassy, affordable raman kayo ng Jassy Vitamin C plus Zinc. Affordable raman kayo niya para sumayin na itong panglawas. Kung pang vitamina labi ito, no? Kalabang niya, arong kondisyon ka lang kanunay. Nindot ka, nindot imong tulog, niya, dili ka dali maluya, dili ka dali mo sunod sa trabaho, kanan Jassy good na kinaalang nimo. Pero kung doon na ka na igibati sa lawas, abagi na yun sa Power 10 Provide Capsule, Play Gel Mixed Herbs Food Supplement, o niya kung mag-coffee ka, Play Gel Coffee Mix na dayon. Ang nung lading essential oil ha, kato magpahilot, magpamasans. Ito na minaw di ha. Ay lang pong sugu as mari o pamasans kay dakong problema o niya na.
1: Sana.
0: Kanang imong bana may suguon magpahaplas. Kanang imong asawa pun may suguon magpahaplas. Aron walay problema mga palangga. Kanang hinungdan nga. Basin o ga lahi mo inyong pa. Ipamassage di ha. Muna hinungdan nga. Mabisi o mayo ang ato mga kapitan. Kay maghinusayay na ba dahil sa barangay dayon. Haplas nga humot. Nung lading essential oil, haplas ha. Pamaol, pamuipoy, sigurado ma-relieve ang iyong paminaw. Hindot kaayo ang nung lading essential oil kay humot manggod siya. O niya, medyo halang-halang ba? Nga, ma-feel ni mo, ma-relax ka. O niya, parang makatulog ka na yun. O niya, doon kay mga samad, mga skin diseases, magatabang sa bang nung lading essential oil. I-partner ni Ana ang nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Hindihid ka lang gamay, Ana, kung magpanlipong bitaw ka biyahe. Kabuhi-unon ka, hid-hid ka lagamay. Walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pang iyong pamati. Nung lading essential oil ha, ingon man ang clay gel soap, katong gusto magpa-beauty di ha. Ayaw pasagding imong nga now, ayaw pasagding imong dagway. Nga, ingon ka nga, adi na lang kumang, ano, kinsa pa may pagwapahan, oy, kinsa pa may pagwapuhan. Oy.
1: Sana,
0: Ano na yung partner di ha, kasi mapulaan uroy na, pag clay gel papaya soap yun. Angel papaya, kaputing mo bagay ni mo, blooming kalantawon, bisag buntag kapang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Tungod sa collagen, papaya, and milk nga naan niya. Nindot kaayo, blooming ka, unya puti, hamis ka na, puti pagyod ka. Clay gel papaya, unya ang atong clay gel brightening lotion. Muna'y partner niya ha. Muna'y inyong lotion human ka manabon. Magkaligo, nabon ka o clay gel soap. Mag-lotion ka na yun gamit ang clay gel brightening lotion. Aron mas nga, mas puputi ka pa. Unya, nindot ng itong lotion kay protection na lang itong skin batok sa init sa adlaw. Ayaw kalinti ang itong mga products available sa mga butika, sa itong mga clay gel store. Pwede mo visit sa itong mga CBN. Inumanan mga palangga sa atong Viscomac eye drops ha, sa pagpatulo ni mo sa Viscomac eye drops dako kay igatabang aron nga mutinaw komportable nga itong pananaw. Mga truck drivers, mga construction workers kanang expose kay sa init bitaw, abog, pollution sa palibot.

0: dapat mag-viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Sa mga ginikanan nga dunay mga anak nag-edad 1 to 12 years old, ayaw kalimtin ninyo ang atong pinaka-epektibo, pinaka-garantisadong bitamina para sa inyong mga kabataan, Gromate multivitamins. Gromate multivitamin syrup for kids, batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate. Indot ang Gromate mga pinalagat paminaos kahinan, gumikan kay daghagdala ba? Dali kay motubo ang inyong anak, dali kaayo kasabot sa klase, makapabright sa inyong mga kabataan. Unya, ang bata bitaw di na pugsunon og kaon, gana kailang kaon, sila na mismo ang mangayo og pagkaon ninyo. Sila na mismo ang mga yugbahaw. Kaya pag panahon sa gabihon sa iyo kay matulog, di na sige duha gadget. Muna i-Gromate yun ninyo. Gromate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Aron nga ang pagdako sa inyong anak, healthy, utukan, taas. Kay lagi garbo sa mga nato maginikanan. Malipay sabtaga magdako ang ato mga kabataan nga healthy, no? O niya, utukan sab. Siyempre, dako kay tagkalipay nana. Muna nga sulayin ninyo ha, Gromate para sa inyo mga kabataan na edad 1 to 12 years old. Pwede ninyong paimnon, Gromate multivitamin syrup for kids 1 to 12 years old. Ato na hatagan o pagtagad laing sugilanon. Nagipadangat din sa atong nga program, usa ka lalaki atong sayron ang maong sugilanon pakusga inyo mga radio.
1: Handumanon sa

0: Gila ay minong ko da. Kun magpundo lang ko din sa moa. Maluisop ko nilang mama kun. Mamugos ko nila kun. Miss ko yalagid ko. Kibaw kong lisod kay Mikarol. Usa kay maayo na kun. Mula ako dito sa kong uyuan. Sa Iligan City. Namato sila yung shop nga to. Basin pwede ko nga. Magka-sideline nga to. Muna ako ipanangin nilang mama. Basin di ay. Huwag dito ra may mong swerte o niya. Basin dito ma. Mugna ang ako mga pangando yun niya.
1: Oh, naaka pa man ko din eh.
0: Oh, wala kong hindi yun. Huwag lakaw ma.
1: Ah, mao ba? Sige. Maligya o na ako.
0: Ma, tempaw na.
1: Oh.
0: Ma, mo. Larga lang o na ko giligan. Mutabang ko nilang angkol nga to. Sa ilang shop. Asin ko na okay lang ninyo.
1: Aw, sakto ka na mag-edad. Pwede. Kay maayo masabtos angkol ni mo. Pero pananghiri sab si papa ni mo.
0: Sige ma. Akong inun si papa o niya.
1: Alala, sige, basta ha. Randel. Magmatkon ka kanunay. Magamping. O ayaw mi pakaulawis papa ni mo. Magtabang-tabang ka o niya nga to.
0: Yes ma. Ako nang himuon tanan.
1: Alala, sige, diha ka na.
0: May kibisugot si mama. I'm sure. Musugot sab si papa ni.
2: Una ha itong bagong itong nai sakilan di ha o. Nagbayad na dadaan. Una ha itong trabaho. Daghan na karong nagpa. Ayaw din yung shop. Uy. Kung siya ato.
0: Angkol, huwag ka na makailan ako.
2: O, tempa. Randel?
0: Amin ko, Angkol.
2: Oh, uy, kadako na tao ni mo. Kaluyay ka sa Diyos, may kinakalaan ka din eh.
0: Okay lang yung mauna-unaan, Angkol. Na humanamag ko sa Senior High. Huwag lisod kayo maka-proceed ko sa eskwela. Apiki kami sa mo, ha?
2: Oo, mo ba? Ay, may kinakalaan ka. Labisi kong bayo din eh. Oh, dako mo ko ng bagay mo gina.
0: Angkol, bisag kong salay mo yung sugo na ako. Pwede kong din sa shop. Doon na kayo patrabaho.
2: Oo, pwede. Matrabaho ka maka. Kung willing ka magkakatlon, tudloan di ka. Aron nga, doon ako'y mapartner sa minhe. Salamat kay Buseng. Salamat ha, madam. Salamat. Oh, nagkatlon ka na sa itudlo ni mo.
0: Kabalo-balo na, Angkol.
2: Din eh, pagkugil lagi po na ito. Kading laray din eh, puro ni mga shop. Dagha mga banggita, mekaniko din ha. Pero, nga nung din eh, gusto lang mo dumdum sa ako ang shop. Utana ka o sa sikrito, tungod kay may kumudala nila ako'y mangunay. Liniigo nga giservisuan na ni mo, giayon ni mo, dapat imusang istoryahon sila. Kumustahon. Unya, tambagan ni mo, di kayo mo ingon ka nga. O maguba, dinihira maghihapon na. Dapat imutuduan. Usaon nga, dili maguba ang ilang sakyanan, ilang motor. Aron nga, ilhon ka nila nga. Kanang, murag, ikaw na kanunay ang mooy matawag nga doktor sa ilang mga sakyanan. Mudumdum gina sila ni mo.
0: Salamat sa idea, Angkol. Di ako believe ni mo.
2: Gusto ko makakaton ka gudin eh.
0: Salamat, Angkol.
2: Oh, tek-tek pa. Lalay, bagong ni Abel. Oh, dito lang.
0: Muday nga. Successful kayo ang negosyo ni Angkol din eh. Tungod kay siya gimangunay. Gusto ko nga mapariyasab niya po. Pili man ko magkama ng eskwela. Pero gusto kong mahimo ko nga successful sa masab niya. Ako na ning tiwason. Aron nga magkapahuway na kukurot ako daod. Ako ning masuhon ni kay perti maning bawga di ay.

0: Oh, Abang Soldo ni. Bayu ke main nama kadik eh. Ikau dia main dengan lain tu. Botol tu. Gikuha ke rumah kau.
1: Oh, Angkol. Okin siguro tu.
0: Tiba kayo. Oh, ibu nak pergi pakapinan aku nak gemai.
1: Selamat kini, Angkol lah.
0: Oh, ni bang. Madam. Good afternoon.
2: Good afternoon. Akong ipa-chins oil ang akong motor.
0: Lang, dam. Ikaw na pahala na. Suki na ito na. Dugay-dugay lang labot. Madam, akong pagkabangkon.
2: Hello?
0: Wala ka mag tukmo ko niya. Sige ka maglantaw.
1: Wala. Imong motor, ma'am.
2: Yes. Si tatay naman good ka nun eh ang nag-maintain, ana. Bali, bag-uni na ako ang motor. O, balikan lang na ako.
1: Sige. Ako'y bahala, ma'am.
2: Sige, diya ka na.
0: Madam, pwede ko niyang mahuman ka sa imong duty, dam. Pwede mo balikan na dinire.
2: Sige, salamat kayo, tay. Diya ka na.
0: Oh, nagdad o kamangot. Daga pa to. Si Madam Sandra, taka din hira to sa legal. Bulag, nalimot kung asa na katrabaho. Ibis motor, imo lang tao, nagsigil ka magtuto kinunan to.
1: Uncle, eh. Imo masabdayin kong isuhan. Wala man ako tabuhata.
0: Eh, bawa na ko, ana. Lihan na ko gikan. Sige, sige. Ikaw na bahala, liha.
1: Gupa itong bihanoy. Suki dito ni Angkol. Bisa kinsaram din yung suki din eh. Dagan gigi mga customer din sa yung shop. Una ako na kunig chin soiling motor niya. Balikan na pa ko nun eh. Ako nang tarungo ng trabaho. Araw magbalik-balik. Ako sa itong kuwaon itong compressor. Araw na masugdan ako chin soiling motor.

0: Madam, humana motor.
1: Uy, nanas, ma'am.
2: Kuwaon din ako, sir.
0: Ay, bakit nagdagas yung inigong ma?
2: Yes.
1: Nandiyo, iyabang. Katong, nagpaayo na mo din sa nagpa-chinsuals yung motor. Si Ma'am Sandra.
0: Oh, eh, hatag na ng motor. Eh, humana mo ka na.
2: Thank you, ah. Ansa'y nainin mo?
1: Randel, ma'am.
2: Salamat. Tay, muhatag kong tip, ha?
0: Ikaw bahala, madam. Basta wa may nangayo, ha?
2: Okay lang, uy. Thank you, kaayo. Ako naning kwaon. Babe, ikaw nalang drive aning motor.
3: Sige. Ako'y bahala.
0: Naalam ba dito, eh? Oh. Lantaw ko magugmayo.
2: Ani na mi tay?
0: Sige, pagamping. Abi ko wa to hinigugma. Duda ko, huwag dito si man. Negosyante itong lakiha kay burot makikbursa. Wa magibuslod sa gamay. Bitaw. Kung gusto ka, na makauyab o sama ato, kinahanglan sa paboroto na di mo yung bulsa.
1: Ngina na rin na tay.
0: Oh, nagtatay ka naman noon. Sunod manong ka sa tinawagan na tong Ma'am Sandra.
1: Pitaw, Angkol. Sakto ang imong giisulti. Pero sa kontrabaho siguro. Naki makagustong babae na ko.
0: Bar. Pero dapat, kanara pong kalibil ni mo. Di mo ka mangita ato parehang Madam Sandra. Kay, murag, high profile po kayo tumayana.

Portahan mo dito si Ma'am Sandra. Bili lang dekay motor ang nani. Nasab si Sakyanan.

susama ni babae. Baka gusto usama na ako. Sa tunggingo ni Angkol, dili na ko paboroto na akong bulos andaan. Dili ko magustuhan na to. San mo rasar ni? Tulog na ko. Napamingi, overhaul og mapuning sakyanan. Ako sa ditong padalaan silang... silang mama. Inagtawag rupto kapon. Tulog na ko eh.

0: kasilduan ko ang angkol karon. Mabalit lang kog. Mga bag-usap nga mga sinyak. Kaya ron sab, dili kita ingon nga. Duoy lang taon. Ato kusunahan na may sale ko nung karon. Discount.
1: Yes, hello, sir. Welcome. Sir, unsay gusto ni mo? Polo shirt, t-shirt?
0: Mulantaw lang na ako.
1: Sir, nami ba nga bago karon? Og sir, 30% discount. Basta ikaw. Sir, wait. Naibagay ni mo din ni. Kuha-kuha.
0: Basta ingon na ni mo sila stock. Glisod kitag baliban na ni. Pero, ginahang lang sab ko.
1: Kani o, sir. Bagay ka ni mo. Sige na, sir.
0: Sige. Pwede. Pilihan niyo.
1: 30%. Wait, lantawin ako ang price niya. Ang original price niya, sir, $699. So, pwede ragid siya, sir, niya mga 400 na lang.
0: Sige.
1: 400 to 300. Kapin.
0: Kanala siguro doon kay mapagay kwarta. Kanala lang black. Madam.
1: Sige, sir. Nako'y offer ni mo.
0: Unsa ka na?
1: Sir, duha ka na lang. Ako nila'y bahala sa usang.
0: Dayon. Kano sa ako bayaran? Kung sa'yo mong sinyas?
1: Wap di ka kabawaan nga sinyas.
0: Ha?
1: Sige na. Asa ka napita ng puyo. Dalo na ko ning usa. O niya, magkita ta.
0: Pasensya na. Kanalang usa akong paliton.
1: Dili ka mo dawat sa kong offer ni mo?
0: Balag. Wako si Nina. Dili na ko ng kinaya. Ang bibi, ewang bayaran sa counter.
1: Hoy! Bastos! Di, walk outan man lang ko?

0: the wing.
1: Oh, look at this story anyway. There on. Ibu lo tak tunggu kas Delta.
2: Memang ku pergi hari mo.
1: Oh, malinoo lagi dah yun. Huwag tinunan na eh. Oh, aron nga, di kay ka mga ganse. Iwata pa o sinigan. Ako'y textmate ihatag ni mo.
2: Textmate?
1: Oo. Oh, wala kay Klingawan ba? Oh. Ay, napangando itong Madam Sandra kay Humay to. Kung saan tao ko eh. Maiskanda ko, ngita kay Humay.
2: Niood mo sab ko eh.
1: Tinawood mo na. Oh, kung aning number o. Textmate ni. Tuwa pa ni. Pero nara, tindira lang ni. Pero, di basta-basta purma na. Wiu.
2: Saan ang gisinyas?
1: Lawas ba? Kukakula ba, di ba? Oh, sila, kay, patawag kong busing dito. Sabi ko yung bunhulon. Teka na.
2: Ibinilang nag-number. Tindera ko, no? Pwede masab. Ako ding i-phone book. Ngayong gabi, suwayan ako text.

Replay mo na yun? Doon rin din sa akong gitrabahoan? Husta. Kung masugot siya. Okay, na may kalingawan sentro karon. Akong agnihon. Agnihon ako manlahag mi. Okay lang ba? Manlahag. Sen ako. Kung masugot ka ni. Ako rin bisita ako na yun. Harun nga. Baling usap ko. Uy. Masugot ko na siya. Yes. Lago din ako ni.

0: Salamat ha, beauty. Nga, gitugutan nga. Ang laag na karun.
1: Uwa man sab kay lakaw. Og asa pa. Miingan man ka. Nga si Kuya Fedo ang nakahatag sa number. Dili mong gitka makabalibad sa ato niya. Amigo kay sila ni Papa. Matungla siya number na ako.
0: Ma ba?
1: Ako asang gitawagan pa si Kuya Fredo pagumangkon date ka sa iyong amo?
0: Oo. Pagumangkon. Naaras pa ko ng trabaho nila.
1: Mao ba?
0: Basin ko na. Na yung masuko ha? Naguyog tanong ha?
1: Kinsa man sab, uy? Ikaw ba? Ginihariin ka? Wala ko'y boyfriend. Okay na. Mag 1 year na. Manang wala kay angay kabalakan.
0: Ang ako manggod, basin ko na sumbagan te galit.
1: Nga naman, diligid ka mo to, oh, ha?
0: Sa kagwapa mong guni mo, maro makaingon ko nga, imposible. Nga wala kay hinigog ma.
1: Ma-organic, no? Pero, tinood man kit. Bisan pag magunit ka nimo.
0: Beauty.
1: Ngayon na kurit ka. Aron makaingan git ka, nga wala ko magbakak ni mo. Wala ko'y boyfriend. O wala ko'y angay kabalakan. Wala ko'y angay kahadlokan.
0: Uy, ikog to ni mo. Ito na ano? Dito tamang lahat.
1: Okay, let's go.
0: Lawan ko eh. Siya man mismo ang may holding hands tayo na ako. Huwag ko ma. Andam da. Ngunahan na din yung mga babae ni siya din. Kusta?
1: Asa ka naman. Dali na.
0: Sige. Padulong na din ha.

0: wala po kay Jyoti o ma. Ang sa tayo mag-ingan ka niya,
1: ha?
0: Hoy, onsa na? Ngayon akong marakot ng laspad. Onsa man, gusto ko ni mo, ha?
1: Ha?
0: Ito lang sinilitik ka. Total, di alam ang sapadong, di ba? Sige na, onsa man. Manguyap ka na ako.
1: Lawan eh. Okay lang?
0: Okay lang man. Dalitsip ko masagot tayo na. Abi pa lang. Kibaw ka na.
1: Pero, matod pa nila. Ang imong pagsugot karon. Pagsunog, pagsugot, ugma. Sunod simana, sunod buwan. Maura ko nuna.
0: Nakabawasad ka da. Ikaw! Gusto ni mo? Okay. Kita nang duha. Diha ka na. Thank you sa paghatod.
1: Kisugot tayo ko niya. First time na ko da. Takuyab ko. Huwag man lang na ko hagui. Mabalik na ko sa akong agi. Ngit-ngit na rabada. Basig na ti, nangita na sa siyang kuno.

Nula ding bisan paman. Ug adto nga pamaagi mi nga nagkauyap. Nga matawag nga siya ang nag-initiate nga makasulti ko yung nga dito. Pero ang tinuod, hitsuraan si Beauty. Sa tugay, puti. Artistahin sa bukporma ng lading. Guwapa. Motong, wala sab siguro yung makadili ng lalaki. Matawag nga, na in love ko niya. First love lagi. Kaya dito sa Pagadan City, wala magiging kumakauyam. Kay gawas nga ulawon ko, wala sigit sa una-una sa una. Kaya lagi, focus pag-eskwela. Nung lading first time ko kauyam, dito sa Iligan City, sa kong pagtrabaho dito sa shop, sa kong uyuan.

0: Asal sabi upah terah. Hibau ada bos. Om dek kebih bau. Nga. Gak usah. Itu maslingar tu deh. Adunay na maligi ang mga beauty products ba? Katos beauty ba? Oh, katong puti on. Mag-agi-agi rin ko pa. Gibiktima si mo pagumangkon. Mau ba? Oh. Wala ka mahibaw sa balita dahi. Bao di ay gabisi na kayo. Tuwa na po itong ato. Ay, on sa payansel. Tuwa na po itong ato, kay di off pa niya karon. Di off niya karon, pero dito sa bujute dito, ilang beauty. Dito po siya bujute. Pildi kita si pagubangkon. Pusing. Saon nga. Matanon man. Oh, mausap. Ayok. Pinaya di mong story ha. Makandungo na kumisis na. Mabunalan sa nag putaw na. Ang inaginong ko ni mo.
1: Sekreto lang lagi mo sing ha.
0: Oh. Sekretuhan lang nao ni mo. Sige, tagatangi ito si Dong Randel kay doon ako isugo ito.
1: Sige, Busing. Diyan ka na.
0: Busing, oh. Pa. Pabutan-butan mo sa naasawa niya. House to. Ako itong agpaso nito. Tuwag ito sa boarding house ba? Tuwag ito dito. Kayampungan to.

0: Gent.
1: Hindi ka pa ba malakaw, Arandel?
2: Oh, wala po yung trabaho karon. Day off na ako.
1: Okay. Wait, inya ha. Dana ba'y huga akong naong?
2: Woman. Naglantaw lang ko ni mo nga. Angin kasi yung gisuot karon.
1: Angayan lang ba?
2: Yes, super. Kawas nga ngayon. Sexy ka pa kayo.
0: Uy.
1: Di ba pwedeng magpasabak ni mo? Thank you sa pag-appreciate ha. Ganahan kit ko man namit ang insakto basta dunay mo dahi. I love you.
2: Kagan ka ni mo?
1: Dili ka lang pa mo baos ha?
2: Beauty.

0: protected nilang tika.
1: Salamat, Mama.
0: Ako ang dapat magpasalamat ni mo. Nga, naokin ang sakinan, nabalaka biya kaayo ko.
1: Naswerte ang labi akod, Ma'am.
0: Maayo day ka? Pareha ka sa imong angkol? Idritso nilang tika sa inyong shop?
1: Oh, pwede siya, Ma'am. Nindutan ni mo sakinan mo, eh.
0: Thank you. Karon pa ka makasakay ngan ani?
1: Karon pa gid, Ma'am.
0: sige. Mauna na lang tala ko Happy Ton. Ara makasakay sab ka ani.
1: Utana ninyo eh. Talagsar gid kayo nga sama niya nga. Kurtahan pero maayo.
0: Do na ka ba ikipanulti?
1: Oh, wala, Ma'am. Wala. Gusto kayong pagpadagan.
0: Ah, kabuhiunin ka. Hinayan lang nako.
1: Okay lang mo, eh.
0: Ingnan nako imong angkol, ha? Si tatay nga. Kando na yung mga problema mo, direct na lang kunin mo.
1: Pwede, Ma'am. Anytime. Naharap sa akong number, Ma'am.
0: Sige, phone book niyo na ako na imong number.

0: Beauty! Saman! Di off ko karon. Ang lag na sabda.
1: Busy pa. Dahil napisip ko ay giasikaso.
0: Oh, mo ba? Bisag. Pila ng kaoras? Iyato lang tika balik dayon.
1: Busy, Lucky. Ugoy. Okay lang ba? Dili ka nilang maanya din ni.
0: Oh. Huh? Kaya nga no? Bawal na ba? Di ba pwedeng lalaki din sa inyong boarding house?
1: Basta. Magpaabot ka na lang sa akong text.
0: Text? Kaya nga no? Bawal ba din eh?
1: Ikaw ang bawal.
0: Oh. Huh?
1: Bitaw. Sorry ha. Naabot na akong ex. O nagbalik ng duha.
0: Beauty.
1: Di ba klaro akong gisulti ni mo? Sorry. Break na ta.
0: Beauty din pa una. Di ba ako ba siya magpanulti? Beauty, ayoko nga niya. In love ko ni mo.
1: Break na nito ha. Ako wala ko yung future ni mo. Kanalain mo pagtrabaho sa shop. Maalam ba na? Ang imang gisaligan, pohon? Dili pwede yun ay nilang kanunay. Dapat, doon na kaipakita na ako. Ang kanang makaingan ko nga, mabuhi sa bigkon ni mo.
0: Beauty, nahigugman ako ni mo. Gihimo na ko tanan para ni mo, diba? Beauty, wala ko nagbinuang seryoso ko. Beauty, pwede ba kailin ka magsultik sama ni Ana, ha? Ex na ni mo, di ba? Makibalik kagyapon?
1: Kanya, no? Ngayon mangutay na ka pa man? Dakan siya kwarta ka sa ni mo. Borot ang iyong bulsa. O ka na nga butang, may dilin may ikahatag na ko. Excuse?
0: Wait, una. Maluhoy ka, beauty. Maluhoy ka, ayoko kaya na niya. Beauty, nasakit ako. Maluhoy ka.
1: Just, ayun, naglahod-lahod din ha.
0: Beauty, maluhoy ka. Ayoko kaya na niya. Beauty.

ng lading kung nakasuway mo. Pag first love, tilibas-labas ng kasakit. Dili ma-explain. Yan ang magkaingon ka nga, mas maayo na lang. Mas maayo pa lang ha. Samaran ka, literal. Kaysa pasakitan kay ngunad to. Kung may bawa ko siya kung imuon. Pila kagabi nga dili ko makatog. Nga natinga akong uyuan. Nga ni pauli kong hubog. Huwag ko'y lain nga. Pamaagi nga kung imuon. Ang temporaryo ko lang malimitan siya. Wala din sobrang kasakit. Huwag dili lang kutob. Sa sultin niya. Tungkol kay mismo, nakita ko sila nagkuyok. Mula kay dugang akong kasing-kasing.

0: Nang pala bigla kilak daw. Okay, agay. Lalaki kan dako. Wala kang bayot, ana.
1: Pasensya na, Uncle. Pasensya na kayo sa... kung pagpabugat niyo din eh.
0: Huwag ka nagpabugat din eh. Tabang ka. Hindi ko ganahan na makilakila ka. Katong badziha. Mo'y nag-una-una ni mo. Mo'y mo kawilihan, ha? Ay, bot lang ni mo. Utok magamiton ba, utok?
1: Pasensya na, Uncle.
0: Ay, kadaghang badzi ni ha? Oh, siya suna. Hello. Oh, madam. Sige, sige, sige. Sige, madam. Ahalapin. Okay, okay, okay. Oh. I-rescue dito.
1: Uncle.
0: Huwag luna ng pag-ulgo-ulo ito karon. Huwag kayo mahihim mo, anak. Huwag lamang ka mo. Kalimti ito pag inabuhin eh. Nagyawis mo ito, no? Sige na. Rescue us, madam, dito, Sandra.
1: Sige, Uncle.
0: Di pwedeng ato pong damayag hilak-hilak. Pero loob siya pong bata. Bata pa bangon. May gugma ginagway siya ato. Kasla. Ako na lang monitor ito siya. Musa na po kay problema sa kailan eh, Madam Sandra. Ay, nagka problema sa kalibutan.

0: Ma'am, okay na ma'am. Ako nang i-listen tong diferensya. Tawag lang niya ni Uncle ma'am kung doon na pa yung problema.
1: Di ha, ramang good unta ako matawag ni mo. Dili ka mang good makontak.
0: Oh.
1: Doon na ka ba yung problema? Ganyan ko nakabantay ni mo. Dili ka gani mo pahiyom.
0: Wala ma'am, personal lang.
1: Pag coffee o na din eh.
0: Oh.
1: Sige na, kutawan di ka. Lingkod o na.
0: Salamat ma'am.
1: Sige, dalit na kayo ni.
0: Eh. Hindi naman ako malimtan eh. Ipagwala na lang. May pagwala na lang ako siya nailay. Basta maling kamot ka. Hindi lang sa pukong paulis pag ganyan. Wala rin sa bukit trabaho nga to.
1: Coffee. Lami na nga coffee. Clay gel coffee mix. Nakatilaw ka na ba?
0: Yes ma'am, muna mong gina-coffee.
1: Sige na. O saan may problema ni mo ha?
0: Baka wow, isulti ma'am. Magdilipod ko, gusto nga. Istorya lang akong problema. Pagkuhan yung problema. Kaya gusto ipasa sa ban.
1: Dili na ingog ipasa lang. Dapat nga. Ipagawas na ni mo din na kung imo nang iloom, mas mo worse pa na. Huwag ikaw rin gapon ang mag-suffer ni Ana.
0: Oh.
1: Kung dilikit ka, dilikit ka pugson. Sige. Iyato na lang di ka.
0: Ayun lang, ma'am. Kay, dam kong motor.
1: Sige.
0: Thank you, mama.
1: Pag-amping, salamat sa dinaliang pag-ani.
2: Wala gano'y istorya. Long oil, biya. Suki ko rin eh. Hindi alam mo kakap baka kung ano ba istorya mo sino? Kaya ikaw maging nakauna na yung balitaan nga. Huwag na yung dayon na ito. Ma'am Sandra, ito yung hinikong ba?
0: Huwag dayon na?
2: Oo. Naghahap kong sauce din ha. Walang ingon sa usag ka gwapa, gyan. Masin na pa'y mas gwapa itong Ma'am Sandra. Sige, pusing!
3: Tumasaw na nito ha. Dapat mahuma na kung na yun.
2: Sige, pusing! Oh! Huwag magkulat din mo, gay. Tiwasog ang layan nila.
0: Gusto to akong nadungog?
2: Ay, si Madam Sandra. Wala na yun ha. Sa iyang bana.
0: Bana? Wala pa sila magkasal, di ba?
2: Oh, pero nag-live-in naman. Doon kaya limit. Tapos lang ako'y kuyog, no ha?
0: Wala na yun ha. So, asa si Ma'am Sandra karon?
2: Ay, gool gito. Oh, may natiwaso na ito eh.
0: Sige.
2: Oh, ako'y bahala na eh. Pero madali eh. Kaya ano tabangan ko ni mo dito sa katrabaho.
0: Dili-lindi kay ako ang doon ay problema karon. Hasta si Ma'am Sandra. Dapat dili ko mag-ulgol. Dili kaya ko lang. Hasta. Magdali na ko balik sa shop. Hasta ang layang problema kung giyon na huna. Ang san mo ka ano eh. Magdali. Oh.

0: Mga testimonya sa ka-epektibo sa Nung Ladings products.
1: Maria Teresa Contreras, no? Salamat sa inyong products because sa inyong products nga Power 10, sa nasulti ko na before, nakatabang kaayong dako sa akong anak kagalaga kay dysmenorrhea hon, manggod ni siya every month. So, tukad sa paggamit niya, pagkadungod ako sa inyong product, ako gisulay yan. So, tako kayong kausaban bali sa iya. Dili na siya, kasakitan nung yan every month. Unya, regular na bali siya dugon nung.
2: Ang clay gel coffee mix, ma'am.
1: Oh, that's the best coffee gid nga akong ginakuanong kay healthy manggood siya niya. Actually nung kanang daghan kayo akong gipangkuanan ni nag-order pud sila sa Romy nga gisulayan pud nila ang kuan. So dili na katong mga coffee nga ilagi pang gamit. Kung gusto nimo nong ikuan pud nako silang mga testimony kay tukad nga naggamit sila atong coffee nga gidala nako sa hospital. Basta ko no kanang clay gel nong kanang ang ilagid na kuan sa kuan nong dali sila maka-dispose. Dunay to ikauban ako nga may kuanong bag kanang may colon dili walay stages pero dunay symptoms niya no more day ang ginainom. So everyday bali siya nung regular na siya bali magpoop ba. So mo na ko dagan akong na ma-order nung kay ma-appeal man pud sila. Mayon ta di mawala ang inyong mga products nung kay maamo na magud na mong gina-maintain bitaw sin daily. Tapos nung maglaba bitaw ko nung kay dili ko kapuyon. So wala nang power 10 ug kanang coffee.
3: Power 10 probio capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
5: Just see.
4: Sodium Ascorbate plus Zinc.
6: William Outsider, kamalan lalalanaw.
7: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
6: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
7: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
6: Ko among gisir taas kog BP, dayon taas pa kog sugar, dayon napugoy arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Diminti niyo na ako nakahantot karon. Pagkadugog nako sa radyo ganiya nga namay na opening diri sa Maranding, mo na yani jud ko. Mo na pasalamat ko sa Ginoo ana. Ako pong giawag ang mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nung Lading.
4: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate plus Zinc.
8: Oh, isa ta. Di ko na makaya.
9: Ah, kasayo ba de mong daluya? Asa malaki mo?
10: Ingat nga, odas ko ni Destudela.
2: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
10: Power 10 o coffee, clay gel.
2: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
10: Ang testimony ko kay high blood manggug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. Three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pa-BP na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa inyong produkto.
3: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with

A pandinita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsulang adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic. Ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mapalit sa mga butika, Clay Gel Store.

0: matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
1: Bisag sa luyos na taas sa akong edad, langsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adon na kining vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
2: Ang gano'n na po, Jassy Vitamin C.
1: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga buti.

0: Ma'am Sandra.
1: Ma'am, iirong kamay kay malismagan ka, ma'am.
2: Anak.
1: Nabantayan natin ka ganiya, ma'am. Gipasakitan ka ba?
2: Huwag ako na kunahuna pa. Naanad ako ang ginapasakitan niya. Ako lang ang among anak.
1: Mabdos ka, ma'am?
2: Yes.
1: Pero ma'am, kulatado ka niya?
2: Sa higayon ko na wala na ko'y paki. Makaya na, makaya lang niya magpasakit. Pero ang among anak.
1: Ma'am, ayaw lang kalain ha. Pero dili maayo, ma'am. Ngayon mong pasagdan lang ha, yung nana siya. Ma'am, kung mibiya man siya nimo, mas labing maayo yun noon.
2: Ano nakaingon ka? Ano nakaingon ka na?
1: Huwag hindi po hindi, ma'am. Pasakitan ka niya kanunay.
2: Wala'y bili akong kinabuhi. Buslan man, may pang mag-unong misa kong anak.
1: Ma'am, ayaw pasuntina na, ma'am. Ma'am, okay ka lang? Mag-unong na lang ko sa iyong anak. Kuyawa tong istorya eh. Dili na ko kaya nga. Pasagdan na yung unad to. Simba kong tinudon. Tawagan ako si Angkol. Ingnon ako nga. Musugot siya. Kung upason si Ma'am Sandra. Masigda yun nun to yung plano. Kurbig istoryahan. Dili kaya sa kong konsensya. Kung kanunay na kong mabasol kong kagalingon. Kung dili na kong maluwas ang kinabuhi ni Ma'am Sandra.
3: Time pa? Randil? Randil?

0: Mam. Pengví mam.
1: Naa ka din ni?
0: Oo, mam. Tawagan mo na ko si Angkol. Ayan, kisulti nga. Bantayan ko na ka din ni. Basin kon dun daw itong may tabo ni mo. Gilan mo usab ka nga. Mura ka nag anak ni Angkol, mam. Tungos ka dugay na ninyong suki. O, gisulti mo gud na ko niya tanan. Kuno siya ako nakita. Ma'am, o idera dere ko skawas. Si Angkol may nag-instraka ni. Nagkapirasap ko. Dilira ko makatulog, ma'am. Ayun ang unaw na, ma'am ay. Igualis na ta. Katong problema nga, akong gilumloom sa una. Parihani mo. Pero, paminaw na ako, mas grabe ang imo ha. Kay mabdos ka na.
1: Salamat sa imong angkol. Agni mo. Maayo pa mo. Doon ay maayong huna-huna pa rin ako. Concern mo pa rin ako. Abi mo, si mami, walay tulog akong gitawagan sa akong problema. O gusto silang malupadayon din ni. Pero diliingon anak kadali. Tugod kayo na aslas gawa sa nasod.
0: Ingin na lang silang maamin niyo, ma'am. Naamin ni Angkol. Matod pa nila. Kung doon ay mas labaw pa siyang problema. Magkaingon ka, ha? Ganong huna-hunaon ko pa man, eh. Muna ako nigihimo, ma'am. Medyo naka-move on ko sa kong problema sa...
1: Salamat, Randil. Kuhaan natin ka og mga pagkaon, ha? Ayun ang pwede gawa sa gate. Salud lang din, eh.
0: Sige, ma'am. Pwede.
1: Excuse me, na.
0: Kulay ko makatawag nung da. Muray gud kong nahimong security guard. Pero importante nga, secure si ma'am. Tawagan ko si Angkol.

0: Vamos a entrar. Ni mata que nadie. ¿Cómo se gana, mam?
1: Ok, na. Gidawat na ako ang kamatuhuran niya. Nginani ko. Gusban ko, thank you, ha?
0: Huli sa po yan. Oh, mam, basig. Pwede na ako makabalik sa shop. Kay... Lantaw na ako ni mo, okay ka na?
1: Pwedeng muhang yun ni mo.
0: Muhang yun sa mam?
1: Dili na ko feel nga. Tingnan ani kanunay. Kung pwede, dinay ka na lang kanunay. Magpa-check up ko. At dili na ko feel nga makita nila ako lang. Okay lang ni mong sweldo, auntie ka. Makuyog lang na ako din eh.
0: Ma'am, manangis ako sa kong angkola.
1: Kay nga, no?
0: Ma'am, kikunitan mong kamot.
1: Lidaan ba ni mo? Akong offer? Tungol kay mabdos na ko. Kung dili ka man gani, dili sad na ko ipamugos ang akong kaugalingon. Okay lang na ako.
0: Ma'am, usay ba't pasabot niya na? Dili ko makasabot.
1: Kung masagot kang dini ka na lang, sweldo anti ka. Pero kung masagot kang mga mahansa kong anak, mas labing maayo.
0: Oh. Ha? Ma'am, kung ka na ang iyong offer, dili na ko na balibaran, ma'am. Yes. Nagdamgo ko, ma'am. Basi nakatugo.
1: Nagmata ka. Buntag sa'yo. Nag-atubang tanduha. O bahala na. Ikaw na yung madesisyon niya na.
0: Ma'am, musugot ko, ma'am. Takagusto ko maayonin mo, ma'am.
1: Uy, gagkos ko niyo. Time pa una.
0: Ma'am, kung ka na lang, himuuna ko na. Bisang pagtibok adlaw, tibok gabi eh. Magmata ko. Aron lang bantayan, tika. Pugsa imong anak. Andam kong mabantay. Bisan usa ka buklamok, dili ko tugutan nga mutug pa. Sa panit sa bata.
1: Arandil.
0: Ma'am, kung wala lalaking dili makagusto ni mo, kung mo magaling ni swerte na ako, humansa tayo ng mga pagsulay kasakitan, mapasalamatan ko si Ginoo, ma'am.
1: Arandil.
2: Sa'yo, hunin na mong trabaho na yan, lumahumag sa tempa. Uy, tinuod niya. Do, Randel, naghawiran ay kamot. Uy, usubot pa sa buto yun eh. Usay, madoong sila din eh. Madam?
1: Tay.
0: Angkol.
2: Usay mo't pasabot nini, ha?
1: Nakasabot min do, ha? Og salamat. Ni mo, tay. Kibaw kong maayon tao ang imong pagumangkol.
0: Oh. Sanay kong gingon ni mo, angkol. Dili kinahang lang paburutod pa kong bulsa.
2: Oh.
0: Mismo si Mam Sandra. Dawat ko niya.
2: Unsa lang?
0: Nung lading, huwag ko damang kalit-kalit kayo nga na to. Matod pa ni Sandra, dito po nung siya na in love na ako. Then kinisingkasing na ako nga. miservisyo ko nga to niya. Ngawa magunahuna kung sa'y kapalit. Nung lading, kinsa man sa pumubalibad nga to niya. Unsa ragod ko, senior high graduate, samantalang siya doon ay sakong trabaho. Noon, mas magulang siya kaysa nako. Pero walang ko nagpakipot pa. Umayo sabay ang mami yung daddy. Kay dawat ko nila. At tingalan nalang akong mama o papa. Pagpauli na ko sa Pagitan City. Ngagdamig sa kinan. Pag naog na ko, kaubad Sandra. Shucks na tanan. Nung lading sa ay, di ba nga panalangin niya mabuts nung kinabuhi ko wala na to dama. Huwag ka ng tanan, blessing na gikan sa labang magagahong. Last 2019, nagpakasal mi simbahan ni Sandra. Malipayon mi kauban sa magtulog kabuk ay nakaroon. More power ni programa inyong magtatampo. Randil from Pagitan City.

0: ito ang sugilanon sa itong sander karon. Nabopis na ka daw gluto.
1: Sana
0: ako. Mauna diha no nga. Sahay, doon yung mga problema nga. Ang uban daw magpakamatay na. Ayaw lang yung himua. Kay human sa mga kasakit, mga pagsulay na, ginay blessing din ha. Mula yung giingon mga palangga, human sa bagyo ug unos sa atong kinabuhi. Human sa mga bagyo, magpakita unya ang bangaw nga nagpamatuod nga wala na'y bagyo, nga nagpamatuod nga ang panalangin mihinay-hinay nas pagdagayday sa imong kinabuhi.
1: Sana
0: ato ang sugilanon taga Pagadan City. Hello mga taga Pagadan City, salamat kayo sa inyong pagpaminaw ug syempre sa tong letter sender no. Unay giingon mga palangga nga kini atong swerte na arma gini kanunay, pero dili pud ta mag magpaabot ta lang swerte ha. Ato gid pong serbisyoan no? Atong sender nagpulaw-pulaw pud siya no? Nagbantay-bantay pud siya gyud po. Ito mga palangga na lukmay po dito. Kana pong mubantay magpulaw gini mo. Muraga, kana mang naas kasakita, naas sa siguro grabe ang iyang depresyon, ang iyang stress. Ibiyaan siya. Pero naay lalaking ni barog ni pulaw-pulaw niya. Kinsay dili malukmay ang kasing-kasing, ana? Oh! Ayaw kalimtin ninyo, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay, sulayinin niyo ang atong Power 10 Probio Capsule kay the best kay na. Ingon man ang atong gibansagang pinakalaming kapik clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Kung ang atong clay gel mix herb ha, daghan ang mga nagmintay nini. Ha? Natural detoxifier, mutabang sa paghinlo, sa pagpagawa sa mga toxins sa itong lawas, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula niini. Clay gel mix herbs food supplement, dangpanan sa mga nagbalatian. Sulayin ninyo ang atong clay gel mix herbs food supplement na nasa mga butika ha, mga parmasya sa inyong mga lugar. Kauban ng atong nunglading essential oil, Viscomac eye drops, Gromate multivitamins, o ng atong clay gel soap, Carry Perfume. Watay kong oras, nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong laling maingon, hatagan tagdakong bili ang ato isikaingon. Araw magkinabawit ang malinaw na bungahon. Bye-bye. I love you.

0: mangatis limunya sa kaipiktibo sa New Leading's products.
1: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni New Leading, Power 10, Coffee Mix, o katong Yasi. Matag buntag hapon, kami good ni Mrs. Ana, nag-take ka ng tulo. Ang nindot yun parison sila, kaya nga naman, nindot tayo sa katulog niya, kung mutarbaho po, ay naman mi sa uma. Anang maayo po kaya dito, pati o nung kakapoy, o makainom ta ka ng Power 10, makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
2: So, mong awag sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto?
1: Ako, yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako, ng mga Ilunggo, na suwayan ang yun ato, kaya wala may kumos pagsulay, kaya kinesya herbal mong guni, ikuha ginesya sa mga tanong na iyagi paturok sa Ginoo. Morning, maayo yun sa atong lawas, kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon, herbal may gigamit sa atong unang mga katibulangan. Kaya karon nindot ginesya nga herbal. Kaya nga naman, kining atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 sa Genesis, ang tao gibuhat, sama sa ginoo sa dagway sa Dios. Morning, ang Dios tanan ang nagagahom nini, morning, nindot o power kayo ang mga produkto ninong nuti.
0: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Kajas C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
4: Mr. Lita Barrera.
5: Tag-asa ka, ma'am.
4: Taga-Prinsesa Baroy.
5: Masa imo nga ginaminti, no?
4: So, kanakadungo ko ano nga na i-power tinning. Balhin dyan ko ano. Misulay ko ba? So, kanakasulay ko. May ayon dyan akong lawas. Pamati na ko. Na, mintin ko ano. O ka lang jasi. So, kanag-inom ko ano. Kung lamit, gada akong tulog. Kaya naman ko isumya good.
5: Maba? So, nahimong normal, ma'am?
4: Nahimong yung normal. Pasalamat yung kay ko ano produktoha pa nga nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jazzy kita ko gimintin.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
3: Kajaz C Sodium Ascorbate with Zinc Vitamins.
6: Longaling Essential Oil.
0: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa New Leading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clangel stores ug palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, uguban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Turuman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa mayong kahimsog sa kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakamana sa kahimsog o karon. Aniana ang atong tulumanok.
1: Hello mga ka-Clay Gel, maayong adlaw and welcome sa itong 5 minutos nga tulumanon. Ano yan po ang atuang pagpaghatag kaninyo sa mga impormasyon, kaalam mong inda mga kahibalo. And of course, pagtabang, makaangkon kag hinagiban, batok sa mga klase-klaseng mga balatian. Ang atong tulumanon, pinasikaran kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tighimo o tigapunapun sa nagunang kape. Nga tinuod kayo nga makatabang sa atong kahimsog, ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Talagsaong klase sa kape, gumikan kay nagaangkon kini sa puno o sunop sa bitamina, minerales o mga sangkap nga herbal, mga vitamins and minerals and nutrients no, nga makatabang sa atong kahimsog. Kung ko ikaw igsuon, gusto ni mo nga doon na kay hinagiban niya ay nakay depensa sa imong kaugalingon. May pang magsikag pangapi sa ato ang Clay Gel Coffee Mix. Kakabalo ka, kanyang atong Clay Gel, aside sa makatabang kini sa atong kahimsog, wala pa kini side effects. Kay puro kining herbal, no? Pure herbal. And wala kini siya ikatanyag ang mga, hindi po ka ma-overdose ani. Gumikan kay nindutan man kini, kay puro man siyang gikan sa kinaiyahan, no? Walang nindutan kayo nga ito ang Clay Gel Coffee Mix. Gano mga isuon, sa katong mga gustong magkape, ha, pangitaad ayon sa itong mga butika, ang number one when it comes to nutrition, no? Kining atong inatawang Clay Gel Coffee Mix. Bueno, Ikson, karong adlaw, pag-isgutan nato kaning mga hinungdan sa ginatawag natong hypertension. Kabalo ba kay Galag, Ikson, nga daghan po na ay nga mga hinungdan ang posibleng maangkunin mo ang ginatawag nato nga hypertension or kaning ginatawag nato nga high blood, no? Para dili ka ma-high blood, huwag maayon ng atong tulumanon karon, alright? Ang kasagara, yun nga hinungdan sa hypertension una nini, kanang ginatawag natong high sodium intake. Kanang sobra sa pagkaon, sa mga maparaton ng mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga puno o daghambang asin, no? Kay kaning asin mga isuon, dili ni siya dali-dali na itong mapagawa sa lawas. Except lang, pinagi sa himsog na itong kidney para mapagawas ang asin. Ang problema kung sobra na, musagol kini sa itong dugo nga mamahimong malapot ka ng atong dugo. Ikaduhan na kinigitawag na itong lack of exercise. Ang tao nga walay physical activity, delikado kayo na gumikan kay walay practice, walay exercise ang atong heart. Imanihan nga atong heart, murara po na siya og muscle, no? Nga dapat mo na itong pabumbahon. Aside niya na, ang obesity, ang sobrang kabugaton, ug usab kaning mga taong adunay bisyo sa pag-inom sa alkoholikong ilimnon, ug usab ang pagpanigarilyo. Aside niya na mga isuon, kaning ginatawag na ito nga age, ug usab genetics. Kay kining manggong high blood mga igalang isuon, posible kani siyang mamana. Kung ang imong ginikanan, isa nila, adunay ginatawag na itong high blood, posible nga ikaw mismo si mong kugalingon makaangkon kanini. Munang delikado. Para mapanalip lang ang galawasan batok sa high blood pressure, timani kanunay nga dunay kape nga makatabang. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa kamatang sa kape mga isuon nga napamatudaan nga daghan kini siyang benepisyo sa atong kalawasan. Ilabi na gyud ang paghatag og depensa nga malikay kita sa mga balatian. Aduna kini 20 ka mga sangkap isuon nga mga makatabang no sa atong kahimsog. Gumikan kay una ang moringa muhindlo kini sa atong mga dugo. Kani pong chia seeds mga igalang isuon mo kani siya ang factor para mapagawas nato normally ang mga toxins nato or kani mga makahilo sa atong lawas. Gumikan kay kining atong lawas ay kinahanglan man kini og pagtabang. Ani ay food supplement kana pamatud-an nga makatabang ha. Ang ato ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na ka na karon sa mga butika.
0: Inyong nabati ang atong tulumanon. Pagpakabana sa kahimsog. Tulumanong hatod ka nato sa maayong kamabuton sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tig-apunapun sa ato ang lamiang kape nga makatabang sa maayong kahimsog. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang talagsaong klase sa kape nga puno o sunop sa sustansya o makatabang ang mga sangkap aron makabaton kita sa maayong panglawas. Pagpakabana sa kahimsog. At ang inagyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon sa samang takna o samang istasyon ang pagpakabana sa kahimsog. Dalit ka na to sa Clay's

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga mula Biko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ko po anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsong na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
5: Kuya Dodge Bronchoid. Ang Kuya Dodge Bronchoid, alang na niyad tong mga tao nga nagka-problema sila hang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodge Bronchoid, ako kayo sa gikatabang. Labi na po niyad tong mga tao nga kusog kayo mutabako or hinabako or kanunay exposed kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide. Nadako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tawo. So ang Kuya Dodge Bronchoid dako kini sa ikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodge Bronchoid, mo ni sa gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pud tatong mga tawo nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kun Mycobacterium tuberculosis para nga mobalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodge Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko Kuya Dodge Bronchoid alang ni atong mga tawo nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodge Bronchoid Herbal Capsule.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Daging salamat sa pagpaabot ka makabuhay and syempre welcome na usab-saw sa kaoras na ito panagtigo makatunta sa daga mga butang na nagkalambigitan sa atong health o sa ato ang mga produkto o ang atong pagpanambag later sa ato ang programa ang tambagi ko, Lady Batut.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome.
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kung may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko. Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinan. Iyang kauban lang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
3: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: sana unta, no? Ikaw ang tanan. Pero wish lang na ako kamakabuhay nga itong programa, maoy imong tanan. When it comes to informations, o guban pangsyon, ganyan. Bonang welcome sa atong programa. Imong programa.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: atong tulumanon uban sa atong tuyog tumong. Good health karon ug mapuhonog ang tunas sumabot pang mga panahon. Sa mas naandan, mga hisgutanan, daghan gihapon, kabahin sa panglawas ug ang ato mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus.
1: Oh well, kamakabuhay niya, nasab kita sa laing sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Today maong ika 19 ngayog to, kung chapter 19 sa iyong story. Abtik na dahil ato na sumpayan, ato na basahon o dramahon, ninilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Baton, hindi ko na nagawa pang depensahan ang aking sarili sa ginawang pagbubunyag ni Banjo patungkol sa aking trabaho noon. Ginawa niya ang pambubuking sa akin dahil yun ang katumbas ng hindi ko pagbibigay sa kanya ng perang hinihingi niya noon. Huminga ako na malalim bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa aking ama ang lahat nang ipatawag niya ako para kumprontahin at para kausapin.

0: unsa ka tinuod ang gisulti ni Banjo bahin sa kuno imong trabaho.
1: Papa, kuan?
0: Sex worker. Nagbaligya ka sa imong lawas bugti sa kwarta nga ibayad sa mga lalaking luog?
1: Papa, ang mapasabot ko ni mo.
0: Sultihi ko mayani iha. Ibang himakak kon butang-butang lamang ang tanan. Ang kuna kon maugayoy tinuod. Nagpaabot ko.
1: Oo. Oo, papa. Tinuod ang gibutyag ni Banjo.
0: Dili.
1: Prostitute ko. Tungod sa kawadon.
0: Unsa?
1: Ugwa ko ka nagi kauhaw. Ako katong gibuhat. Akong tinuyuan. Ang kuno nako.
0: Mayani.
1: Ikaw ang gimahay ko kung ano nasugam ako sa daot ang trabaho, papa. Pero karoon na huna-huna ko nga choice ko gini ay katong tanan. Isip pag-rebuildin himong akong amahan nga may abandonar na ako.
0: Unsa?
1: Masaylo ako, papa. Pero wala na ko ni atong trabaho asukan kami sa kakod din sa imong panimay.
0: Iha.

0: Wa kami kanaog. Wa kausab milayas. Nagpabaga ka sa imong naong dinhi.
1: Wa ko abuga ni Papa. Gidawat ko niya human ko niya pasay luwa.
0: Dako kang kauwawan sa pamilya. Sa kaliwatan, sa kalibutan.
1: Sir.
0: Bulikat. Daudan nga babay. Usa ka kadakong disappointment. Busa husto ko sa wa pagdawat o pag-ilati mo. Tungod kay hugaw ka pa sa imong inahan.

Nabibatog tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Wala na akong inilihim sa aking ama. Wala na akong kinatatakutan pa na maaaring ikagalit niya. Pero mas lalong lumala naman ang galit ni Abon at ng aking lolo sa akin, kasabay na noon ang pandidiri nila sa akin. Pero wala na akong magagawa noon dahil pinili na naman nila ang magalit sa akin simulat sa pool pa lamang.

0: lang si bisan kinsa wa gi katungod gamu hukom sa isig kaingon niya.
1: Salamat no inugnog.
2: Naluoy sab gani hinuon ko nimo day mayani. Og nakasabot ko sa pagpili mo sa nahimo nimong trabaho.
1: Dagang salamat ni Teban. Mapasalamat.

0: nga hangtod karon nagpapilin ka man dinhi. Wa ako'y angin ikauwaw. Kanang labing siguro. Bisan unsaon ko ninyo sa pagkukumugtaw gun sa bisan unsa. Dili ko madutlan. Kay ang karon ang importante. Ha? Miserable ka sa tinuod nga kahulugan ini Mayani. Kun miserable kong nagbag-o na og nakigsuod sa akong amahan. Unsa ka nilang kaabon? Oh. Ikaw na ang nangilog ni Banjo gikan ako. Ikaw pa ang feeling nga mao'y biktima. Huwag ka mauwaw. Feeling nimo ikaw pa ang una nakatag-iyan niya. Di may nahitabo na mo, bisan ka muna, ikaw pa ang may ganang bidapat na ako. Panyaga ka! Unta, nahuna-huna mo na lang, bisan ikaw ang midaog sa pag-ilog niya gikan ako. Pero kuwang ka, huwag siya makontento nimo. May balik gihapon siya nako, kainian nako ang huwag nimo. Oh, kalipay nga ang sama lamang na kung babae ang makahatag niya. Mayani! Ana, na real talk noon ng bonggong-bongga. It's a fact. Parang ganyan. Anyway, kamakabuhay unang ikadahog na pa lamang sa chapter 19 sa revelasyon ni Mayani ang ato na bati. Mamalik dahin taon niya. Human sa pipila ka mga painom doon para ato ang ipadayon ang atong pagyag-yag sa iyang revelasyon. Kaya napay ikatulog at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 19 sa iyang story. Kanang-kanan, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17 in oil. Maging parte na ng aming lumalabas.

0: diha sa ato ang kapsula. Pukusan na diha sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang ahos. Ang ahos ka makabuhay usa sa mga natural nga remedyo para mas paligunon pa nato ang atong immune system. Makita asab sa active compound allicin sa ahos nga kana epektibo sa pagpatay sa nagkadaiyang nga mga mikrobyo nga maghatag nato kanang komo na kay nga mga sakit sa atong lawas. Parehas anang sipon, trangkaso baron, ubo, o pagpanakit sa tutunlan. Unya dunay mga potential pod nga benepisyo sa ahos para sa pagpaubos sa presyon sa dugo ka makabuhay. Nya dugay na kinang nailhan sa daghan na kayong mga dekada. Kundiin, gikumpara ka na sa mga generic ka mga tambal sa hypertension or sa high blood. Makita usab sa usa ka pagtuon gikan sa Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ang benepisyo ka makabuhay sa ahos kung kana kaunon nga hilaw. Migawas usab nga makapaubos ka na sa systolic ingon man diastolic blood pressure nga mahitabo human ang pagkaon nimo ana. Kundiin, halos mamahimo na ng parihas sa drug atenolol. Ganon. Unya matibhangan sa mabawasan ba ang risgo sa cancer kung kita mo take o kining ahos ka makabuhay, no? Makita syempre sa gipahitabo gikan sa National Center for Biotechnology Information ang ebidensya mismo sa research nga gipahitabo karon. Kundiin ka na nagpakita og link iba in connection sa regular nga pagkonsumo sa ahos ug ang pagpaubos sa risgo sa pipila ka mga cancer. Apil na diha ang cancer sa tiyan, colon, gamay nga bituka or dako barom ina na. Sa esophageal cancer, pancreatic cancer, breast cancer, prostate cancer. Kani nga mga matang sa mga cancer mapaubos nato ang risgo ana. Kung permita mo take og ahos ka makabuhay. Unya gawas ana ang benepisyo usab sa ahos nindot pag-abot sa atong utok. Kay migawas usab nga ang pagkaon og ahos dili lamang. Dili lang na makapanika kapakipakinabang sa Tagalog pa. Dili lang na kay helpful lang na para sa ato ang health sa atong kasing-kasing kundi apil na sa atong utok. Kay nadiskubrihan ka makabuhay sa usa ka grupo sa mga researchers ikan sa Universidad sa Missouri nga ang carbohydrate derivative sa ahos na ilhan isip frog. Oo, muprotektad ka na sa brain cells, batok sa mga epekto sa pagtigulang og mismo sa atong pagbatunog sakit. Unya gika news na pud na nga makatabang ka na para matibhangan ang level sa nitric oxide nga gibuhat sa microglial cells sa utok. Diba ng bonggang-bongga? Unya ang ahos sa sabdo na benepisyo nga maoy makapahimsog, makapaligun sa atong kabukugan? Oo, kay gawa sa calcium o sa vitamin D ang ahos, bongga o sabdiha. Ituhuan manggod nga ang flavonoids apil sa mga nutritional component nga doon ay pinakadako nga potensyal sa paghatag o bongga nga health sa ato ang kabukugan. Makita usab sa gihimo nga research diin ilang na diskubrihan ka makabuhay sa Journal of Nutrition in Gerontology and Geriatrics nga ang flavonoids doon ay potensyal nga patason ang bone formation samtang ginapahinay po ang process sa bone mineral loss. Gikan sa pamilya sa sibuyas, ang ahos nadiskubrihan, nakita nga pinaka-epektibo sa pagpugong sa proseso sa pagkaguba or pagka-weak or pagkagupok sa ato ang kabukugan. O diba, daghan ka ay benepisyo nga makuha nato gikan sa ahos. Daghan na nato, makadagan ng higayon, kadaghan ng mga episode sa atong tulumanon ka makabuhay. Nga gisgutan nako ang ahos, isip usa sa daghan ng mga ingredients sa atong kapsula nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Pero, di pagyudta mahutdan o mga benepisyo nga makuha nato sa ahos pa lang na mismo. O ang ahos, usa lamang gayon sa daghan ng mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mutumar kita na everyday, isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ready ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Presyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Sa mga mahilig unog kape, sama na ako ka makabuhay na kuswak para natong tanan. Ang atoang all-in-one nga coffee, ang atong EXL Coffee Mix. 17-in-1, 17 gyud ka mga ingredients. Wa gyud alang-alang ha, kamakabuhay. Ang giusa diya sa tong kape. Pag ang matag-usa ka ingredients, doon natin binipisyong mangkuha nga kaayuhan para sa ato ang health. Oo, dili para sa ubang kape nga. Di man kinahala magkumpara, pero kanang kinahanglan bang manginom tag kape nga kana matrigger pa na uban natong ipamati. Or mutaas ang atong acid, kaya acidic ta, or mag-reflux ba ron, main ana. Pero ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Sa 17 ka mga ingredients nga na diha nga makaayos ato pang lawas, dili ka na lugi. Oo, and you can never go wrong. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang all-in-one nga kape sa EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang turmeric or ang luyang dilaw, isip tambal nga ugat. Oo, doon ay binipisyo ang turmeric. Una, doon na kanay anti-inflammatory. Unya ang turmeric, pambatok na nato sa matagal kanang bisag unsa nga klase sa cancer. Unya ang turmeric, doon ay powerful antioxidant. Unya nagaprotekta usab ang turmeric batok sa diseases sa ato ang kasing-kasing. Pambatok usab ang turmeric ka makabuhay ang nga malikayan nato ang diabetes. Unya pag-abot nato sa hustong edad, kung maidadidara na ta, malikayan nato ang Alzheimer's disease. Confirmit ang ga-take og turmeric. Unya, gawas ni Ana, kung ikaw depressed, doon na kay depression, makatabang ang turmeric para maluag-luag. Di ba dili ka maka-experience? Huwag mahunong na nang imong pagka-depressed.

0: arthritis, makatabang usab nga kita dili mag suffer sa osteoarthritis. Makaprotekta usab sa atong lawas batok sa free radicals ang turmeric. Oh, nya unsa ba na paggamit ang turmeric o ang luyang dilaw? Lagaon nato na ha. Kana nga luya, kanang luyang dilaw, kanang turmeric ka makabuhay. Kuha lang kag presko nga bunga nga or ugat sa turmeric. Tantyahon lang po di mo nga kayar, po di mo na hutdon. Nga pare, karon, ugma pohon, kutob sa tulo kaadlaw, inana. Kinluan na ni mong maayo. Ayog paniti. O niya imong dokdokon. Bukwa kang tulo ka baso nga tubig, gagamitin mo sa paglagaan ng luyang dilaw. Isagol ni mo ang turmeric sa tulo ka baso nga tubig. O niya imong pabukalan sulod lamang sa 10 to 15 minutes. Kumanaan na imong pabugnaon, o niya imong inon. Bongga. Mabenepisyo na dahil nimo itong akong giingon. Ikan sa turmeric. Og ang turmeric o salamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape. So asa ka pa? Ipadapli na imong naandan nga kape nga way maayong ikahatag sa imong lawas nga kaayuhan. Mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat sa pagpaminaw alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: And now, sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 19 sa Revelasyon ni Mayani, Avdi Nauna, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Ultimato na isip ko po noon, wala nang pagkakataon pang maging okay kaming dalawa ni Abon. Hinayaan ko na lamang po, hindi ko na pinangarap pa. Ang inatupag ko ay ang pagpapalago ng negosyo ng aking ama. Patutunayan ko noon sa lahat na hindi nagkamali ang aking ama sa pagpili sa akin kahit na maraming mali sa buhay ko.
1: Miduol ka na ako.
0: Dili aron sudyaan ka sa imong gibuhat kapag butyag sa akong kaning trabaho.
1: Mayani.
0: Kundili. Aron pasalamatan ka.
1: Ha?
0: Kagitabangan ko nimo sa pag-ibot sa tunok sa kong dughan, Banjo.
1: Unsa?
0: Thank you. Bisan pa man sa daotan mong tumong sa pagbutyag unta sa tanan, pero positibo ang hatod ni adto sa kong bahin.
1: Mayani.
0: By the way, may question ko nimo.
1: Ha?
0: Mahimo ka mong mupadayon si Abon sa inyong relasyon bisan wa ka na din hisabay.
1: Oh.
0: Ang gusto ko, manghipos ka sa tanan mo mga gamit ug kanaog ining baya.
1: Unsa?
0: Sa labing dali, labing maayo. Di palayas mo si Banjo. Kinsa ang sunod? Ako? Depende.

kung magbago ka. Kung dili ra ko nimo biklon, magpabilin ka dinhi. Abusada kayo na way sama! Para sa sama nimo. Oo. Mayani. Labi na kung may pruweba na ako sa mga daotan mong plano batok na ako. Ugsa kong inahan. Dili ka lang unya basta malayo ining baya, abon. Kung dili adto ka patog pa sa prisuhan. Nagpatuyang ka sa imong pagpamasangil. Nagduda lang. Ug manghinaot lang kong kutob lang diha ang tanan. Mananap ka? May mo kamo magkita si Banjo sa gawas. Pero dili na kamo may mo magkuyog pa dinhi sa bahay. Makabuisit ang inyong relasyon.

Baby Battle, wala pong nagawa si Abon sa naging desisyon ko na sinang-ayunan din ng aking ama noon. Pero ibinalik na ang allowance niya maging ang sasakyan. Yun po ang ikinatuwa niya. Kaya po lamang hindi mawala ang galit niya dahil sa pag-takeover ko noon sa mga tungkulin niya. Isang gabi noon, Lady Batod, kabababa ko lamang noon ang aking sasakyan sa driveway ng bahay nang biglang may malakas na putok ng baril. Isa sa mga bala na yon ang tumama sa akin.

0: Ang makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibukang chapter 19 sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Pero kami end dito ang story. Naapay sumpay ang iyang kwento ng buhay. Muna paminaw na ito na sa musulod pang episode sa itong tulumanon ng bongga. Pero unya, sa ito pagbalik at itong lakbitan o gisgutan na nabati nga kinatibuk ang chapter 19 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon!
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa uban kay pagkabuntag ato, nakabati di sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus na ayo ko.
0: Ligan salamat ka makabuhay syempre ang atong gipasigar bugyod ever ang atuang naginusara bugtong nga EXL Makabuhay Plus capsule. Again, imo na to ng everyday nga ka-partner na makabuhay mo, tumar gitaan na mo, inom gitaan na para protektado, ta sa bisan unsa nga mga balatian. Kaya nga to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. Sama sa always na akong ginasulti. Ugusan na diha sa mga ingredients, mao mismo ang makabuhay. Ang makabuhay, usa ka na ka, nagakamang bitaw na nga tanom, nga pwede nga mo taas nga to sa upat, nga to sa napulo ka metros. Ang mga sama, sangaan na rather, nailhan sa pagbaton og kanabit ang murag magburot-burot kanya nay dahon kana nga ang porma kay heart ganon kanya doon na sa nibuwak oo kanya mga bunga anya mutubo usad na nga kana magtapok-tapok ba ana kanya kasagaran sab kana makita nato nagatubo sa nagkadaiyang nga mga lugar dinhi mismo sa Pilipinas. So, unsa ba mga sustansya, ingon man chemicals, nga pwede na itong makuha sa mismong makabuhay. So, ang nagkadaiyang nga mga parte sa makabuhay plant, pwede na itong kakuhaan og daghan sab nga matang sa chemical o ingon man sustansya, nga pwede nga doon ay benepisyo sa itong health. So, doon na nai columbine, gamay nga alkaloid, glucoside, ang makabuhay. Doon na sad nai phycoprotein, unya doon na sad nai tarbitawang bongga sad nga ikahatag ang dahon mismo kay nene berberine ana. So unsa ba ang parte sa makabuhay plant ang ginagamit isip tambal o kung saan man sa paggamit? Oo, pwede nga gamiton isip tambal ang pipila ka mga parte sa makabuhay nga plant. Sa dahon, okay, sige, unahon na to ang dahon ka makabuhay. Kasagaran ginalaga ng dahon aron nga mainom para matambalan ta sa itong mga balatian. Ang sanga usab kasagaran pag ginala agihapon, aron nga atong mainom, o baka dukdukon na aron makuha nato ang katas mismo, ang duga. Pwede sad nga atong isagol sa lana. Lana sa lubi. Yun. So sa ba mga balatian o mga sakit inyong mga kondisyones ka pwede nga matambalan sa makabuhay mismo. Ang hilanat or kalintura or fever, ang pag-inom nato sa atong gilaga nga dahon o ingon man sanga sa makabuhay, makatabang na para mapaubos nato ang body temperature or ang kainit sa lawas tungod sa fever. Kana mga galis-galis o dokdokon ng nato na ang kanang fresh nga sanga sa makabuhay o niya ang kanang dugaan na ibutang nato sa mga samad-samad na tungod sa mga galis-galis sa skin, minana. Sa malaria, simptomas sa sakit sa malaria ang pagbalik-balik sa pagsaka o pagtaas sa fever. Kana nga kondisyon, pwede na matabangan, pinaagi sa pag-inom lamang nato sa gilaga nato nga dahon or sanga sa makabuhay. Mamaayo na ta. Sa mga samad-samad, ang grabe nga samad ka makabuhay nga lisod kaayong tambalan, pwede usab nga ka na katabangan, pinaagi sa paghugas nato ang agamit ang gilaga nato nga sanga sa makabuhay. Pwede usab ka nga gamiton nga pampahid sa lana nga gihumulan sa gidukdok nga sanga sa makabuhay. Sa mga rayumahon, Diyos ko, kanang rayuman ninyo, bonggang-bonggang ikatambal diha. Labi na ang gidukdok nga sanga sa makabuhay nga imuhang gihumol sa lana sa lubi, imong ihapyod sa imuhang affected areas. Kung asa man ang aparte sa imong lawas kano na rayuma, ipahid lamang na ninyo dito sa apektado nga lugar o inanay nga mamaayo kagikan sa imuhang sakit nga rayuma. Sa ulcer, ang pagsamad-samad sa kilid sa ato ang tiyan, pwede nga matibhangan, mawa na pinaagi sa pag-inom nato sa tubig nga gihumula nato sa gidukdok nga sanga sa makabuhay. Sa constipation, okay usab ang makabuhay. Labi nagmusakit na ng imong tiyan kay punog hangin, gikabag nagtaman. Pahiran lamang nato na sa lana nga ato ang gihumulan sa gidukdok nga sanga sa makabuhay ang atong tiyan ug mahupay na ang kasakit. Ganon. Sa alipunga, kabaho ba? Sa alipunga katabangan gihapon ka pinaagi sa makabuhay. Pwede na nimong gamiton ang lana nga imong gihumulan sa makabuhay para sa kondisyon sa alipunga sa imong tiil. Ni apili na lang sag tawas para mawag tanggi ang alipunga. Bonggang-bongga ang makabuhay, di ba? O niya ang makabuhay. Usalaman ka na sa dagan ng mga ingredients na mismo sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Muinom ka tanya na everyday, isip ato ang dietary supplement.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Anyway, kamakabuhay nga itong all-in-one nga kape, nga itong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients na adyagisago lamang. Unya makabenepisyo ta sa dagan yung mga kaayuhan para sa itong panglawas. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ito ang kape, mawang cinnamon. Ang cinnamon puno ka na sa antioxidants. Makapaubos usap ka na sa chance nga ikaw makabaton o heart disease. Ang cinnamon usap makapaubos ka na mismo sa blood sugar level. Og doon ay bongga ng anti-diabetic effect. Gawas ana ang cinnamon, mag-protekta ka na nato sa tong lawas, batok sa cancer. Nagatabang usab ang cinnamon nga ato mabatukan ng mga bacterial ingon man fungal infections. Bonggang-bongga ang cinnamon. Unya di lang nakay basta lang simple nga cinnamon. Usa ka na ang cinnamon sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang kape nga ginatawag natong all-in-one coffee nga tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang everyday mo inom ka na. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
1: Lady Batu.
0: Sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Kamakabuhay nga ito ang programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan. Muwag nang nasa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, imintin na lamang ka na kung ikaw adult, usa nga to sa 2 ka kapsula matag-adlaw, o niya ang tubig nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig ha, as in warm water, dili bugnaw. 30 minutes sa dili ka pa mukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na nay sakit, mas daghano na ito ang dosage. Mamahin mo ng 2 nga to sa 3 ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Niya ang tubig, again nga pag-aimnon, inadlaw nga tubig or warm water, dili gyud ng bugnaw. Kana imong buhaton sa dili ka pa mukaon, or pwede sa nga after mukaon, paabuta o sa ang usa ka oras. Yun, sama na akong sa uban pa. Muinom kita isa patong partner nga pambatok panagang sa nagkadaiyang mga bacteria, virus, mga sakit. Ang ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isa patong dietary supplement. And as well as ang pag-inom nato sa everyday sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Itong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus. At magmakabuhay. Ganyan ang bongga. Before tayo mo tumbling, oh. Sa itong mga greetings, naku, eto muna. Kinahanglan nga imuhanin. Mahinom duman, okay, silsil sa imong alimpatakan. Ang atong espesyal nga mensahe alang karon sa ato ang tulumanon, kamakabuhay, matod pa. Bisan pa og maglakaw ako sa kapatagan nga labihan kangit-ngit, dili ko mahadlok tungod kay kauban ko ikaw. Ang imong pagpanalipod og paggiya nagapalig-on nako. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 23, bersikulo 4. Kamakabuhay ayo galimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpamino ng bonggang-bongga. Eto muna, mga pabati ng bongga din. Hoy, hi! Salamat sa pagpamino, Baswell. And, Noncha family kay Michael. Hi din kay Pips o Samuhilio family. Mga taga, Barangay Luna, Dinagat Islands. Kay Lolo Udo, labi sa tanan. Maraming salamat. Si Julius ni Daltons Air Softers. Char. Char, nangita pa siya glaing sender. Salamat sa pagpaminaw nimo og dagang tanan daghan pa kina Glenn and Mafi. Dagang salamat sa mga taga New Bohol sa may ano to, Balamban, basta layong dapit. Dagang salamat sa pagpaminaw, kamakabuhay, ayaw kalimot ha. Kano na ang pagpaminaw sa atong tulumanon? Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
2: The time now on FMR. It's 12:02.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.

ang FMR Philippines. Makita ninyo sa pinakababa ka-vibes ang FMR Davao de Oro. O siyempre sa itong Facebook Live viewers, ayaw kalimot sa pag-like and follow sa itong Facebook page. O share sa itong Facebook Live ka-vibes ka-pamilya. Pagbilin o sa pag-comment, parang nabasa na ito na ang inyong greetings, sa inyong mga shoutouts, sa inyong mga gustong kanta nga i-play na ito ka-vibes. O sa mga ka-vibes na itong nasa trabaho nila karon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Lami na sa itong mga watchman dira sa may asag ito si Bicoy o Yangurin, may pagpaminaw kaninyo dira. Bicoy, may pagpaminaw ka pinakabagtik ng watchman nga classmate na ko sa una dira sa may barangay Manang o sa National High School dira sa may Manang. May pagpaminaw kaninyo dira o siyempre sa mga kaubana ni Bicoy o Yangurin. Abilya rin, di ay bilya rin. Sa itong mga farmers, sa nga daladala in taon nilang radyo para makapaminaw lang diri sa itong or para makapaminaw diri sa itong programa diri sa itong sibiyahanan. May pagaminaw sa itong farmers na ito nga naniudto or nagpahulay karon. O siyempre sa tanang kabayos na ito mga driver nga naglaan na luyo sa kainit sa panahon kabayos. Anaagi hapon sila para mo serbisyo sa katauhan or para nga manginabuhi para sa ilang tagsa-tagsa kapamilya. Mahingot usap sa tanan atong ka-vibes nga always ug always gyud nga nagapaminaw walay palta sa mataga sa matag programa diri sa atong sibihanan. Basin wala o walay basin wala mo nag-comment sa atong Facebook Live. Sa ayon bi ka-vibes nga drasan yung panimalay pamaagi sa pagpaminaw sa dahil nga 96.7 sa inyong radyo. Nagapaminaw mo karon, may pagpaminaw ug may pag-tune in kaniyon tanan. Dala sa may new bataan nga katong nagpaayo daw ila mundo diri sa may nabunturan. Sa tong kayla ma'am nga nagpalit og ginanggang maayong pagkaminaw kaniyo ma'am. Sayang lang ba kay wala na to nakuha ang ilang pangalan kay pwede yung tato na tong ibalik-balik og greet na to. Kay usa sila ka solid certified solid ka pamilya ka vibes. Kani kayla siya ni Kuya Tolitz ni Budoy Pats o gasa kuha ka vibes. Kung kabalo pud siya kung unsa ang oras sa atong matag programa ka vibes. Dara pa lang makaingon ta nga usa ka tigpaminaw gid na to na sila. Og syempre sa mga solid kapamilya ka-vibes na itong mga bao-bao driver labi na ang Team Wallop dira sa may barangay or poblasyon Montivista labi na kang boss ni Lu Tagupa dira o kang Helbert si Helbert dira ang pinakabagtik nga maoy presidente sa Team Wallop. O karon ka vibes, gikan sa atong istorya sa pagpailob o pagpadayon. Muadto na usab kita sa kano sa kakanta ka vibes. Kaangay sa usa ka tawo nga naglaom nga moabot usab ang hustong panahon. Atong sunod nga kanta ka vibes darating din ni TG Monterdo. Kanaong ni Kuya Tolitz. Sa ika vibes sa kinabuhi adunay mga butang nga adunay moabot. Ang tubag nga atong gihulat ka vibes. Ang pangandoy nga atong ipaninguhaan o ang kalipay nga nadugay na natong gitinguhaan. Pansamtang naghulat ta ka vibes. Ayaw kalimot nga adunay mga butang mahimo natong buhaton karon aron maandam mga atong kaugalingon sa umaabot ka vibes. Ayaw pugsa ang panahon. Apan ayaw usab usiki ang panahon ka vibes. Padayon sa pagpaningkamot, pag-ampo ug pagtuo. Kapasin dili pa klaro ang tanan karon ka vibes. Mahimo gihapon kang mahimo og maayong mga lakang alang sa imong kaugmaon. Ani atong next song ka vibes. Darating din ni TG Monterdi. Enjoy the music dire lang sa inyong paboritong radyo. Paboritong tambayan ng 96.7 FMR Davao de Oro. Para sa programang favorite mong request ka pamilya. Ka vibes.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kan Bank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong ito mar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wise Card Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.
6: Sa matag buntag, pagkalamig yun sa atong paminaw, kung kaoba na to ang usa ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Ipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatig babaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

0: Adagaras, Gabamilia Gavibes, alas 12.38 na. Kapag-iapon na Gabaminaw sa iyong paboritong radyo, paboritong tambayan, Gavibes, ang 96.7 FMR Davao de Oro. Atong nadunggan ang kantang Yeah, ikan sa bandang Dilaw, Gavibes. Ang kanta dunay usa ka kilig na pagbati. Nakakasagaran na itong ma-experience ka, Vibes. Kung natay special nga tao nga makapahiyom na ito bisan sa simple lang nga. Simple nga paagi ka, Vibes. Kanang wala na siya masulti. Or kay na dili na siya kinahanglan pa og musulti og I love you kanimo ka, Vibes. Pero tungod sa pagtagad og sa iyang pagbati, pagpangumusta, ug gamay pahiyom ka, Vibes, murag kumpleto na imong tibuok adlaw ka, Vibes. Ang kanta ka, Vibes, nagpahinumdum ka na ito nga usahay ang gugma magsugod sa gamay butang sa pagkamalumo sa pagtagadog sa pagbati nga kalipay basta na siya ka, Vibes. Kanang magtanaw kasaya ang profile bitaw ka, Vibes. So niya kung react siya sa imong My Day o radadayon kag nakadaog sa rapol. Pero kung di siya mo reply ka, Vibes, siya mura kag nasunugan ng pispa. Bitaw ka, Vibes, sindot ang pagbati nga adunay tao nga makapahiyom ka nato. Ang panhinumdumi lang ka, Vibes, nga ang tinuod nga gugma dili lang kutob sa kilig, ka, Vibes. Nahanglan usab kini og respeto pagka matinud-ano og klarong intensyon, ka, Vibes. Kung ganahan ka sa usa ka tawo, ipakita ang imong maayo nga pagtagad, ka, Vibes. Matinahuron nga paagi. Ngayo pugsa ang iyang pagbati. Ug ayo kalimot, ka, Vibes, imong kaugalingon. Kaugalingon imong bili, ka, Vibes, dili magdepende sa iyang tubag. Para sa mga uyab na ug magtiayon dira ug sa mga nag-away-away karon, ayaw kumut dayo tuguti, ka, Vibes, nga ang kilig mawala ang kilig, ka, Vibes, tungod lang kay naanad na mo sa usag-usa. Naanad na mo sa usag-usa, ka, Vibes, sa inyong sitwasyon karon. Bisan simple nga pagpangumusta, paghatag og panahon og pag-atiman og pag-ingon, ka, Vibes, og pag-amping, ha. Dako na kayo ng impact, ka, pamilya, ka, Vibes. At sa mga single di, ah, yung kabalaka, yung enjoy ang inyong kinabuhi. Enjoy ang inyong kinabuhi, ka, pamilya, ka, Vibes, samtang naginusara pa mo sa inyong kaugalingon pa inyong giunahon na o inyong sarili pa inyong ginabuhi, ka, Vibes. Hindi kinahanglan nga doon na kay Kachat karon na mahimong magmalipayon ka. Kayo sahay, ka, Vibes. Ang pinakakilig na love story magsugod diha sa mga tao nga nakat-on or mga nakat-unan ni mo, ka, Vibes, bahin sa pagigugma sa imong kaugalingon. Ang tinuod nga kilig, ka, Vibes, sa dili lang kay paspas sa pagpitik sa imong kasing-kasing, ka, Vibes. Dili ang kalinaw, ka, Vibes, nga imong mabati tungod kay tarong ang pagtagad sa usa ka tawo kanimo. Ating friends, diba? Huwag karon, ka, Vibes, ang atong ikaduhang Bisaya word of the day. Sama ka. Mao kini ang paglaom, ka, Vibes. Hirap man ako. Ang paglaom, ka, Vibes, nagpasabot sa pagtuong adunay mayong posibilidad nga mahitabo. Bisan pa og nag-atubang o kalisod o nawalay kasiguruhan, ka, Vibes. Paglao mao ang kusog nga nagdasig ka nato sa pagpadayon bisag wala pa nato nakita ang resulta sa atong pagpaningkamot, ka, Vibes. Usahay, ka, Vibes, moabot ang panahon nga murag kapoy na kaayo ang tanan. Paningkamot ka sa trabaho, nagtipid ka para sa imong pamilya, nagampo ka para sa imong pangandoy, pero murag dugay ka ayong resulta, ka, Vibes. Basi na kay negosyo nga hinay ang halik. Basi nangita pa ka og trabaho. trabaho basin adunay problema sa pamilya o relasyon nga adunay wala pa nasulbad ka vibes. Pero paminawa kini ka vibes ayaw tuguti nga ang kalisod nga imong giatubang karon. Maoy mupapas sa paglaom nga imong gidala. Gidala ka vibes alang sa inyong ugma. Paglaom ka vibes dili pa sabot. Maghulat lang ta sa mahitabo. Ang atong maghulat lang ta sa atong mahitabo ka vibes bahing or base sa atong gusto ka vibes. Ang paglao mao ang pagtuo na aduna patay himo ka vibes. Sa maning kamot kay hapon ta bisan hinay ang pag-uswa. Ayaw hunong ka vibes sa ayaw hunong ka vibes tungod lang kay wala pa ka nakaabot sa imong or wala pa nimo nakuha ang imong sakto nga tubag. Basin ang imong gihulat naginahanglan pa og panahon ka vibes. Kung samtang naghulat ka adunay mga butang na nakuhaan nimo og leksyon or mag-cut-on ka para mas andam ka sa umaabot ka ba? May pagaminaw sa itong mga ka-vibes dira ang adunay dako nga paglaom karon nga adlaw. Ayaw wadain yung tagsatag sa kapaglaom ka-vibes. Ayaw wala ang inyong paglaom sa kinabuhi. Kaya tanang butang ka-vibes nga giagian nimo karon o tanang butang nga kasakit, tanang kalipay o sa pamana kabugat sa dughan ka-vibes. Una-una ang word nga paglaom ka-vibes. Ginhawa kadali ka vibes unya isulod sa imong nahuna o kasing-kasing kung unsa ang meaning para sa imuha aning paglaom ka vibes. May pagaminaw kang Ma'am Dalia upamin paano sa tanaw sa tong Facebook live karon. May pagaminaw kang nimo Ma'am Dalia happy 2 million followers da. Sabi si Ma'am Dalia ugahan magang followers. Mga kasilinganan ni Ma'am Dalia dala sa may barangay Kabakungan. May pagaminaw pag-tune in kaniyong tanan ka pamilya ka bayan. Sa mga nagbiyahe karon amping kanunay sa biyahe. Siyempre sa mga ka-vibes na ito nga. Nasa ilang panimalay karon nagkauban ka nagkatapok kauban nilang ilang pamilya ka-vibes. Nag-banding sa mga ka-vibes na ito nga nag-inom-inom ang tuba. Samtang nag-ihaw o glamian nga manok. Nag-adubo o glamian nga manok. Shoutout kang Kuya Tolets dira ang grabe kadaghan ng manok ni Kuya Tolets. Kang Ate Joliet kang kakayusab sa mga kasilinganan ni Kuya Tolets o Chairman o President of Silito Rosales. Para sa may sa Dabalus family kang Nong Kadoy kang John Kadoy usab. Nong Kadoy naman hinon. John Kadoy. Ug kang Nong Cardo. Pagaminaw ka niyo dra. Kang Aling ug kang Dodong Rora sa may Proc 3 Barangay Uga. Kang Boss Estong sa tanang Diaz ug Gulayan family. Sa tanang Solja family usab. Pagaminaw may pag-tune in ka niyo tanan. Sa tanang Bustamante, Mirandoki ug Torla family. May pag-tune in ka niyo tanan. Ang call kang Kuya Nelson Torlao, kang Ati Yuyin, may pagaminaw dira sa may barangay Kabakungan. Kung siyempre sila mga anak, kang Nicole, kang Iking, o kang Nico, siyempre kang Mama Wilma dira. May pagaminaw o may pagpaniud to kaniyong tanan. Tanan na itong solid kapamilya kapayabsab, kapaya rekrek or buda nga always yun nga nag-share sa itong Facebook live. Nagkasalamat always Kuya Rekrek or Buda o kang Ati Minda or Buda dira sa may barangay Pangutusan. Kung siyempre kang Boss Joseph Maluloyo, kang paring Jason Baluiso Sam, kang Joy Mamayabay, kang Redin Sincala, kang Aljo Bernal. Pagaminaw, salamat sa always nga pag-tune in din sa inyong programa, sa atong programa, sa inyong paboritong stasyon, kapamilya kabayan. Sa tanang kamiso, family usab, dira sa may barangay Anislagan, kang paring Kim. Ay pagpaniud to, kanimo dira paring Kim kamiso. Dorothy kamiso, at syempre sa partner ni paring Kim. Wala may kwan si paring Kim ron. Wala pasiklab si paring Kim ng mga mensahe para sa iyang hindi gugol. Kasi siguro to si paring Kim karon sumpay sa mga nangaputol mga nangaputol nga kuryente. Pagaminaw amping always imong trabaho paring Kim sa tanang kamiso family. Sa tanang solid ka vibes sa may barangay Anislagan. Kaya salamat sa always kapag minaw syempre may pagpaniudto kaniyong tanan. Sa tanang Paragoso family usap sa may barangay Barangay Manan. May pag-aminaw, mayong pag-tune in kaniyong tanan. Ang Boroy Pants, sa Trampatay, Adela Peña, Chelsea Jean, o Chesley Jana, o ka Richel. Rachel de la Peña Patay sa may Proxize Barangay Ugao. Hanggang Jefferson Patay or Buduy Pats. Pag-inawan ninyo niya ka-vibes ang inyong iyang programa. Stress nga to sa alas 5 ang FMR 5 FMR Mix of Rock. Siyempre sa mga tanang solid ka-vibes sa may Proxize Barangay Ugao, sa tanang Muga Family Usam, ang Eric James Muga. Show la may pag-aminaw kanyang madrasyon sa may mga katik kara nung sa mga kasikas dara sa mong dapit siyo siya niya kung unasaag mo sa Barangay Ugao dara banda sa may Proxize pwede ka mo pangitao na asa si balay ni Eric James Muga matik ubanan din mo na sa mga kinsa inyong mapangutanan kaya usan na siya ka lado dara sa may Proxize Barangay Ugao Eric James Muga kang yuk-yuk usap siyempre sa ilang mama sa iyang lolo usap nga always og always is good nga nagpaminaw sa tuwa. Tanang Reporial Family usap may pagaminaw sa tanang Marson Family sa may Proxize Barangay Ugao. Siyempre kang Kuya Roy Roy kang Ati Daryl may pagaminaw kaniyong tanan sa may Proquatro Barangay Ugao. Sa tanang kabayb sa tutuloy sa may poblasyon ng Bunturan sa kong partner kang Ginanggang Queen kang May Missiona siyempre kang Pudong may pagaminaw kaniyong modera Jazz Maverick aka Pudong sa may purok siya at populasyon na Bundra kang Dading, kang Taling, kang Lola Nining, kang Lolo Biloro, kang Ati Inda, kang TTC, kang Lab Lab, kang Sweet Sweet, kang Kuya Roland, kang Ati Alito, kang Sayang Tuluka Anang, kang Ann, kang Batching, kang Ayin. Kami na huwag kaniyong tanan. Sa tanang solids, labi na ang Bila Drowsab sa may Atbang sa Bila Puerte Family. May pag-aminaw, may pag-tune in kaniyong tanan. Siyempre, para sa may Ikay Aking. Para sa pamilyang Ikay Aking. Ikay Aking Mundo. O karon ka vibes. Gikan sa kilig nga atong nadunggan, yeah, gikan sa dilaw. Wato na usab kita sa usa ka kantang maslawum ang pagbati ka vibes. Atong sunod na tong kanta kay gitna gikan sa banda nga Nubita ka vibes. Usahay sa usa ka relasyon ka vibes. Adunay mga higayon nga malibog ta ko. Asa gyud ta dapit sa kinabuhi sa usa ka tawo ka vibes. So, unsa ang atong bili para kaniya? Unsa ang atong unsa ta ka importante para sa iya ka vibes? Gusto natong mahimong importante pero dili lang kapilian ko. Dili lang wala ta karapatan usahay nga mingawon sa usa ka tawo kay wala ta kabalo kung unsay bili or asa ta dapat ng posisyon sa iyang kinabuhi ka vibes. Angay kang matagan og matay angay kang matagan gihapon og respeto ka vibes. Klarong pagtaga dugugma nga dili ka perming duha-duha sa imong kaugalingong bili. Atong next song ka vibes. Ania na. Gitna ka vibes gikan sa bandang Nubeta. Georgia Music, dire lang sa iyong paboritong tambayan. Paboritong radyo ang 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya. Ka-vibes!
1: FMR, favorite mong request.

0: Nang oras ka mamilya ka ba? Ayos alas 12.56 na. Grabe, kadalir rin sa panahon. O, kadalir sa oras ka vibes. Takamalay, pit na day or natay oras na ka vibes or no more time. O, nagsiya ka vibes, wanay oras ka nimo. Nagani, atong kuhan karon atong nakita karon na sa Bermans, narta sa Bermans ka vibes. October 14, 2026. Ito mamalayan, ilan na lang kaadlaw ka vibes. 73 or 72 days sa mamangata, Pasko na. Grabe kadali sa panahon ka vibes. Sa mga ka vibes na ito, nakiguban, salamat kayo sa inyong gihatag. Isa ka oras ka panahon ka vibes. Salamat sa paggahin ka vibes, sa pagpaminaw sa atong programa. Pagunta, unta, nakahatag tagamay nga, gamay nga, inspirational nga, minsan ay alang ka ninyo ka vibes. Madala ninyo sa tibuok ninyong adlaw ka vibes. Pagunta ka vibes sa nakarelate mo or ganahan mo sa atong mga kantang gipang play karon ka vibes. O siyempre ayo kalimot na para sa inyong matag greetings, matag request. I-text lang ka na ka vibes or i-save kini atong numero diri sa atong stasyon 96 naman on 0951 220 0478. O siyempre ayo kalimot ka vibes nga i-like and follow atong Facebook page. I-share ang matag live sa atong o sa matag post diri sa atong Facebook page ka vibes. I-search lang ang 96.7 FMR Davao de Oro. Okay, yung kalimot nga aduna tayo mobile apps ka vibes. I-search lang sa Play Store ang FMR Philippines. Sa ngalan sa itong mga kaubanan diri sa stasyon kang Jessa Adorna, Koya Tolitz, Budoy Pats, Elmer Dudes Romantico Tando, Dexter Visitacion. Ako inyong kaya Jason. Nagaingon ayaw kawada. Ayaw kawala o paglaong kahangin mong storya ka vibes, wala pa na humaan. Once again, kini ang programa, favorite mong request, napaminawan lang din sa inyong paboritong radyo, 96.7 FMR Davao de Oro. God bless kapamilya ka vibes, sambing sa inyong mataglakaw, sa mga riders, sambing always. Kini inyo kay Jason once again. Bye bye.
1: FMR favorite mom request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong.
6: Oy nay, mga adlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang
7: ano, may kamata ko bala una nang patulog ko mas katro na ana ba. Karon kay lami man akong tulog, pis ko na akong paminaw. Epektibo kaayo, brato pagyod.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Miss League City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan, Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Pedro Atilio, taga-Salawagan, Quezon. Nalipay ko na ko nga naaniniang ka ng produkto sa Magnum C kay Mori magkakukuha sa kong mga uloy-uloy sa lawasan. Niangay ko ang tambala. Dagang salamat.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
11: Veronica Castro, akong edad 74. Nagamit ako ng kape sa awa ng Diyos na lunasan ang aking pakiramdam. Pasalamat ko sa Magnum C kay dito na ko nahuptan ang akong gibati nga ang isa jud sa akong gibati ang akong tuhod. Bago pa lang ko nagagamit sa Magnum C kape, ako na paminawan nga. Karon maayo na ang akong paglakaw. Daghan kaayong salamat sa Magnum C.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Ang Magnum C Products, mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika de Bell, Butika Sholik Pie, Ambra Pharmacy, o JMP General Merchandise.
12: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, di na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init, og pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
9: Ang Magnum C Products, mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay. Ang Magnum C Products, Halal Certified and FDA Approved.
13: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
14: Sigurado ka?
13: Sex.
14: Ayaw sa... Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
15: Marriage and career.
16: Sus na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
15: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
17: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
15: Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Pureta, Ignoro, Sitio Morales, Central Azurala, South Cotabato. Ang ginagamit ko, Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee. Ang ginatumar ko nga kapsul, aga kagabi. Ang akon nga ginabatyag, kalimudamo sang una. Daw hindi ako katindog, hindi ako kapagrabaho. Tungod sa Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee, tampawan ako. Kaya salamat gid sa Magnum C kag Magnum C Capsule kag Magnum C Coffee. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Esperanza Sultan Kudarat, M&A Drugstore Pharmacy, JLP Pharmacy, ug 3AP Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Today si Sandy, Osaka Police Auxiliary sa among trabaho. Ganun ay good me nga magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon, udok kaon. Kung pamati, mura naman nung ko niridyot o napulo katuwig. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatanggaw, ha?
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami, yung kayo.
6: Sus, pang, lami na siya, pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug

0: halal certified and FDA approved.
1: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
2: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career.
2: Sa magandang araw po, mga kaibigan, araw po ng Wednesday. Kumusta po ang Wednesday, Mami Lucky?
3: Okay. Alapas po sa agaw. Wednesday naman dahil ron. Unsa naman ni Oy nga na parang halos nag-asturya na ito. Mukhang ikaw, masang dining. Happy Tigre December.
2: Kasweldo bukas, mga kaibigan.
3: Uy! Kamusta man ang mga manweldo din ha? Karong bula, ay karong si Manaha. Okay ra, gamay na lang mabilin.
2: Sa gamay mabilin.
3: Gamay, kaya wala pa manabot si mong kamot. Naglupad naman ang kwarta. Padong sa ingani, padong sa ana, padong sa daghanag bayronon. Pero bahala nagdagag bayronon ang importante, maayo ang imong panglawas.
2: Ayan, importante buhi.
3: Importante buhi.
2: Oh, makabayad or manggihapon na pagkabos panahon.
3: Ingon sila, Captain Jake, hindi daw mapastress niya. Unsaon to man nga ang makastress kay wa may kwarta.
2: Oh, gani pod. Buhi manggihapon na ino, sukad sa una. Orag wa manggihapon na kwarta, sukad sa una, hantog garon. Pero nabuhi man. Mo nang liligid pa das problema.
3: Yes.
2: Oh, wa kayang adlaw sa inyong tanan ha. Hinaot mi nga naamos may panglawas kanunay. Kumusta man ang atong panginabuhi diha? Kumusta man ang adlaw-adlaw atong panginabuhi? Hinaot mi uga panghinaot mi kanunay. Sana po nasa mabuti kayang kalagayan.
3: Yoy.
2: Nakakakain tatlong beses sa isang araw. May merienda pa.
3: Yoy. Napagikuan Captain Jack extra pagid nga pagkaon. Mm. Na sima-sima ba? May mga sima-sima.
2: Ma, ingon pobre, tagtulo man lagi kabuksudan.
3: Ingon pobre na, mawan lagi tay pag snacks.
2: Ingon pobre, pero Android phone man lagi.
3: Na, paskuhan pagit Captain Jake, maka YouTube man lagi.
2: Morning, pobre, tagduha kabuk TV.
3: Napa CR?
2: Sa amo sa unang panahon, pobre yun, literal. Why TV, why kuryente, why bugas. Morning, pobre sa amo sa unang panahon. Karon ang pobre, lahi na eh. Tagduha kabuk cellphone, tagduha kabuk TV. Pero ang imong pastoryahan, pobre me. Lahi ang pobre ron. Kaysa sa unang panahon, ang pobre sa unang literal, maglungag og maglugaw og binlod, maglugaw og mais. Kaya gibugas. Mga ni pobre sa unang panahon. YTV. Mudayo, pila ka kilometro kay matundo silingan, nga layo kayo para makatanaw lag TV. Pagtungtong o gabi, manirado na ganin ang bintana, uli intaw, minghoy. Oo, mga namang kinu... Basta Fernando po nga salida sa unang Mami Lucky. Pagkamutungtong nagsabado or Friday at ito, I think, mudayo mi sa mong silingan, nga layo kayo, baktason.
3: Kaya TV.
2: Matanaw TV. Nya kay mo nga masilingan nga manirado na mi kay mga tog na aluoin taw kay mananaw TV sa kana sa bintana lang ba no?
3: Wa makai choice kay man imong TV.
2: Oh gani mo ni pobre sa na panahon pero karon ang pobre ron tagduha kabuk TV nga Android nga cellphone maka vlog-vlog pa.
3: Vlog-vlog pa. Okay. Mga idol na.
2: Mga idol na wag lang magdaro.
3: Lamig kayo itong mga idol ha. Ana karon Captain J.
2: Anyway, ubani na sabihin niya sa duha ka oras po mga kaibigan. Welcome po sa programang LSMC. Ako po si Captain Jake.
3: Uga ka si Mommy Lucky.
2: At ito na po ating values na nakakayaman.
3: Ang values na nakakayaman na din sa araw na ito. Moni, ang pinaka-importante. Isa sa mga pinaka-importante, Captain Jake, sa pagtukod og pamilya o pagproteksyon sa ato ang pamilya. Kanibitawang values sa paghatag og care sa mga anak nato. Values. Care for children. Kay usahay Captain Jake, ang batang ginagabayan ng maayos at may mas magandang pundasyon sa buhay ay dadalhin niya lahat ng leksyon na ituturo ng kanya mga magulang kahit siya ay tumanda.
2: Oh.
3: Diba? So dapat magsugod yun ang maayong pamatasan, ang maayong kanang pagtahod sa bata pa. More nang dapat ang mga bata bantayan.
2: Naman na, values. So, ito, values na.
3: Values na pag-amping sa mga bata. Care for children.
2: Aba.
3: Care for children.
2: Aba, maba na.
3: Nabayan na ikuan
2: ka. Tinod na na yung values gila na?
3: Oh, na yung values.
2: Kasi values nga, ba na siya?
3: Values.
2: Ah, okay.
3: Care for children. Ayan. Ang values, Captain Jake, care. Pero kanisya is para sa mga bata.
2: Ayan. Care for children.
3: Care for children.
2: And if you care... sa imong mga bata, ayun, according sa Bible, train up a child in the way he should go.
3: And when he's old, he will not depart from it.
2: Ayan.
3: Depart meaning...
2: Kano sa magtudlo?
3: Sa bata pa.
2: Sa panahon nga bata pa. Kay mga samas ka

0: Ayan, humok pa, pwede pang baugon. Ayan. Pero gahi na gani na, tiguwang na, di na nimo na mabawog ng kawayan.
1: Tama.
0: O, dito na, imuhang itrain sa bata pa lang kay huyang pa, humok pa, mapasunod pa nimo siya.
1: Yes.
0: Mauna, yeah, careful children. Uh-oh. Paano ka mag-care? Itrain, i-discipline. Ayan.
1: Okay. Di lang sapat, Captain Jig, ang paghatag o kailangan. Kaya mga gusto sa mga bata. Kasi usahay na yung mga gusto sa mga bata nga dili makatabang sa ilahang pagdako.
0: Oh, wala ko inanan na kayo na sa unang panahon. Nakita na mo. Kaingman pa dugo sa unang nga, maayo pa sila kay Palanga siyang mama.
1: Ah, kana-kana nga mga linyahan. Tama.
0: Oh, kaya ako, di man ko tagaan na sa kong lolo. Ako, di man ko palitan na sa kong lola. Ana. Pero dili di ay sa tanaw na to, unang tanaw na to, mo dito, abi lang na to nga mo dito panglantaw o multi standard sa kanang maayo
1: paghigugma.
0: O paghigugma. Pero dili di ay. As for example, ang bata sa unang panahon, ako makita no nga pag mudiman ang bata og kanang tamis ka pagkaon, soft drinks, tagaan dayon sa parents. Okay, gusto na niya. Inginay parents nga ayaw. Dili tagaan na kay mga kuan na magkasakit na. Pero do day parents nga sige lang. Sige lang kay para kuan kay para mo hilak. Kay luoy kay ayo. Pero kung overtime, makita ni mo nga, katudi ay nag-apply og discipline, katudi ay nagbawal, mao po na ito'y nakamaayo.
1: Yes.
0: Dili itong nag-allow lang nga nag-allow. Mm. Or kanang, sa tawag na,
1: patuyang.
0: Patuyangan lang. Ayan.
1: Oh.
0: So, ang tinood nga ga-care, ga-disiplina. Mm-hmm. Ang tinood nga ga-care, kanabang ga-badlong, ga-puna.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dili tungod na kay walay pagpangga. Mao man ang panglanto kasagaran sa uban nga. Di man siguro ko palanggas kung mama.
1: Maragwa man siya. Murag wala man si care kina ako kay murag kung nako gusto ngay ani dili man bisan og naa ka provide dili man ana ba
0: di jugo palitan pero ang tinuod over time nakita nato nga mas nakamaayo siya ano man nakakat-on man ta pag value sa mga butang ayan paano nag value kapitan kana mga butang nga wala nato mag makabuot sa una sa bata pata nga dili nato makuha dayon sa inana kadali. Kana nga mga klase nga tao na ningkamot pag maayo. And katong mga panahon nga nakuha na nila, ilang giampingan nga naman, kay wa man nila nakuha nga sayon. Wala man nila nakuha nga gipangayo lang. Kundili, nakuha nila tungod sa pagpaningkamot. Kaya giampingan.
1: Yun.
0: So ang nakamaayo dito, kay maampingon na siya.
1: Yes. Mo nang uwan, Captain Jake, ka na sa bata pa nila, dili na nila masabtan ang kanang pagdisiplina sa ginikanan.
0: Mm.
1: Pagdako na nila, Captain Jake, dito nila na-realize until such time nga, kung nay panahon nga pwede nilo na buhaton nila kahit ka isa lang sa ilang kinabuhi na mauna siya ang ginaingon nila, Captain Jake, nga kanang healing your inner child. Kaya for example, sa una, di makapakanunog tamis kaayo. Diba? Kasi ang reason, Ana, pag muabot ang panahon, accumulative nga magsikag ka unog tamis, sa iyo magkasakit.
0: Or mga daot ang ipon.
1: Mga daot ang ipon. Kana, tama.
0: Tapos?
1: Diabetes. Kana, pwede ka mag-prone sa sakit. Diba?
0: So, tama ragyan nga disiplinahon. So, say, mga bata, di nila masabtan. So, paano i-share or ipakita ang pag-care sa mga bata? Sama sige nga ni mga Mami Lucky, care for children. Ayan, ang bahagya na is disiplina. Ayan. Mga tinuod nga kapangga o nagmahal sa mga bata, ang pagdisiplina.
1: Yun.
0: Sana malinaw po yan mga kagayan. Ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C. The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Pinakailado karon. Gisaligan sa katawahan. Daghang kayo mga Magnum C users. Bisan asa man. North Cotabato, South Cotabato, Bukidnon area. Diri sa may bisan asa man. Diri sa Agusan de Sur, Surigao de Sur. Gisaligan sa katawahan tungod sa gawas nga barato na,
1: epektibo pa.
0: Maayos pang lawas. Nindot ka sa panglawas. Magnum C Herbal Capsule. Laghang kayong sakit, balatian ang pwedeng malikayan. More than 300 ang malunggay nga nasa Magnum C Herbal Capsule para lang sa inyong kasayuran. Taas og vitamin C 7 times 7, kapito, kapiloon ang iyang vitamin C kung ikukumpara sa vitamin C nga nasa orange. 4 times more calcium. Kaupat, kapiloon ang calcium niini kung ikumpara sa calcium nga makuha sa gatas. 4 times more potassium. Ibig sabihin, ang ihang potassium sa malunggay, mas kaupat kapiloon kung kanang potassium nga makuha nato sa uban o sama sa pagkaon sa saging. Ayan, nindot kayo ang Magnum C Herbal Capsule kay sulido. Ang main ingredient po mga kaibigan ay malunggay, mataas ang dosage kasi 500 mg lamang yan, nakasentro, nakafocus po sa benepisyo lamang na malunggay. Nga naman, ang tao manggod, Kaya ta nagkakasakit kasi mahina ang ating resistensya. Pag malakas ang resistensya, mga kaibigan, kung saan nakakatulong dyan ang Magnum C Herbal Capsule, may iwasan ang mga karamdaman. Ngayon, kaya napakabuti at napakainam po ang Magnum C Herbal Capsule sa ating kalsugan. 11 pesos lamang yan. May sodium ascorbate pa yan na mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Nasa Rojon Pharmacy na. Nananadiha sa inyong mga butika sa Agusan, nananadiha sa sentro sa Agusan, San Franz, mga butika diha, Rojon Pharmacy, Diris Bukidno, nananadiha, Malaybalay, Valencia, and Maramag Bukidno, available po Magnum C Herbal Capsule. 11 pesos lang. Sulayin niyo kay daghan na kayo nakapamatuod niya na even me, bisan ako, mao na ako ang ginatumar matag adlaw. Way kapoy lawas. Magnum C Herbal Capsule. Nagpabiling.
1: Epektibo, barato. Yaway. Tibo, barato. Kung asa man inyong pwesto karon or asa inyong lokasyon karon, available lang itong Magnum C sa tanang mga duol din ha sa inyohang mga lugar. Huwag dili lang ka na, Captain Jake, sa mga nangutana kung nabatay mga kanabitang pangsakit para sa pang hapla sa kalawasan. Ano ito? Magnum C Massage Gel. Ang Magnum C Massage Gel na ito. Karon, labi na daghan kayo ang kaso karon sa mga gipangpingutan ng ilong, flu, even ang kanabitong ano, Captain Jake, ang kanabitong kanang hilanat-hilanat, kaya mag-cause raman na siya sa kanabitong simple nga sip-on, simple nga ubo. So, para makatabang sa kanang magsakit ang lawas, o syempre sa mga pingot ng ilong, natay Magnum C Massage Gel.
0: Ayan. O, natay Haplas, natay Vaporub, sa mga dunay namina sa tuwang programa karon nga diabetic. Napakaganda po, Magnum C Daya Care. Magnum C Daya Care po, mga kaibigan. 12 pesos lamang. Makuha na ninyo ang binipisyo sa serpentina. Nay serpentina ang Magnum C Daya Care. Ang Magnum C Daya Care, dun ay makabuhay sab. Dun ay pine bark o insulin powder nga nakong tabang aron makunhuron o pa-regulate sa inyong sugar sa inyong dugo. Magnum C Daya Care nga nailahan na pud karon. Diris may mong kayo, daghan na kay mga users diha sa Davao de Oro. Magnum C Daya Care kay nanay makabuhay, serpentina, pine bark ug insulin powder. Kung diabetic ka ta sa imong sugar, ignay imong kaila. Kung duna kay kailang diabetic, Magnum C Daya Care. Sulti sila nga maayo na kay epektibo na,
1: barato pa.
0: 12 pesos lang yan.
1: 12 pesos lang.
0: 12 pesos lang. 12 pesos lamang po yan sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. O ang trending karon, Mami Lucky, ang Magnum C Barley Coffee. Grabe.
1: Ang Magnum C Barley Coffee sa mga constipated, kinang maglisod o bawas, tindot kayo nga inyong imnon ang Magnum C Barley Coffee. Sa mga gusto naman nga mga gusto nila i-ice coffee ang kanang Magnum C Barley Coffee, pwede po ninyo butangan o gamay ng ice. Mura nag, ang lasaan ng Magnum C Barley Coffee, mura nag-matcha. So, pwede po ninyo imnon ang Magnum C Barley Coffee into cold. So, dili lang siya pang hot, pang cold po siya. So, all ages, pwede mo try ano itong Magnum C Barley Coffee.
0: Ayan, lami ang lasa niya na. Sulayinay, di pa yun kayo mahal. Ang presyo o ang lasa, makaingon siya nga, kani nga lasa niya sa presyo, suwak ragyo gayo.
1: Yes.
0: 195 pesos lamang. Kung ang uban sa barley, ay nakutag 300, 500, ang Magnum C nagpabiling,
1: epektibo, barato.
0: 195 lamang po. Kaya kung na uban nga nakailas barley, barato ra lagi inyo. Muna ang Magnum C, epektibo, barato. Ayan, dili na tag 500. Saan man pag-afford, stiguan nga na. Kung saan pag-afford sa senior na nga, muna-muna na ganyan sa 195, 500 na noon. Muna nga, wanagi, mahal na sa Magnum C. Ang Magnum C, nagpabiling, epektibo, barato. 195 pesos lamang. Available po sa Isulan, Sultang Kudara, Takurong, nasa Rojon Pharmacy, Kidapawan, available po sa 386 Pharmacy, MD Drug sa Digos, Bansalan, MD Drug po mga kaibigan, Rojon Pharmacy, nananiha. Diris Kidapawan, tanang butika na Melanie Drug, nananiha. Antipas, Magpet, nananiha. Mid-Sayap, nananiha ang Magnum C Products. Panayin sa programa, ibang kwento na naman po ng buhay ang ating mapapakinggan mamaya. Sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo pa rin may nakikinig sa programang Love.
2: Sex. Marriage and career.
1: Pwede mo mag-request ng mga kanta sa itong programa, ha? Parehas nanay ganina, eh. Nag-request din ko ng mga kanta nga. Pagtanaw na ko sa mong library, di na ako makita ng mga kanta.
2: Kung saan itong kanta? Brazilian dance siguro ito.
1: Ubudi, windakaw daw. Inday, inday asa ka pa do, asa ka pa do. Like, ana, ata na. Ubudi, windakaw.
2: Saan daw? Amin ako, ang i-request ng kanta sa'yo mga, obladi, oblada. Ana siguro, hindi ba?
1: Ambot lang kay. Wala rin sa mong rebel. Pero pwede mo mag-request ng mga kanta nga katong playable mo sa mga programa na yun, no? Kung mga kanta po na yung makarelate ang uban, dilito yung mga paboritong kanta nga ikaw rin nakahibaw. Katong kanta nga makarelate, sabi ka nang makasabay may kanta ba? Kanta ba karon sa...
2: Pwede Aguilar.
1: Grabe ka.
2: Asin, ana.
1: Panahon ni Mami Lucky.
2: Kay mo pa na nagpamina. Panahon ako, grabe.
1: Carpenters, mga ano.
2: Saan kanta ni? Kisa Carpenters, lalaki, babae.
1: Carpenters lang.
2: Kung si Karen. Karen Carpenters.
1: Ana. Karen Carpenters. Carpenters naman kung makita din.
2: Naghanog mga Carpenters na may lalaki nga Carpenters ka.
1: Kato na siguro nabuwag nilang grupo pero ang ilang, the whole team Mami Lucky's Carpenters, gina sila. Yan, nagbuwag man na Mami Lucky. Nagkanya-kanya man na sila. So, the Carpenters na sila. O, the Carpenters. So, daghang kay Dirio. Carpenters na, pwede mo.
2: We've only just begun.
1: I have you, ana. I have you. I have you.
2: I have you. I have you. We have together, ana.
1: I need to be in love. O, natin.
2: I know I need to be in love. Pwede na po mo mag-request na akong kanta. Ako na po mo kanta. Okay naman po sa ako.
1: Grabe, ah.
2: Para maano ni Mama.
1: Anyway, nami Facebook page, ha, sa lahat po naman nakikinig. Pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pangitanang Captain Jake
2: and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky. Taga-Tagum ko, Kapitan. Gusto na kayo na kung matry inyong product dali sa Tagum. Asa ta makapalit? Nasa Bonifacio Drug. Nasa Dorin's Pharmacy. Nasa Perpetual Pharmacy. Kung wanto kas paling kay mismo sa Tagum, na idagang butika na nakapalibot. New Market Pharmacy. Uban pa mga butika na adya. Nakapalibot ang ato ang mga butika. Makapalit mo niyang mga produkto sa Magnum C. Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Diacare para sa may mga diabetes. Kung haplas ang istoryahan ay Magnum C Herbal Massage Gel, ilado kayo. Yeah, doon na po tayo Magnum C Organic Rub. Kanang mga pingot nga ilong, nate Magnum C Organic Rub. Kung kape ay nate kape Magnum C Barley o Magnum C Herbal Coffee. Available na diha sa mga butikas Tagum City. Halos na ng butikas Tagum na Strison Drug, Perpetual, nata nandiyan. Oh, di na mo maglibog. Nas Rojun Pharmacy. Oh.
2: Available tanan sa mga butika nga dool sa inyuhang mga lugar.
1: Nandiyan mga greeties, Mami Lucky.
2: Kung Don Carlos sila kapenjik, nasa Pharmacia Santa Samantha, USA Pharmacy, sa Emmanuel Drugstore.
1: Mm.
2: Available na din na sa inyuhang mga lugar. Oh, speaking of Bukidnon, salamat sa papaminaw kay Tia Mosa Husk. Uyaw, pangalan na niyo.
1: Tia Mosa.
2: Chamosa sa may Bukidnon, naminaw sila Captain Jake, si Clefford Pagi Ortiz, naminaw sila. Idol per mi, biya mi maminaw sa inyo, ha? Bisan usahay rin sila magpag-greet, Captain Jake. Si Sweet Arelolo Diacosta, ang Arelolo family o Diacosta family sa may mahayag President Rojas Madam. Mokgid nga salamat sa inyong pagpaminaw. Doris May Altizen, salamat sa pagpaminaw. Si Mary Joy Anuber Mapalo, ang mga taga AJV Water, salamat po sa pagpaminaw. Silio family, salamat po sa inyong pagpaminaw.
1: Gabole family, namina sa programa sa Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. O ang mga taga Maramag, available po sa Istenso, San Andres, Quad Pharmacy, Rojun Pharmacy, ang produktong Magnum C. Even Buparco, makapalit mo niya. Barato Pharmacy sa Dulugon, makapalit mo niya. Quezon, Bukidnon, Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy, makapalit mo Magnum C Herbal Coffee. Gusto mo try barley, naadya, barley coffee, lamig, creamy, ganang barley coffee. And sa mga medyo may problema sa kalusugan, may edad na, na ay Magnum C Diacare o na ay Magnum C Herbal Capsule para sa inyo. So, lay lang ninyo mga nanay. Haplas ganito istoryana po tayo Magnum C na alias Quezon Bukidnon, Pharmacia Egang, Immaculate Pharmacy o Istenso Pharmacy alias Quezon Bukidnon.
2: Ayun! Og naminaw po sila Joel Dayan, Ogyahang Love Noknok Villaganas, Christelle Joy Impuesto, salamat sa pagpaminaw. Og namina po si Evelyn Niabot, ang mga taga Madaom, Tagum City, Captain Jake. Jake, nga abot na po diri ang Magnum si Product Mami Lucky and Captain Jake sa Madaom.
1: Madaom, oo. Oh.
2: Evelyn Niabot.
1: Nana, available na diha. Madaom, Mabini, Mako, nana diha.
2: Yes. At syempre po si John Vincent og si Joseph, salamat po sa pagpaminaw. Og si Annika Arfa. Arca, gikan sa Veruela, Agusan del Sur.
1: Si Annalyn Panes, namina sa programa karon, nanay Milagios Agorde, nga naasa balay namina ng LSM si Samtanga Kapi og Magnum si Annalyn Panes, namina sa programa. Thank you very much. Oh, Mami Lucky.
2: Juliet Gabulye, Gabulye family ang from Dagumbaan, Maramag, Bukidnon. Uy, doon ka na
1: gumawin. Muna akong ibasa ganina.
2: Ayan, og namina po si Jayan Gumera. Ayan, maudo niyo si Jayan Gumera. Namina po si Arlita Flores Para. Salamat po sa pagpaminaw. Kompleto gina akong adlaw kung di good kompleto akong adlaw kung di ka pamati sa LSMC. Ayan. Ayon. Purok 5 dan suli sa Isulan Sultan Kulerat. Salamat sa pagpaminaw. Ruel Coquila and si Maridel Gloria.
1: Ayan, si Nokay Villagana. Galing ko naman po ang mga taga-gumagalibungan, sila Joel, Diane, o ako ang love-love, Nok-Nok Villaganas.
2: Sana all.
1: Love-love, ha?
2: Vilya Diamos, ang mga taga-barangay Central Bulanan. Midsayap ko Tabato. Salamat po sa pagpaminaw. Og, syempre atong mew si Ma'am Ellen Guerrero. Salamat Ma'am Ellen sa imong pagpaminaw.
1: Tatay Wilson Madumaw, Nanay Carmen Porra, salamat kayo sa pagpaminaw. And mga taga Bislig City, Nanay Lani Plaza, Nanay Elsa Nerkid, lagi nakantabay yan sa programa natin. Nanay Inday Amaro, maraming salamat po.
2: Pag-greet me Captain Jake Fermi, nagpaminaw sa inyong Radyo. Tungnan manggod nga magluto ko kasabakik mo, usahay dili ko ka-comment og live ninyo, pero permanent timi nagapaminaw alauna hangtod mahuman.
1: Kasabakik.
2: Asa
1: labit nanay.
2: Sa mungkayo doon sila.
1: Ampay para ba na po na.
2: Sir Angel Bungkala noon. Ayan, kasabakik ganaan si Captain Jake ana.
1: Si Juan, si kaoban na ako sa trabaho si Carmen Atunado, si Cheche Bulaer, Gingging, Manggubat, og sa Lechonero si Sandro Palma, diri sa Clovis Andales, Lechon Manok, House Eatery Carmen, Davao del Norte. Gika na kay Giselle Amparo. Mabuhay ka Giselle. Salamat sa pagpaminaw.
2: Salamat po sa pagpaminaw. Og nanimina po si Sweet Giacosto Arilolo family, na nabati ko na pala to kanina.
1: Silio family ng Kabadbaran. Nay, tay, gimingaw nami sa inyo da. Silio family sa Kabadbaran. Laging nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Thank you very much.
2: Giselle Amparo, salamat sa pagpaminaw. Good afternoon, Captain Jack and Mommy Lucky. Yung mga kaubanan sa trabaho, sila Carmen Anotado, si Che, Bulair, Gingging, Mangubat, og sa Lechonero Danilo, sa Sandro.
1: Nabasa na ko, Mami Lucky.
2: Sorry. Og si Eleanor Campos, salamat sa pagpaminaw. Namina po si Anna Lee Ringo, San Tome, Manilin Cejas. Namina po si Koy Lumps, og si Mattel Masudog. Salamat sa inyo pagpaminaw.
1: Oh, salamat ha, sa inyo pagpaminaw. Daghan pang mga greetings na ni Mami Lakyo.
2: Good morning, Captain Jake. Turuan mo akong magnegosyo. Ingan po si Nanay Edna Acido.
1: Aba.
2: Tuluin na siya akong negosyo.
1: Gusto ka magnegosyo, Dainay, ha?
2: Good. Pwede ba akong magnegosyo niyan? Dahil total user din naman ako. Uy!
1: Walang problema po.
2: Kaya na kapangutan na, Captain
1: Jake. Mga nindot na eh. Kung bisag medyo may edad na, talagang may interest pa rin gustong kumita. Ang Magnum si po, pwede kayo maging kabuhayan partner sa Hiang International. Ang Hiang International, doon ay mga produkto sama sa Magnum C. Ang Hiang, ihang mga produkto mo ng Magnum C. Ayan, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Products. Pwede mo mahimong kabuhayan partner. Sa gustong mo mahimong kabuhayan partner natin, opisina sa Tago. Mahato ato opisina sa Tago, Mami Lucky?
2: Sa Miranda Building. Ayan. Second floor, Miranda Building.
1: Ayan, second floor, Miranda Building, Circonferential Road, La Filipina, Tagum City. Na opisina diya sa Hiang International.
2: Nakatawa ko ba kayo? Nay, nag-comment rin. Oh. Si Arlene Bing Babaw, Mami, si Nanay Arlene, siya na, Mami Lucky nga, akabalo kagid sa kinabuhi, isang pubre.
1: Oh.
2: At kagahapon siguro ito katong,
1: katong maabot sa moskitero. Pero alam mo, may magdato ni sila nga, pubre mabuli.
2: Hamis lang tagnaw. Oh. Ayan, si Ma'am Bing Torino. Siyempre, Captain Jake, hindi na ito na pwede kalintan si Ma'am Bing Torino.
1: Ma'am Bing, salamat sa pagminaw. And mga taga-Isulan, sa mga gusto, mahimong kabuhayan partner sa Isulan. Naate opisina likod lamang sa Landbank diha sa Isulan. Mm-hmm. Na opisina da Hiang International. Dako kayong dagway ni Mami Lucky na billboard diha.
2: Oo, naganara ko ito.
1: Naay diha, naay signage nga Hiang International. Sakala mo diha sa likod sa Landbank, naay opisina diha. Yan, diri naman sa Maykidapawan, naapoy opisina na ito diha. Gusto mo mahimong kabuhayan partner, likod lang na sa simbahan sa Iglesia ni Cristo, na ika na makita yung tower diha sa radyo.
2: Yes.
1: Yan, na simbahan, no? Nya naman ni dalan na skilid simbahan sa iglesia sa Kidapawan. Mm-hmm. Naay tower da sa radyo, kanang tower ba murag antena ba?
2: Antena. Oo.
1: Ayan, naa di ang opisina sa Hiang International. Gusto mo mahimong kabuhayan partner, wala na sa edad mamilaki. Naa na sa panginahanglan nun.
2: Yes.
1: Kung nanginahanglan tag extra income ana. Ngita lang ka diya sa opisina sa Hiang, daghan mo pwede nga inegosyo diha. Ayan. Na ay sabon, na ay lotion, na ay kape, pwede mo manginabuhi diya. Sa gamayng kapital, pwede kang mu-income na. Pwede ka na magsugod sa imong gamayng negosyo.
2: Yes. Ayan, sa Hiang International sa Isulan. Girlie Abrasaldo, ang mga taga-Banbanon, Laak, Davao de Oro, salamat sa inyong pagpaminaw. Ug naminaw po Captain Jack si Giselle Amparom. Mga ni sila ug mga nanarbaho din ha sa may Deca Home sa may Tagum Captain Jake. Mm. Sila James Mercado habang nagtrabaho Captain Jake naminaw ug LSMC. Karay, guwapo. Oh. Si Jack Pasaylo. Pag-greet ko sa akong papa, Beng, na siya karon sa Antanao, Surigao del Sur. Pangalan si Rico Pasaylo. Anak ko niya. Ayan, salamat sa pagpaminaw. Permanente na nagpaminaw ni iyang papa ka. Ayan, si Jack salamat. Pasaylo.
1: Si Doris Gallego naman. Greet ko lamang po, Captain Jake, dari sa Purok Riverside by Pindasan, Mabini, Davao de Oro. Suarez Family, ug sa kuwang mga silingan. Nga sige po, nagpaminaw sa inyong programa. Labi na ni Altea, Lani, Aileen, Doris, and... Doris o Glama. Adlaw-adlaw may gapaminaw yun sa inyo ha, programa. Salamat guys sa pag-greet, Kapitan. Sama na yung pangalan ni Lama o Glama. Oh, nari pangalan nga Lama.
2: Kasi Lama.
1: Samukan yung pangalan. Ay, sama niya, angga rami.
2: Angga rami siguro.
1: Kung ako'y pangalan sa huginikanag, akong pangalan Lama.
2: Magwaan ka.
1: Huwag nagila yung pangalan. Lama na yun, you know? Nangatawa ni sila karon ba? So, yaga-yaga pa nga pangalan. Si Cheryl Lahoy-Lahoy. Diya sa Bansalan. Salamat, Cheryl, sa pagpaminaw.
2: Ayan, Jose Ajero. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat po.
1: Gatawa ko sa pangalang Lama. Babinog, yaga-yaga magukay na nga pangalan. Lama ang pangalan.
2: Captain Jacket, Mami Lucky, pangutana lang na ako. Dili ba magpalpitit ang inyohang kape para sa ako, ah? Kaya nagpalpitit.
1: Ang palpitation po, ang palpitation po, nanggika na sa too much caffeine.
2: Yes.
1: Ayan, pagtaas ang caffeine sa kape ngayong ginainom, o na siya, too much acid po mga kaibigan, o too much caffeine, mo na makapalpitate. Ang Magnum C Herbal Coffee and Magnum C Barley Coffee, decaffeinated na siya. Percentage po sa caffeine, mababa kayo, 2% lang. Para lang po, di man po matawag ng herbal coffee kung wala po'y kape.
2: Ayan. Yes.
1: So na siya coffee pero mababa, 2% lang. And ang ordinary coffee po mga kaibigan, pilag ito ka percent Mami Lucky?
2: 3% lang. G-extract ang trip ang 97% sa caffeine g-extract, 3% ang nabili.
1: 3%, 2 to 3% po mga kaibigan. Yan lang po, inana ka mababa ang caffeine. Kaya di na makapalpitate. Napapa Mami Lucky?
2: Ayan, naminaw si Ayesha Mantawil, mga taga Kabakan North, Cotabato. Salamat po sa inyong pagpaminaw. O si Jatchat Borromeo sa Trento. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Flor Flores, syempre salamat po din.
1: Oy, Nanay Flor.
2: Kamusta namang mo din ha, Nanay Flor?
1: Salamat, Nanay Flor. Miss you po. I miss you.
2: Yes, na-miss na po namin mo kayo. Si Arnel Montibon. Ayan, sa mga taga Santo Tomas, salamat sa pagpaminaw. Si Vendice, ang mga taga Davao de Oro, yung papa nga, permanente nagpaminaw, Mami Lucky o Captain Jake, pagtungtong o alauna.
1: Si Kathleen Laguna, na minas ng programa. Shoutout ko sa kong friend nga si Mylene Pugado, nga permanenteng addict sa inyong programa.
2: Yo, hadlo ka.
1: Manglaba, magbit-bit yun o gradyo. Gika na kay Kathleen Laguna ng Don Carlos Bukidnon. Salamat sa pagpaminaw.
2: Salamat!
1: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Napakaganda po ng kwento ngayong araw. Pakinggan po natin sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Bago ko pa man simula ng aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Erica. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa pinagdadaanan namin ngayon ng aking asawa. Nung magkakilala kami ni Joseph, Kapitan, may mga bagay na hindi ko na sinabi sa kanya. Hindi dahil sa gusto kong magsinungaling. May mga bagay lamang na hindi ko kayang sabihin sa kanya. May mga pangyayari sa dati kong buhay, nung mga panahon hindi pa kami magkakilala, na sa tingin ko ay hindi na dapat niyang malaman pa. Mahal na mahal ko si Joseph, Kapitan. Matagal din kaming nagkaroon o magnobya nung bago pa man siya mag-propose sa akin ng kasal. Siguro umabot din ang halos 2 taon saka siya nag-propose sa akin ng kasal na hindi naman. O pagkatapos ng proposal, hindi naman tumagal at nagpakasal kami kaagad. Ito lamang hinintay ko sa loob ng 2 taong, Kapitan. Simula kasi nung magkaroon kami ng relasyon ay wala na akong ibang pinangarap pa, kundi ang dumating ang panahong maikasal ako kay Joseph. Gaya rin po ng karamihang mag-asawa, Kapitan, may mga kanya-kanyang pagsubok ang dumating sa amin. Hindi lamang buhay finansyal o problemang finansyal ang problema namin, kundi maging ang pagbubuntis ko, Kapitan. Lumipas sa mga panahon, halos 3 taon nang nakalipas simula ng maikasal kaming dalawa, ay hindi pa rin ako nabubuntis. Bagay na gustong-gusto na sana ni Joseph. Sa tuwing niyayaya niya akong magpa-check up, Kapitan, kahit ano na lamang ang ginagawa kong dahilan para hindi lamang ito matuloy, takot na takot ako, Kapitan. Ito kasi ang matagal kong tinatago-tago sa kanya. Ito kasi ang pinakatago-tago ko, Kapitan, sa aking sarili. Bagay na kailanman hindi ko nasabi kay Joseph. Sa nakalipas kasi, Kapitan, marami na rin akong naging karelasyon. Nagkaroon po ako ng ka-live-in partner dati na halos umabot din ng 5 taon. Ilang beses din akong nakunan dati. Hindi dahil sa sinadya ko, Kapitan. Bunga ng stress at bunga ng mga problema ko noon sa dati kong ka-live-in partner, kaya madalas akong makunan noon. Kaya nung huli, Kapitan, sinabihan ako ng doktor na mahihirapan akong manganak. Sinabihan ako ng doktor na baka darating ang panahon na hindi na ako magkakaanak pa. Yun ang bagay, Kapitan, na hindi ko sinabi kay Joseph. Kasi ang alam niya ay wala akong karelasyon dati. Ang alam lamang niya, Kapitan, ay siya lamang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Kaya sa tuwing niyayaya niya akong magpa-check up, pagpatingin, para malaman ko, Kapitan, at malaman daw namin kung sino may problema. Lagi na lamang kong humahanap ng paraan at dahilan para hindi lamang ito matuloy.

Dumagdag pa ang maraming mga kaibigan. Dumagdag pa ang mga taong nasa paligid namin, maging ang mga magulang ni Joseph. Ang tanong lagi ay kailan ba kami magkakaapo? Ang tanong laging kailan ba kayo magkakaanak? Ano ba ang problema? Sino bang may problema? Ano bang nangyari? Ang tagal nyo nang mag-asawa, bakit wala pa kayong anak? Bakit hindi ka pa nabubuntis? Napakahina nyo naman. Mga ganong klaseng statement, Kapitan. Mga ganong klaseng mga bagay ang madalas kong mapakinggan o naririnig sa mga taong nakapaligid sa amin. Bagay rin na kapag nakapagdulot ng pressure kay Joseph. Na lagi niyang sinasabi sa akin na nahihiya na ako. Ewan ko ba, baka ako may problema. Baka ako ang baog. Nahirapan siyang tumanggap. Nahirapan siyang tanggapin, Kapitan. Nang akala ng karamihan, akala ng kanyang mga kaibigan ay baog siya. Na sa tuwing tinatanong daw siya ng kaibigan niya o mga katrabaho niya, wala raw siyang maisagot. Na minsan daw, nagbubunga na raw ito ng galit sa kanyang sarili. Baog ba daw talaga siya? Naiinsulto na raw siya sa tuwing nagtatanong ang mga kapwa niya lalaki, lalong-lalo na ang mga kasamahan niya sa trabaho. Naiintindihan ko ang aking asawa, Kapitan, at sa totoo lamang ay unti-unti akong pinapatay. Sa tuwing nagtatanong siya at sa tuwing sinasabi niya yun sa akin, walang paglagyan ang aking kaba. Kasi may mga bagay kasing itinago ko sa kanya. May mga bagay kasing hindi niya alam patungkol sa akin. Wala siyang kasalanan at ako ang may problema, Kapitan. Matagal kong pinag-isipan. Sasabihin ko na kaya, paano kung malaman niya ang lahat? Paano kung mag-iba ang kanyang pakikitungo sa akin? Baka sabihin niya sa akin nagsinungaling ako. Matatanggap kaya niya ang katotohanan? Yan ang mga tanong ko sa aking sarili kapag ka naiisip ko, Kapitan, na gustong-gusto ko nang sabihin sa kanyang katotohanan. Hanggang sa minsan, nagalit na siya sa akin. Napapansin daw niyang sa tuwing niyayayan niya akong magpa-check up ay talagang inahanapan ko raw ng paraan. Akala ko lang noong, Kapitan, ipatuloy ko pang pagtakpan o kaya ko pang pagtakpan ng lahat. Pero kinalaunan ay nagalit na ang aking asawa sa akin dahil gustong-gusto niyang malaman kung sino daw talagang may problema. Gustong-gusto niyang malaman, Kapitan, para magawan daw di umano ng paraan. Baka may kulang o may gamot para sa aming dalawa. Sa galit niya sa akin, Kapitan, ay napagsabihan niya ako at napagtaasan niya ako ng boses. Sa puntong yon ay hindi ko na rin napigil ang aking sarili at napaiyak na rin ako. Ilang beses niya akong tinanong, ano ba talaga ang problema? Hanggang sa pang-apat na tanong at tumaas na ang kanyang boses at doon na ako napasagot sa kanya. Sinabi ko sa kanyang ako ang problema. Ako ang may problema, Joseph. Ako ang may problema. At matagal ko na itong bitbit sa puso ko. Matagal ko na itong bitbit sa isipan ko. Matagal na panahong itinago ko sa iyo ang lahat. Alam kong napakalaking pagkakamali. Alam kong napakalaking ang pagkakasala ko sa iyo. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata, Kapitan, ang pagkagulat. Siguro sa kanyang isipan ay napatanong na rin siya kung ano bang ibig kong sabihin. Sa buong panahon kasi na nagkasama kaming dalawa, wala siyang kalam-alam sa mga pinagdaanan ko. Siguro, kahit anumang kaunting pagdududa, Kapitan, ay wala siya. Kaya nagulat na lamang siya sa mga bagay na binanggit ko. Sinabi ko sa kanyang oo. Kasalanan ko ang lahat. Nung makita na ni Joseph, Kapitan, na humahagulhol na ako sa pag-iyak, nilapitan niya ako para yakapin. Humingi siya sa akin ng patawad ang sabi niya sa akin, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang pagtaasan ka ng boses. Ano bang ibig mong sabihin? Napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo, Joseph. May mga bagay na hindi mo alam. May mga bagay na hindi ko sinabi sa iyo. Hindi dahil sa gusto kong magsinungaling, kundi dahil
Gusto ko lamang pagtakpan ang lahat ng mga karanasan ko. Kasi takot na takot ako na baka mawala ka pa sa akin. Takot na takot ako na baka hindi mo itutuloy ang pagpapakasal sa akin kung sakaling malaman mo ang lahat. Dati-rati ay may ka-live-in partner na ako. At ilang beses akong nakuna noon. Hindi totoong ikaw ang unang lalaki sa buhay ko.

Hindi totoo na ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Hindi totoong wala akong dating karelasyon. Ang totoo, may ka-live-in partner ako noon na 5 taon na kami. Ilang beses ako nabuntis noon at ilang beses rin ako nakunan. Kaya ang sinabi sa akin ng doktor, baka hindi na raw ako magkakaanak pa. Kaya ito na nga, ito na nangyayari. Ito na ang nangyari sa atin. Ito na ang nangyari sa akin. Patawarin mo ako, Joseph, sa aking ginawang pagkakasala.

0: para maibsan lamang ang pag-iyak ko sa pagkakataong yon. Hindi man nagsasalita si Joseph Kapitan at niyayakap pa rin ako sa pagkakataong yon. Siguro ang layunin lamang niya sa puntong yon ay para humupa lamang ang tensyon. Marami na rin kasi ang nakikiusyoso, lalong-lalo ng mga kapatid niya, kung ano daw ang nangyari sa amin. Malapit lamang kanilang tirahan sa pamamahay namin, Kapitan, at narinig nila ang pagsigaw ko. Kaya dali-dali silang pumunta sa aming pamamahay upang tignan kung ano bang nangyari. Para mawala lamang ang tensyong, Kapitan, ay hindi na nagsalita pa si Joseph. Pagkatapos umalis ng kanyang mga kapatid ay nag-usap kaming dalawa at sinabi niya sa akin ang lahat ng iyon ay nakalipas na. Ang lahat ng iyon ay tatanggapin o tinanggap ko na. Ang lahat ng iyon ay sa dati mo pang buhay. Akala ko noong, Kapitan, ay talagang tanggap niya ang lahat sa akin. Akala ko noon ay magiging masaya na kami dahil ito lamang po ang nagpapabigat sa aking dibdib. Sa buong panahon nagkasama kaming dalawa, ito lamang po yung mga bagay na kung saan nagpapabigat sa aking isipan. Yung laging natatakot ako kapag ka nagtatanong siya sa akin. Noong mga panahong yun na nasabi ko sa kanyang lahat, parang nabunutan ako ng tinik. Naakala ko magiging masaya na ang buhay namin. Isang araw, Kapitan, nang siya mismo ang nagsabi sa akin nga, mayroon daw siyang kakilala, isang kaibigan. May anak at hindi raw kayang buhayin dahil sa kahirapan. Siya mismo nagsabi sa akin na kung maaari ay i-adopt na lang daw namin ang bata. Kami na lamang daw magpalaki. Agad naman akong ngumiti, Kapitan, at natuwa sa kanyang balita. Oo naman, pwedeng-pwede. Mas mabuti yun. Mas mainam at may anak na tayo. May bata tayong aalagaan at kumpleto na o magiging kumpleto na ang ating pamilya. Tinutuon naman niya, Kapitan, ang kanyang sinabi sa akin. Dinala niya isang araw o isang araw dinala niya ang bata sa aming pamamahay. Hindi na nagpakita man ang kanyang mga magulang o mga magulang ng bata. Sinabi na lamang sa akin ni Joseph na ito ang bata at ibinigay sa akin. May kasunduan na kami. Nagpapasalamat pa nga raw ang mga magulang ng bata dahil hindi na raw kaya nilang buhayin ang batang ito. Marami daw anak ang mga magulang o ang kanyang kaibigan. Tuwang-tuwa rin daw ang magulang ng mga bata dahil mapupunta sa mga mabubuting kamay. Doon, Kapitan, nagsimula ang panibagong araw o panibagong buhay. Itinuong ko ang aking sarili sa pag-aalaga sa bata at itinuring ko itong parang akin talaga. Sa akin na lumaki ang bata. Dahil nung dumating ito, Kapitan, ay halos mag-aanim na buwan pa lamang ito. Sanggol pa. Ako nang nagpalaki. Ako nang nag-alaga sa batang ito. Inalagaan ko, Kapitan. Minahal ko ng buong buo. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unti ko na nakalimutan ang lahat ng mga nakalipas, lahat ng mga takot ko. Akala ko, Kapitan, magiging maayos na ang buhay namin. Buo na ang pamilya at ito lamang ang pinangarap ko noong, Kapitan. Bagamat nawala na yung takot ko, bagamat nasabi ko na ang lahat ng mga itinago ko noon, pero bakit laging may nararamdaman akong kakaiba? Kakaiba, Kapitan, na natanong ko rin sa aking sarili na ano ba itong nararamdaman ko at hindi ko maintindihan? Takot ba ito? At saan ba nanggagaling ang nararamdaman ko ito? Nasabi ko naman ang lahat ng sikreto ko. Lahat pa ng mga bagay na dati-rati ikinakatakot ko ay tapos na ang lahat ng iyon at nasabi ko na kay Joseph. Sa paglipas ng mga panahong kapitan, doon ko pa lamang naunawaan kung bakit ganun ang nararamdaman ko noon pa man. Doon ko lamang napagtanto o kinalaunan ko lamang napagtanto kung bakit yun ang aking naramdaman. Dahil isang araw na lamang, kapitan, nang malaman ko ang isang bagay na pinakatago-tago ni Joseph. Isang araw na lamang, kapitan, nang may isang babaeng mag-iskandalo o may isang babaeng nag-iskandalo sa labas ng aming pamamahay. Gustong-gusto niyang makita ang bata at sinisigaw niyang gusto niyang kunin ang bata. Laking gulat ko na lamang, kapitan, dahil pinipigilan siya ni Joseph. Pinipigilan rin siya ng mga kapatid ni Joseph. Sino bang babaeng ito? Bakit niya gustong makita ang bata? Ito ba ang ina ng bata? Akala ko ba may usapan sila ni Joseph? Akala ko ba gustong-gusto ng mga magulang ng bata na ibigay sa ibang tao ang bata para alagaan ito? Bakit ngayon gustong-gusto niyang kunin at gustong-gusto niyang makita ang bata? Yan ang mga katanungan ko nung marinig ko ang babaeng ito habang nag-iskandalo sa labas ng bahay. Nagsisisigaw na pinapaalis si Joseph, kapitan. Lumabas na rin ako para makita ang babaeng ito. Sa paglabas ko, kapitan, sinabi nito sa akin na saan ang bata? Ako ang ina ng bata. Kukunin ko na ang aking anak. Napatingin na lamang ako kay Joseph, kapitan, dahil hindi ko alam kung ano bang ibig sabihin ng babaeng ito. Doon ko napagtanto na siya talaga ang ina ng bata, kapitan. At hindi pa natapos doon ang aking nalaman. Doon ko na lamang, kapitan, na ang ama pala ng bata ay si Joseph. Habang nagsisisigaw ang babaeng ito, kapitan, sinabi na sa akin na alam mo ba? Kilala mo ba kung sino ang ama ng batang yan? Nasabi mo na ba, Joseph, sa asawa mo? Ako ang ina at si Joseph ang ama. Hindi ko na kaya magsinungaling pa. Hindi ko na kaya magtiis pa. Gusto ko nang kunin ang aking anak. Akin ang anak na yan. Ako ang dapat at ako ang magkarapatan sa batang yan. Doon ko na lamang, kapitan, na sa loob pala ng panahong nagkasama at magkarelasyon kami ni Joseph at nung maikasal kami, nagkikita pa rin pala sila ng kanyang ex-girlfriend. Doon ko na lamang, kapitan, ang babaeng ito ay ex-girlfriend pala ni Joseph at doon ko na lamang na may nangyari pa rin sa kanila habang kasal kaming dalawa at nabuntis niyang babaeng ito. Grabe ang trauma ko noong, kapitan. Hindi ako makapagsalita sa sobrang takot ko, sa sobrang sakit na naramdaman ko sa pagkakataong yon. Yung tipong halos hindi ko maigalaw ang mga braso ko. Yung tipong halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Nanginginig ako sa takot sa pagkakataong yon, sa sobrang takot ko, kapitan. Sa sobrang sakit na nalaman ko patungkol sa aking asawa. Nagawa kong magsinungaling sa kanya pero hindi intensyon yon para saktan ko siya, kapitan.
1: Bakit di mapaniwala na?
0: Kung nagkamali man ako noon at kung may sikreto man akong itinago sa kanya, hindi para saktan ko siya, kapitan. Kundi para yon maproteksyonan ko ang aming relasyon. Pero ito ang kanyang iginanti sa akin. Ganito ang ibinalik niya sa akin. Isang malaking kasinungalingan. Napakasakit na ginawa niya sa akin.

Simula nung malaman ko yung kapitan, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko talaga alam kung ano bang gagawin ko. Ang isa sa pinakamasakit, kapitan, ay malaman ko na ang batang inaalagaan ko at minahal ko, kapitan, ay bunga pala ng pagkakamali ng kanyang ama. Mas lalo akong nasaktan doon, lalong-lalo na sa mga panahong kukunin na sa ng kanyang tunay na ina.

Tiniis ko ang lahat, Kapitan. Bagamat ilang beses kong pinag-isipang iwanan na lamang si Joseph, bagamat ilang beses ko na rin pinag-isipan na lalayas na lamang, magpakalayo-layo, gusto ko nang kalimutan ang lahat. May mga panahon ring pumapasok sa aking isipan na magpakamatay na lamang dahil gusto kong kalimutan ang mga masasakit na nangyari sa akin, ang mga masasakit na nangyari sa aming relasyon ni Joseph. Ngunit, sa kabilang banda, Kapitan, hindi ko rin maitatagong may parte sa puso kong nagsasabing patawarin mo na. Patawarin mo na, magsimula kayo muli. May parte sa aking puso ang nagsasabing mahal ko pa rin ang lalaking ito. Kaya sa buong panahon, Kapitan, kahit man nangyari ang mga ganong bagay sa aming relasyon ay nananatili pa rin ako. Hindi ako umalis. Bagamat may mga pagkakataong hindi kami nagkakausap ng maayos, kahit man patuloy niya akong sinusuyo, kahit man patuloy siyang humihingi sa akin ng patawad, hindi ko pa rin maibabalik sa kanya ang buong tiwala ko. Hindi ko pa rin maibabalik sa kanya ang dating pagtingin ko, yung pag-aalaga ko, yung respeto ko sa kanya. Kung nagkamali man ako noong, Kapitan, at aminado naman ako doon, hindi yun para saktan ko lamang ang damdamin ni Joseph. Dahil yun, sa gusto ko lamang proteksyonan kung ano man ang meron sa aking nakaraan. Pero yun pala ang ginanti niya sa akin. Masakit para sa aking, Kapitan, na isipin na ako pa mismo nag-alaga sa bata mula nung 6 na buwan pa lamang ito, hanggang sa ito'y lumaki. Magtatlong taon na ang bata sa kalamang pukuni ito ng kanyang ina. Napakasakit yun para sa akin. At napaka-unfair noon para sa akin. Ibinigay ko na lamang ang bata, Kapitan, para hindi na lumaki pa ang usapan. Para hindi na lumaki pa kung anuman ang magiging pananagutan ko balang araw. Para wala ng gulo. Ipinaubaya ko na lamang. Ipinasadyos ko na lamang kung anuman ang nararamdaman ko dahil araw-araw, Kapitan, hindi mawala sa aking isipan ang bata. Napamahal na ito sa akin at miss na miss ko na ang batang ito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kapitan. More power po sa inyo.

0: na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Toril, Pearl Drug, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Wise Buy Pharmacy, OTC Pharmacy, Royal Care Pharmacy, AJ Healthcare Pharmacy, Golden Drug Store, L2 Pharmacy, Qualimed, og JK Minimart.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Emma Mission na puro prusas dahay. Tagang di pa mati ang akong ginag-use po kay mga haplas. Tapos nakadilapod ko og kape. Tapos na best ang kape kay first time na mag-inom mo siling ko. Mabalik pala ta dito kay mabakal ta kay namin gali ang kape. Tapos ang mga haplas, pag masas-masas kami among ginagamit ta mga haplas. Epektibo kaayo. Hamot pagid pag hindi ka magbaho, una ka damo ang magbakal.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa isulan. John Mark Pharmacy, JL2 Pharmacy, TJ Pharmacy, Mary Arlene's Pharmacy, PJ Doctor's Pharmacy, Medicina Pharmacy, ug AJ Pharmacy.
0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Era 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay ra man sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nag-maintain yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, more na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Piglawigan Agusan del Sur, CG Store, Zongren Store, Veruela Agusan del Sur, EDAC Ventures Corp, RJS Pharmacy, JKS Store, o Pagulong Store.
7: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C, ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini Herbal Juice. Lami!
8: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo.
1: Ang Magnum C mapalit sa Santo Tomas, Davao del Norte, Farmacia Erinor, Cirilio Pharmacy, Mahalipay Groceries o

0: refreshing all good the eye. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
1: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Tulunan North Cotabato, Medcris Pharmacy, St. Mary's Pharmacy, John Pharmacy, ug Boras Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
3: Kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay safe, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalumtom, o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
2: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Ikaw na pala.
5: Love.
6: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo, ha?
7: Sigurado ka?
5: Sex.
7: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
6: Sus na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
7: Natural. Ay sige kag pambabae.
6: Yes,
8: nanawag na kayo
6: sa trabaho!
8: Hisgutan nato ang Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
9: Ingatan mo siya.
8: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love.
2: Sex. Marriage and career.
1: Wow.
2: Wow.
1: Okay nga po, dag-wow kayong story. Wow. Daghan kayong greetings na, masama mila.
2: Yeah, salamat po ka nagsulpot-sulpot ganyan nga itong mga greetings. Kajot lang yun.
1: Sa mga taga-PC Bay, shoutout po kay Dungkoy o Jasper. Maraming salamat kay Jaramil Abinido. Si Nick Mala Mamaluba. Si Boss Joel Sumalo ng Bislig City. Lagi po nakantabayan. Maraming salamat. Si Jean Gimalan, Barangay Karaos, Mami Laki, na minami sa inyong programa. Si Nanay, si Ma'am Dalia O'Famine, na lagi po nakikinig sa programa na Dalia O'Famine. Si Mini Curly, Buat Family ng Old Kabakan. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. And shoutout po, Mami Laki, Captain Jake, sa Lipumano Family, sa tanang mga maitom, taga maitom, Trento, Agusan del Sur. Ayan. Salamat po sa inyo.
2: Ayan. O syempre, naminaw po Captain Jack, si Edwin V. Balikuat. Ana siya, Captain Jack. Ganahan kong maminaw sa LSNC kay daghan kong makatunan from Semong Kapalong.
1: Semong Kapalong.
2: Di rin siya Simong Nahong.
1: Eunice Ann, maraming salamat. Flores Family, og magkiang... greet ko lamang po sa Flores Family sa magkiang-kiang. Sorry. Ay, sa klaro na kung basa, Magkiangkang, Bayugan City. Ano ni lugar, Magkiangkang? O, Magkiangkiang. Sorry. I-greet ko lamang po ang Flores Family sa Magkiangkang, Bayugan City, sa akong Mama Dear Rowena o Papa Dear Aguinaldo. O sa akong Baby Lera. O sa akong Manghood. Thank you, Kapitan. Eunice Ann. Magkiangkang, karoon mo kadungog nga natin lugar.
2: Sa Bayugan. Bayugan?
1: Oh, Bayugan City, Magkiangkang.
2: Kasi spelling sa Magkiang.
1: Magkiang, good. Magkiangkang.
2: Magkiangkang National High School na, ganyan.
1: Na, Magkiangkang. Salamat, Eunice Ann. Ang Magnum si sa Bayugan, nasa Mom's Option Pharmacy, nasa JSR. Halos na ng butika na sa Bayugan, may Magnum si sa Nadias pa Patinay, Nadias sa Rosario Prosperidad, na hasta Lakugon. Makapalit mo Magnum si Herbal Capsule, Magnum si Herbal Coffee, Magnum si Barley Coffee. Nas mga butika, makapalit mo Magnum si. Sulayin ninyo kaya Magnum si. Efektibo na.
2: Barato pa.
1: Barato pa.
2: Jeremiel Avenido, ang mga taga PC Byte Family, salamat sa pagpunin. Bitin mo ganina. O ang mga taga Makilala Integrated Terminal, Captain Jake, sa terminal na dirisa terminal sa Makilala, Captain Jake. Kusog ang ato ang monitor din ha. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Salamat
2: din
1: po. Salamat
2: thank
1: po.
2: Thank you po. Mommy Lucky, unsa ganitong malunggay capsule? Magnum C Herbal Capsule. Ayan. Malunggay na siya nga capsule.
1: Ayan. Rose May Estacion, minamin nila sa Mawab, Davao de Oro. Sige, may paminaw sa inyong programa hatun hapon. Ryder Hardinero ngang South Cotabato, Tampakan. Si Boots ni po, salamat. Shout out po kay Jesse Packet. Maraming salamat ng Porok 5, New Cebu, Sulup, Davao del Sur. Salamat po sa inyo, mga taga-barangay New Pasig, Tacorong City, Sultan Kudarat, Aileen Alcover. Laging nakikinig sa inyong programa.
2: Salamat po. Janet Gavan, Marcelina, sa Marcelina, Bayugan City. Tanong ko lang po, Mami Lucky, ano po ba ang dapat gamot para makabawas? Hindi kasi ang anak ni Narong Dalaga hindi makabawas. Unang-una po, depende po kung ilang araw na, kung medyo matagal-tagal na, mas maayog yun nga magpakonsulta mo sa doktor.
1: Yan.
2: Kung dili lang ka ng ano ha, ka ng home remedy, kumbaga, kamo gi mismo mangutanag sa doktor, matagal mo sa hospital,
1: basiwa,
2: or sa center.
1: Ba? Kaya naman, na yung mga tao nga hinay ang metabolismo, na yung mga tao magod, makakaw-karni, dugay kay makabawas.
2: Mm-hmm.
1: Na po yung mga tao, wala po yung problema sa ila, pero doon yung mga tao, hinay ang metabolismo.
2: Yes.
1: So, mo na iba, dapat ang pingan. So, medyo, pagkadugay gani ang atong bawas, mag-ingat po sa kinakain. Dapat rich in fiber ang ginakaon na to.
2: Gulay.
1: Gulay, malunggay.
2: Anything green nga gulay, taas na siya og fiber.
1: Ayan.
2: O niya, kung gusto ninyo, o kanang ilim nun, or kanang drinks, Captain Jake, na makatabang, ang Magnum C Barley Coffee.
1: Kaya na nai barley, nai wheatgrass, nai chia seed, kaya na siya. Mga nai dakong tabang pagbabawas. Pero kung inkaso man lang, basi nai problem, or nai mga watakay balob, ito ka ng mga sa tawag na mamilaki, nai mga
2: Bowel problem?
1: May mga kakulian pa ba? Si tawag na mga underlying
2: conditions.
1: Underlying conditions. Wala takibaw man good, so magpa-check up gyud. Ana pero kung kanang hinungdan lang kay nakakaon magkaroon ka ng mga karne nga dugay na igawas gyud sa hay.
2: Dugay siya ma-burn.
1: Sa tawag na may digest.
2: May digest pala.
1: So kailangan nato og kanang kuan, mga rich in fiber na pagkaon. Malunggay is very good. Mo nang ang malunggay Magnum C herbal capsule, Magnum C herbal coffee kana na mga malunggay na siya. Nindot yung na basta na malunggay. Magnum C herbal capsule. Rich in malunggay na. 500 milligram ko na siya. Maunay sa nindot. Ayun. I hope madala na. Or ka nang sa tuwang Magnum C barley coffee.
2: Okay, try po ninyo ka na ganiin. Warm water cup. Warm water. Yung sa mong inom ng tubig. Pero kung dugay na ganyan nga panahon, kailangan yung magpa-check up. Cheryl Lopez sa Ongon. Ayan, nagikan sa Barangay Santa Josefa or San Jose.
1: Balikwat, naminami siya ng programa LSMC. Daghan ko makatunan from Simong Kapalong. Ah, okay, mauna ganina. Simong Kapalong. Thank you very much.
2: Okay, makutana mga kuwanan nila sa ila ha. Makadungog kuwanan yung mga empleyado ba? Asa ka mo ito? Simong? Ano Simong na? Mga bataan.
1: Simong Kapalong.
2: Kapalong. Si El Palabrica. Salamat po sa pagbuminaw. Usa ka first year college sa Maykotabato, Arakan. Ayan, salamat po sa inyong pagbuminaw. Ryder Handenero, mga taga-Tampakan sa Cotabato. Salamat po sa pagbuminaw. Barangay Karaos. Salamat po sa mga taga-Barangay Karaos. Nga naminaw sa Tua, Captain Jack, mga taga-Sultan Kudarat. Ang Pasi sa Pasi, Tacurong City. Ang Pama Family, salamat po. O syempre, ang mga taga-Maitom, Trento, Agusan del Sur. Ang Lipomano Family, salamat po sa inyong pagpaminaw. Buat Family, Captain Jake, sa Old Kabakan. Ano yung New Kabakan?
1: Nakasiguro.
2: Ayan, Old
1: Kabakan.
2: Anyway,
1: balikan natin ang kwento ngayon, mga kaibigan. Kwento po ni Erica. Ang kanyang kwento po, mga kaibigan, ay napaka kurat po kayang stories kinabuhi po.
2: Kaya kayong mga plot twist.
1: No, naminyo siya sa iyang banang si Joseph. Pagkaminyo niya, na siya tinaguan sa pagkadalaga. Kanabang na, permiti siya makuhaan sa unang mamilaki ba?
2: Mm-hmm.
1: So, sa diyang naminyo sila, di siya magkaanak. So, iyang partner, hibong, yun, ano, di man ka magpa-check up. So, eventually, nahibalaan yun sa banang na siya gitaguan. Ang gitaguan niya is that, tungod sa doon na siya mga tinaguan sa unang kanang di, kapila na siya nakuhaan, moti na himong hinungdan nga di na siya possible magbuntis or magkaanak. So, mm-hmm. moti na himong hinungdan. I don't know, paano na siya explain in medical kuan. Pero, nag-adapt sila og bata. One day ni unang banang mag-adapt na lang tagbata, anak. Yeah. So, niingon na po siya, sige, may problema. Ano siya ba?
2: Para makomplete ilang family.
1: Oh, so, gilagaan po niyang bata, gigugman niyang bata as if iyaha ang bata. And naabot sa punto nga nahimong skandalo, nahimong gubot mga kaibigan. Ang story kay ang babae na niabot dito sa ilahang balay nga nagsulong ang babae nga misulti og mingon nga akuan ang bata.
2: Mm-hmm.
1: Ambi ng bata kay ako nang dalaho ng bata. Kuhao na ako ang bata. Dito nahibalaan nga abi lang niya katong ginikanan gyud tinos bata ang wa pag yun na masayri mamila kay nakapa-surprise pag yun niya kay ang amahan des bata iya ning bana pagkaunsaan.
2: Pagka grabe plot twist sa story.
1: Oo, tigini mamilaki pwede ra ba siya mo file og kaso ana?
2: Concubinage.
1: Pwede na nimo file og kaso kung kana imong ano ba kanang sa kanabitong sa legal nga matang niya kanang ang babae kay gusto mo balos ana maka-file bi kag kaso gina na.
2: Kung minyo man sila gitawag.
1: Minyo man sila kasal man sila.
2: Kasal mo.
1: But anyway, ang babae dili man inana. Sige.
2: Oh, nanag-comment din. Hala, grabe ang plot twist sa story ninyo. Makahilak man sa daan na, uy. Makahilak sila daw, Captain Jake.
1: Sabay lang niya.
2: Kuan na ni Captain Jake, oh. Nakatry po daw siya ni Captain Jake. Pila daw siya ka-beses.
1: Kung saan natry?
2: Nakatry siya mga nakuhaan. What a human.
1: Okay.
2: Oh, nakapilay siya nga. Pila, nga wala pa daw siya. Pila daw ka-beses nga nakuhaan siya. Mm. And then, nagkaanak pa daw siya. Nagkaanak gihapon siya.
1: Oh.
2: Pero, naagay uban daw Captain Jake nga. Pila na ka-beses nga na miscarriage man na siya. Kanabitang, in medical term, miscarriage, Captain Jake, is makuhaan ka, usahay daw, di na daw gido ka magkaanak. Oh, na yung mga underlying condition.
1: Ayun. Anyway, Mami Lucky, para matapos ang kwento natin ng araw.
2: Actually, sa ilahang story, Captain Jake, pareha man silang duha nga naisala sa usat-usa.
1: Mm.
2: Diba, when you enter into a marriage na kinabuhi.
1: Yan ang mga bagay na pwede natong katunan karon.
2: Oo. Ano sa mga bagay nga pwede natong magkatunan karon sa pagsulod sa pag-asawa, diba? Dapat pa lang, sa pagsugod pa lang nato sa pag-asawa, dapat nakahibaw na ang atong mga... Na may uban, good Captain Jake, ng mga... happening sa atong kinabuhi nga pwede ra just to keep it to ourselves.
1: Mm.
2: Pero kanin pag pagtukod na to og pamilya sama ani nga gusto sila magkaana, kailangan na na-inform nimo ang imong bana sa imong mga previous medical history.
1: Mm.
2: Ana nga nakuhaan ka pila na kabeses, ana para at least kahibaw siya. Kumbaga, dili man kinahanglan nga magkanang secret ka ba para dili lang pud mula o mang imong bana mapangitaan yung pamaagi. And sa part pud sa bana, Captain Jack, parihagid silang duha nga naay sala sa usat usa. Ang lalaki naman karon nakabuntis di ay kana tama tingo ni Captain Jake, if gusto nimo magseek og legal at gusto nimo magseek og kana bitang justice para sa imong kaugalingon,
1: pero wala na din, dili na ta mo go anang adalan. Sige, mami lang.
2: Kato, kung gusto lang siya, Captain Jake, na kung minyagid sila in legal koan, pwede makapag-file og kaso. But for now, I think ang best nga buhaton, Captain Jake, is that to renew ang inyuhang kaminyuon. Unsa man ang renew, unsa man ang renewal of vows, or renew magpakasal. Kung dili i-renew ninyo, you have to sit in together and discuss og storya unsa ang mga ikamaayo kung gusto ninyo mag-proceed sa inyuhang kaminyuon. And I think daghan magpamaagi nga dili man mo't pasabot kung dili mo magkaanak, dili mo mamahimong happy nga magtiayon, kay daghan man kaayog successful pod nga nagminyo, Captain Jake, nga walay anak pero successful magyapon ang ilahang kinabuhi.
1: Yeah, but of course it will never be the same. Ano man, kay ila naman gwi lamat kay
2: nanilamat
1: kay nang kahibaw naman kang nay anak sa gawas ni imong partner. Nay anak sa gawas ni imong partner. And grabe ang betrayal nga nahitabo. Ano, yes. Maguna siya.
2: So, tagaan lang imong space ang imong kaugalingon karon.
1: I think that would be the kwan.
2: The best option
1: nga. Space lang usa ka nang magpakalayo.
2: Ginhawa lang.
1: Magpakalayo kung ginahanglan. And siron, kung unsa ba ang estado po sa lalaki sa imo, ah. Kung sa pagiging iyang kwan, kanang iyang commitment, naalang ba siya dahil to stay because ang mag-asawa mo, diba?
2: Mm-hmm.
1: Or naapa ba siya paghigugma po sa imo?
2: If that's the case, nga parehagi hapon mo na higugma, and ikaw willing ka to accept ang iyang anak o accept sa nahitabo, then if you are willing to compromise, sabot mo sa inyong kwan. But for now, I think, tama to ka, best thing to do is to panang space lang usa ninyo sa usat usa para kamong duha, especially ikaw, makahuna-huna ka og maayo kung unsa ba ang dapat buhaton nimo og asa ba dapat ang lugar nga dapat ninyong tahakong duha as mag-asawa.
1: Usahay man gud na mga pangitapos kinabuhi bang usahay din na nato kailangan balik-balik kun og unahon kung kinsa ba gyud na sayo, pila po sa bagay kabugat ang nabuhat ka sayo. Sometimes ra gud ang bottom line ani atong basihan ang ato yung kasing-kasing. Ana man gud. Ang atong basihan na lang kasing-kasing, if ang kasing-kasing nato is padayon pa nga naghigugma, padayon pa willing pa mo sakripisyo, willing pa mo kompromiso, then ang tanan ato na lang kalimtan kung pwede. Ayan. Maura man i-bottom line, mami Lucky, kay kabisan man og naay paghigugma, pero kung magpabilin gihapon sa puntong naa gihapon dito ang pagunahuna kung kinsay na sayop, unsa kabugat ang gibuhat nga sayop, you will never be happy. Di gihapon mahimong malipayon sa unahan. Ang question lang diha, nahigugma pa ba ka?
2: Mm-hmm.
1: And gusto pa ba ka mo
2: continue
1: padayon sa unahan nga kauban ning tawhana? Makita pa ba ni mong kaugalingon nga sa unahan kauban gyapon ning tawhana hantud matiguang mo? Kaya ba ni mong mopasaylo? Kaya ba ni mong kalimtan ang tanan? If kana nga mga pangutana, matubag nimo si mong kaugalingon kung kaya pa din padayon. Nga as much as possible, I'm not saying nga karon dayon kalimti ang tanan, no. Of course di nimo na dayon makalimtan, but naa na sa proseso. Moagi ka sa proseso, and I just hope nga one day makalimtan na nimong tanan, makambyuhan og paghigugma. Kay kung di na to nabuhaton, mapauban mo sa usak relasyon, you will never be happy yun. Nga naman, naamo sa usak relasyon, pero nagyapong kay kaligutgot, nagyapong kay kalagot, might as well magbulag na lang ta.
2: Mm-hmm.
1: Might as well ka na, di na lang ta mo padayon sa unahan, kay nahalagi ko'y paghigugma, pero napa mo ko'y kaligutgot. Di man na pwede mag-uban ng duha, kaligutgot o paghigugma, di ka na pwede ubano ng duha. So, na kay paghigugma, yan na kay kaligutgot, kung sa may mga expectations sa unahan, pwede nag-uban mo, pero mag-awayan na gyapon mo. Pwede nga mag-uban mo, pero wa kay pagsali. Kaya ingon ako, you will never be happy. Di gyapon magmalipayon, o di gyapon peaceful ang panag-uban. So, see to it, nga dunay answers ang mga questions nga, if, dun na pa ba'y paghigugma? If ang answer is yes, next question is, kaya ba nimong kalimtan ang tanan for the sake of that love? Yan. If kaya nimong tubago na, padayon? Kaya ba nimong pasaylo ng tanan? Kapag sinabing pasaylon, ayaw na paghinumdumog, ayaw na na sukit-sukita, ayaw na na siya ibalik pag-abot sa panahon. Ngano man, mahimong magulo lang eh. Mabalik ragyapon pag-abot sa panahon eh. Pwede ragyapon yung istoryahan pag-abot sa panahon. And mahimong ragyapon ang hinungdan sa dili pa nagsinabtanay pag-abot sa unahan. Make sure nga kung mahingong kagipasaylon na taka 100%. But I'm not saying karon dayon. What I'm trying to say is that maybe later, as you move forward, as you move along sa ginabuhi,
2: as you move on,
1: ayan, I just hope nga you find peace sa imong kasing-kasing kay di ginaanlalim ang sobrang betrayal. Buing, kung ang uban ganin, makapatay pa ganyan na sa minana ng sitwasyon. Sa sobra kalagot, sa sobra kasakit. Doon ay uban nga, di ginan nila kaya. Ang uban, mo bulag yun, mo distansya yun, mo bahala ka niya. Na inana mo, ang ending mabulag, magguba ang pamilya yun, ang ending. Pero ang question is, doon na pagigugma, sama sa imong ingon, gugma pa ko ni tawhana. Na pa'y part sa kong kasing-kasing nga, gaingon nga, gusto pa na ako ni makauban ng tawhana. If that's so, kailangan ni mo magpasaylo. Kaya dili man pwedeng mag-uban mo sa usa ka panimalay, mag-uban mo sa usa ka journey, pero walay pagpasaylo kasi mabalik lang na siya mamilaki. Hmm. Gamayng bikil ninyo, imo naman po na i-bring up.
2: Ay, so,
1: ikaw ra ba ha? Nabi kay sayup na ko. Ha? Siya po, doon na po siya ikasukman sa imo. Mayroon po siya, ikaw po ba ya? Napo biya kay sala. So, ibig sabihin, dili sa mahimong maayo, di sa mahimong healthy nga relationship. So, kinahanglan, if doon ay gugma, moro man ang bottom line sa aking mamilaki. Kita ba, as tao ba? I'm not saying, depende sa sitwasyon. Kini nga sitwasyon, magod, kay ba magugong napay gugma? Sa kini nga sitwasyon magod mo, kahibaw ko ba nga pwede pang padayon sa unahan ba? So, be it ko nagkamali. I'm not saying katama yung gibuhat, nagkamali. Pero ang pangutana niya, karon ba nga nahibalaan ang pagkakamali? Ang lalaki ba naningkamot ba? Mm-hmm. Nga itulid ang iyang mga mali. Naabad siya sa punto nga gusto na ipatunayan nga ikaw ang gihigugma niya above all. Kung nagkamali man ko sa una, naba sa punto ang lalaki karon gusto na ko patunayan nga oo nagkamali ko pero gusto na kong tuliron ng tanan. Gusto kong ituwid ang lahat ng pagkakamali ko. At above all, gusto kong patunayan sa iyo na kung nagkamali man ako noon, ngunit ngayon gusto kong patunayan sa ikaw ang mahal ko. Kung nadiha nga punto, sa punto ang lalaki ngayon, ana, pwede pa sa unahan. Ayaw. Pwede pang mamahimong malipayon sa unahan. Doon ako yung mga kailang yun, ana, sabi. Gikan sa magulo, gikan sa mga gubot nga sitwasyon. Pero ang ending, nagkauban sila nga. Puro malipayon, puro full of wisdom sad sa ginabuhi. Nainanay, mamilaki. Nagani ko'y kailana sa una, mamilaki yan. Ako'y kailamin na, di lang ako'y mention. Pero doon ako'y kailana nga, nadakan ako nga. Ang bana ni Hawa again na kaipon lain. Mm. Ni Hawa ha, ni Hawa. But over time, ang mga anak, sa diyang gibiyaan siya, ang iyang mga anak, ang asawa, ang babae mo, nagpadako sa mga bata, napa-eskwela yun niya. And to cut the story, ang mga bata, ni graduate yun sa mga kuya ang eskwelahan. Mm-hmm. Mga talagang mga professional na karon, mga UP graduate yun ang mga bata sa pagpaningkamot sa inahan. Mm-hmm. And during those time, wala ang papa dito para alalayan siya. Pero kahibaw mo, sige ba sa babae, pagbalik sa amahan, ma-amaze kang, anong gidawat gihapon niya? Maka-question ka, ha? Gidawat ni mo? Anong gidawat ni mo? Katong mga panong na kadya nabuhi ka, naningkamot ka para sa mong mga anak, wala ganin na mapakita ng tawa. Natuwa dito siyang kabit, nag-uban sila. Mm-hmm. Nga karon nga nibalik na sa imuha nga nang nagko ni mo mga anak, graduate ng tanan, nibalik idawat gihapon ni mo? Ingon sa mama, di ninyo ma-explain ang ako ang side. Mm-hmm. Di ninyo masabda ang ako ang side. Nagkamali, pero naramdaman ako nga giamin niya ang pagkakamali. Mm-hmm. Kuyo, kain na nga kuha. Monay, makaingon ka. Monay, gugma.
2: Pero gwapo na nga story ka.
1: Nabihala namin na nga ang story.
2: Tama, kasi...
1: Ako isulti sa imo, kinsa na. Mga UP graduate ang mga bata.
2: Magkaila kuha na ka.
1: Pero eventually, gidawat gyapon niya. Nagmalipayon man. Kung asa, kung kano sa sila nahimong natiguang, I mean, tanan ba? Nairason magod? Wata kay ba magod og nganong unsa bay katwiran sa babae sa asawa? And maybe siguro somehow sa yang utok nakaingon siya nga dapat ra pud to mahitabo sa una kay kung wato nahitabo maybe di ko maning kamot og maayo karon mapaeskwela na ko akong mga anak. Mm-hmm. Pwede nga na yang katwiran ni. Eh.
2: Yes.
1: Wata kay ba kay sarang nakahibaw siya kasing-kasing og sayang una-una. Wata kay ba ano bang meron sa kanyang isipan at meron sa kanyang puso? Hindi natin alam kaya napatawad niya. The same goes with your story na nakikinig ka ngayon, Erica. Malay natin sa unahan, baka magiging masaya, magiging, hindi natin alam. Pero ang bottom line lang dyan, naramdaman mo ba yung sincerity? Naramdaman mo ba ang pagtutuwid, pagsisikap para patunayan na ikaw ang mahal? Para patunayan ituwid ang mga pagkakamali? If that's so, meaning may pasibilidad o posibilidad na magmalipayon sa unahan. Ah. And ikaw naman, kung magpapatawad, 100% magpatawad. Huwag na ibalik yung mga nakaraan, nakalipas na. Kasi ang nakalipas ay nakalipas na. Minsan lang, itatanong na lamang natin ano bang meron sa puso natin. Yun lang kasi minsan ang nagmamatter, mga kaibigan. Minsan ha, minsan. Hindi po ito applicable sa lahat ng story. Ito po ay applicable lamang sa story natin ngayon.
2: Yes.
1: Kasi meron din mga pangyayari minsan ako mismo nagsasabing ayaw na. Diba sa madalas na pagkakataon ako din po nagsasabing ayaw na. Pero this time kasi makukonek mo yung mga story. Mararamdaman mong story na may posibilidad pa. May mangyayari pang magaganda sa unahan. At this time, I can tell na pwede pa. Pwede pang ayusot.
2: Pwede pang mahilot.
1: Pwede pang i-correct ang ato ang mga pagkakamali. Ayan. Yun lamang po mga kaibigan. Yun lang naman minsan nagmamatter. Gugma pa ba? Tapos gusto ba na itong ayuson? Ha? Situate ginanang ato ang direksyon. If not, ayaw na lang. Mas maayo pang magbuwag. Kay samok ra sa unahan. Magsigirag awayanay. Magsigirag mahayay.
2: Sihay.
1: Magsisihay ba? Di patungod ni mo, dili na may inani ah, samo
2: blaming
1: kaya na.
2: Blaming other, dili maayo po.
1: Samo kaya na. Kung ganun po mga kaibigan, wag na. Pero kung may pagkakaisa naman na ayusin ang relasyon, yon doon tayo mga kaibigan. Nagkamali, pero bottom line, may puso pa rin ba? May pagmamahal pa rin ba? May pag-ibig pa rin ba? At may kagustuhan mag-ayusin ang lahat. Pagka meron po mga kaibigan, halapadayon to sa unahan. Kay anara magyunta sa'yo, masipiat magyunta, madagma magyunta. Sipiat ganyang kabaw ng opat kabuk tiil. Ikaw pa bang duhara? Ha? Di ba Moy? Di ba Moy? Oh, tama ka Gor. Ano dahil? Anyway, wag kasabot si Mami Lucky.
2: Wag kasabot.
1: Hindi. Di ba Moy? Ano man na? Ano tuwag mo ka Gor?
2: Gor.
1: Gorilla ba Moy? Hinaya ni Kurbada Mami Lucky, oy. Parating oras na kang salamat sinong pagpagin. Hinaot na po tayo nakatunan sa itong programa Karong Adlawa sa Love, Sex, Marriage
2: and Career. Kauban si Captain Jake MC, Mommy Lucky.
1: Bukas po muli mga kaibigan, araw po ng Thursday bukas. Ako po si Captain Jake na mag-iiwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Mommy Lucky, paka-explain.
2: Ayan,
1: ang mali ay mali at ang tama ay tama.
2: Gumawa ng tama dahil magre-resulta ng tama ang gagawin mong tama. Kapag mali, alam mong mali, huwag mo nang ituloy. Ayaw na buhata ang mga mali nga butang kay mali na gani.
1: Ayan. So, lalo na kapag pinagpaplanuhan.
2: Oh.
1: Yung intentional na pagkakamali.
2: Yes.
1: Alam mong mali, tapos gagawin mo pa rin. Yun ang mga mali na hindi katanggap-tanggap, mga kaibigan. Di ginakatanggap-tanggap. Kay labi nag-imong planuhon, for example, doon na kay planong manghilabot, manghawat, aka na, planado na siya. Oh, intentional yan. Yan ang mga pagkakamaling hindi katanggap-tanggap. May mga pagkakamaling hindi inasahan. Tao, human as we are, magkakamali at magkakamali. Pero hindi intentional.
2: Yes.
1: Yun ang maganda. Tapos may pagtutuwid. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
4: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Best Pharmacy ug Butika Iyay.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
3: Di na dyan mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tumusa kong balatian. Full cell o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungod sa mga tuhod nga, nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa capsule. Hubak, huwag ka ng high blood. O sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan, Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Farmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: President Lumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpabiti ko sa 150 over 80. Sa atong higayon na, nagamit lang yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo kay naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan de Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mauli ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagkatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wise Card Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
0: Kini ang FMR.
7: Favorite music radio.
8: 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel ugkuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, kapsul. Kape ugkuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa
5: Mungkayo Davao de Oro,
4: Uno Pharmacy,
5: Daklan Pharmacy,
4: Mother Teresa's Pharmacy,
5: Farmacia Anora,
4: Wisecard Pharmacy,
5: Northern Drug,
4: Maxi Pharmacy,
5: ug Vilma Store.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
13: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
13: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likayi ang dialysis. Protect ahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival.
17: MCOR Festival!
16: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag-kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival.
17: MCOR Festival.
16: Pretty Thai Fair Trade
1: permit number R11-100032, series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga
5: anak.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas, o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
15: More than good pizza.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang need kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action may seg minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Kuya Dodge, Lever Care Forte. Alang ni niyan mga tao nga nagka-problema or naguba na daot ang ilahang atay, naghubag ang atay, nagka-lever cirrhosis, or nawasan sa abdo. Basta kay tanan nga kadaot sa atay gumikan, gikining atong atay, muna siya gitawag nga processor sa ato ang organ kung digestive system. Tigproseso sa mga pagkaon. So atong ampingan atong atay, kasi ang una matamaan kung manubra ang atong pagkaon nga dili na namao. Niya itong mga tao po nga nagka-problema sa atay, mabagsak sa ilahang medical, dili makapasar, dili maka sa pag-ipang-applyan diha nga trabaho, dili makadayon og kaning apply tungod kay nagka-problema ang atay. Kahipa na, hipa A, hipa B, kanang mga ingon ana nga klase sa kaso. So atong ampingan ang atong atay, atong amumahon ang atong atay, kay balikon ko siya ang pinakaunang mutrabaho, muproseso sa atong pagkaon. Kung dili niya kaya, magka-problema jud. May pektahan ang tanan nato nga mga vital organ. Vital organ mo na sa mga naguna ng mga organo sa atong lawas nga dunay kalambigitan para nga mamahimo kitang himsog or baskog. So unang-una atong protektahan ang mumahon ng atong atay nga dili madaot. Kanunay ang pag-inom sa Kuya Dodge Liver Care Forte, duha ngadto sa 4 ka tablitas buntag udto hapon kada human kaon. Usbon ko katong mga tao nga nagka-problema sa ilahang atay, parang mubalik og kahimsog, balik og kabaskog, katong mga daot or nga dunot ng atay diha, ayaw kalimot, inumi ka na siya og Kuya Dodge Liver Care Forte.
2: Okay, ay kasakit, ay okay, kasakit.
3: Nausa mang katay, nga nakikita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sakita, pastila ning rayuma, kasakit, paita ning matiguang nagyurtaoy, daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antosin mo sakitay, niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kukusalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
11: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malo.

0: sugay and chia seeds, stevia sweetener kini, lami, himsog o natural. Ganahan ka ang kape nga lami o himsog, sulayi ang Glacial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds o stevia ang pampatamis niini.
1: Ang malunggay, puno sa vitamin C o antioxidant para kusgan ang imong immune system.
0: Ang chia seeds puno sa fiber o omega-3 na makatabang sa digestive health o energy.
1: O ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect! Ayos sa gaamping sa ilang blood sugar.
0: Enjoy ang creamy o natural nga tamis sa Glacial Coffee Mix. Gamit na sa Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Glacial Store, Longlading Radio o sa mga butika. Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
7: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong nagitultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
6: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
11: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Perhensyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kabalo!
1: Ayaw ba ka nga ang PowerTan Probi Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
4: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
4: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
1: Guayabano o gotakala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
4: Busa, kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyo.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayan.

0: Vibes, morning mga ka-vibes, mga ka-pamilya, mayang buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good
1: morning.
0: Ayan na po, another day, another adlaw na po. Ang atong sugakuron. Grabe, sugakuron. Masaya mo kayo eh. Ayan, mayang buntag sa mga ka-vibes na doon yan. October 15 po, 2026 mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Grabe katog naman. Ito, napakalamig na umaga. Lami ika na kadulog-dulog, gakos-gakos ba, no? Pwede pa, coach? Ayan pa ang matagbuntag, usa ka bagong sugod, usa ka bagong oportunidad, usa ka bagong rason para mapadayon mga vibes, mga pamilya. Padayon lang kay mga makibutan, syempre nagpabot sa mga kugihan. Og positibo. Mayang butag o mayang pagpanganam sa usa ka nindot nga adlaw mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Manuban ni ko sa programang Good Vibes Morning. Alas 4 hanggang alas 5:30 ta magwanuban mga ka-vibes. Isa't kalahating oras po. Dali lang sa itong paboritong radyo ang FMR, favorite music radio. Ka-pamilya ka-vibes. Ayan, bago na mga ka-vibes, no? Sa itong mga morning person dyan. Sa'yo kayo tamitingog dyan, Jennifer Minty, mga ka-vibes. Tagadlaw, okay. Kugihan diya. Oh, sige, bango na. It's Thursday po. Ah, wala sa katong Thursday. Throwback Thursday. Oh, mga nga na, ito mga ka-vibes. Ayan, oh. Alright, mga ka-vibes. So, tune in lang mo sa itong paboritong radyo, ha. Matamong tagalipay. More music, more kwentuhan, more kapalaran. Dali lang sa itong programa, Good Vibes Morning. Atong oras po, 4:18 in the morning.

0: mas okay ang pobre kaysa dato. Kaya ang dato, mahadlok mapobre. Pero kaming mga pobre, di good me, mahadlok madato. Why? Hala no!
1: Brad, nagluya na ba na? Ayaw pa alkansi sa kakapoy. Kay si Mrs. deserve sa Bimbo Performance. Pagdumar sa Bimbo Max. Bimbo Max. Put supplement for men. Tunay ginseng, maca, tongkat ali, o horny goat wheat. Makapakusgan, makapalahutay, o makabibo sa inyong labing-labi. Bimbo Max. Put supplement for men. Bimbo Max. Mapalit sa mga nag-unang butika sa atong lugar. No approved therapeutic claims.

0: Vibes Morning!
1: Good vibes morning, mga ka-vibes. Baka kami niya itong oras po, 4:42 in the morning, mga ka-vibes. Siyempre, ikaw ka pamilya sa itong paboritong radyo ng FM or favorite music radio. Kapamilya ka-vibes! Ayan, sayawin na diyan mga ka-vibes, mga pamilya, no? Ay, sige. O, pamata na mo ang gusto mong mata ni, ha? Ay, mo pag diba, lewa na, ay! Ay, sige na, mata na! Ayan. Bangon. Sa mga trabahante dia nga sayo pa mo mata, sayo pa mo biyahe, sige ba, bangon na dia, ha? So, kailangan na mo mag-andam ba kayo, layo pa kang biyahian. Ayan po mga ka-vibes, mga kapamilya. O sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FMR Davao City, ayan, good morning. And shout out po sa mga taxi drivers diri sa Davao City, most especially nagatorno diri sa Bunker 1 Public Market, tigpamalingkian ng orasa from Unit 127 Maro Taxi, Jerome Lopez Cavail. Yan, good morning po kang Jerome Lopez, ang atuang suking tigpaminaw nga taxi driver, no? Permitin ko na siya mag-text ako. Actually, na siya personal personal number na ko. Okay po, no? Buho ka ng nakoy ka ng kuhan de sa Davao. Tayo, wala ko ikuan. Wala ko ikuan. Tawagan ko ni siya. Boss Jerome! Pasundo ko na rin eh. Pasundo ko. Ano ba yung sayang ang lakaw ko? Mata ko Manila. Yeah. Siyempre, di mo makadala o motor o sige na na na. Oh, may musundo na ko. Oh, ako rin tawagan akong amigong taxi driver. Oh. Ay, shoutout sa mga taga-Bangkiruan ha. Mayong paglanog-lanog sa tuwang radyo di ang mga kababs sa pamilya. Yan, o sa itong mga drivers karon nga naminaw. Yan, may morning sa mga taxi drivers, bus drivers, jeepney drivers, truck drivers. O sa mga driver da, sa mga sweet lover. O, sige! Sige, may buntag, o. O, kumbihan ko na si Jerome, no? Kahit kadlaw ko na siya mapasada, o. Parihan ko na yan niyag oras. Ayan! Ayan po mga ka-vibes, mga pamilya, o sa Tanan Dibuok, dakbayan sa Davao City, ayan. Giming ko na po, Davao City. Maglaag sa Magsawa City, ano. Davao Life is here, diba? Davao Life is here. Ayan po. Alright mga ka-vibes, so mga na-tune in po sa 89.5 FMR Davnor, ayan, tura. Tuara. Sa mga taga FMR Davnor, yeah. Gusto man mo niya mga ka-vibes? Tanda ko sa inyo, okay lang ba ninyo ang okay lang ba ninyo ang morning? Okay, namo ko nisulod rin sa mong TikTok live. Share pa niya mga ka-vibes. Siya, anong wala pa makanatulog, boss? Siya, actually, boss, wala ko katulog. Tingnan naman, boss. Okay, tungod daw nga gisarad na daw, sakit daw yung kasing-kasing. Kaya gano'ng sakit pa niyong kasing-kasing, boss? Kaya gisarad na daw ang ilahang pito katuig nga panag-uban. Uy, patay! Bisag ako, 7 years nga gisarad na nagkalit. Ay, di ko katugoy! Okay, aray ko! Yeah, LDR pa dyan sila. Ang ingon pa niya dyan mga vibes, ang babae ko no nangagita o bikil o kanang nangagita siya o kanang bikil sa usa ka lalaki, kaning lalaki diri kabalon ako LDR niya, sige pangitag bikil nay bago something species ha, anak bilang mga tirada ninyo ron ha. Magpabikil-bikil kaya na din reserva di ay aray ka ay o kala sa mga LDR di ha ay jud mo kumpiyansa mawa na nairo mawa na akong ginaingon ay nako muna nga kamo. Ah, 7 years to lipon ba? Kamulo ka mga vibes, kaya yung mga stages sa relationship mga vibes. 7 years, 3 years, okay pa. dapat mag 5 years okay. Kining 7 years, diri na yun mga, diri na yun na makuha ng mga pagsulay. Kana, mga kanang, kailangan nyo mo tungason yun. Sige. Ay, nako. Ayan. Ibutang tika sa programa ni Kuya Cards Unya, Busing. Oh, yeah. Bantay lang dyan ka. Alright mga ka-vibes, mga nang-tuning ko sa 89.5 FM or Davao del Norte. Ayan, good morning po. Ayan, good morning sa tanan taga Davao del Norte, especially dyan sa Tagum City. Ayan, may buntag po. Sa mga padulong mag-jogging karon. Okay, dagan kining Tagum City. Oh. Nag-jogging din, nag-jogging. Exercise. Labaw na dyan sa New City Hall, sa Sports Complex. Ayan. Dagan mag-jogging dyan, buntag sa'yo. Ayan, dagan po mga tiga-bisiklita, mag-bike-bike. Ayan. Ayan. Sa mga na-tune in po karon sa 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan, good morning. Good morning po sa ito ang kaubanan dyan sa FMR station sa Davao de Oro. Good morning kang Jason Orbuda. Good morning dia boss. Pagsimong pamilya boss no, may buntag dia. Siyang kaubanan na Budil Pats and Tulis Rosales, may buntag. Good morning boss sa tagpayan sa taga Dabunturan. Ayan. Ayan, may buntag sa taga Mawab, Mungkayo, Compostela. Ayan. Good morning sa taga Maragusan. Good morning. Laak, Mako. Good morning sa tanan mga ka-fans, mga pamilya, no? Ayun, pagpamilya, no? Kasi mo ta naabot ka rin ang atong tingog. Ayan. Bango na! O, lungag na di ha? Ang kwa na na yung ang abuhan, dapat mag-aso-aso na na. O, may nag-uso ba sa province, mga ka-fans? So, abuhan. Kalan. Kasi na di ha? O. Anak na ba sa kwan? Anak na ba sa province, koy kahoy? Kay aron nili, kay kalas, huwag ka ng kwan. Gamiton ra ang kanang LPG pag na bisita, may mga okasyon. Kanang dinalian nga kuan. Pero kanang normal days ay sus magkaoy kahoy ta oy. Oh, ting init man ron super El Nino. Dili day ting ulan day. Wanda man yung mga balde dia. Ay, unsa naman dia eh? Naman yung mga balde niya, ha? Ay, nako. Ganda mo rin tayo, King Koy na, ane? Ay, nako. Manatag ka ng mga sabani. Ngayon mo na matag ka ng... Botoy. Ayan, mga vibes, mga pamilya, no? Ayan po yung mga vibes, ating inyo ito ang binisayang horoscope para kaninyo po. Siyempre, ang ito ang main program po sa ating programa karong ito ang binisayang horoscope po, yung mga kapalaran for today po, October 15 at 2026 mga vibes. Ayan. Oh. Na may nag-share din nga ako, itong 7 years niya, gisiradaan na, ibutang tikaon niya dito sa private nights ni Kuya Cards. So, imuo na muna og topic. Matagaan minimo og kanang topic para unyang gabi. Ah, kanay unya. Unya ka lang. Pamino gin mo ana. Huh? Ano ka na 7 years? Kanang 7 years mga ka-vibes. Diha na gyud ang mga struggles, mga pagsulay. Panahon niya, maka-vibes, tangin niyo sa kwan, private nights. Karan, good vibes morning. Tangin niyo niya po, atuang pinisi ang horse ko. Tawad-tawad rin sa maka-vibes. Atong oras po, 4:51 in the

0: wala man to na play ang atong kwan.
1: Oh, yeah. Good bad manners.
0: Okay, may putay mga kapals, 5:04 po ang atong oras. Siyempre, kung pinamin na siya itong paboritong radio ng FM or favorite music radio, kaya family, kaya vibe. Ayan, ayan, ayan, ayan, asing ko na. Kita na akong hayag. Dabe, dabe, dabe. Oh, maraga, ngitit, ngitit, ngitit. Maraga, tabunan siya hamog. Ano na ako sa gawas, kaning fogs kayo. Tingnan mo ang dapit, dali, taas-taas naman dali sa kuwan. Kanang, ganahan ng pag sa kapi-kapi. Ay, huwag na anaka sa kanang kuwan. Huwag na magkabayag si Arim ni Anang Marilag. Marilag. Marilag. Ay, Marilog. Marilog. Ay. Marilag ni noong kanta man to batsoy. Sa magkawin. At tumito itong Marilog. Kanang Marilog District. Anak diha. Ay, sus, pagkabuntag. Kalami ay lagi. Balik ko naku dito ay bugnaw ganyan kapi-kapi niya ay kagakot kagat oh ikaw oh niya ka nag ano miya to nag ganang oh oh kanang may nga na good ay good morning kang John Carlo and good morning Yaboseng JC mga US po. Oy, sama sa kong gingon mga kapabs, mga kapamilya. Ang atong binisi ang horoscope di era na may gawas na giyon. No? Grabe. Yo! Pagkita na nato ang very first set. Grabe sa very first set. Yon! Tingog na git siya. Oh! Sige! O, disclaimer lang po muna sa ating binisayang horoscope, mga ka-vibes, mga pamilya, sa tuwang binisayang horoscope. Sadyang katuwaan ng wag mong seryosohin. But ito talaga yung kapalaran mo for today po, October 15. Sa mga bagong sweldo dyan, kumusta ba? Siguro ba nilabay sa inyong mga banko? Ang inyong mga sweldo? Yan, nawala rag kalet. Nabang parabang barel? Ayan, good morning sa mga Aris po. Good morning. March 21 to April 19. Ingon po tayo mga kabay. Makadawat og bagong offer nga trabaho. Offer, John. Kasi na-promote ka. Kasi madungagan ang imuhang trabaho on. Ayaw! Wala na siguro. Madungagan ang imuhang trabaho on. Ayaw! Madungagan ang imuhang kuan. Na yung mga opportunity po. Og i-grab! Ayaw! I-grab! Sus, nilaraling tao na. Ayaw! Nabunag ka ng ang opportunity po. Kanang linyada po di mo. Ayaw! Problema na. You have an opportunity gutom sa imong makaya. Asay da kong swildo dito ka. Okay na parang ngarang gamay tang swildo pero malipay po ta. Malipay mo ko. Bisa ko lang dito rin. Kira ko dito rin. Nagdugay ko 6 years good. Okay na po. Buhi-buhi. Anak lang. 471 po sa mga Aries and lucky colors, color green. And good morning sa mga Taurus. Ayan. April 20 to May 20. Di magpa-stress sa mga buluhaton. Oh. Hindi ko dali po na stress po ni siya po. Lagi. Lagi na pang-kuan. Stress po niya itong amigo. Wadal siya katulog daw. Kanang 7 years mo. LDR. Puntaan kag bikil sa bahay. Ano yung ingana? Ampo lang boss nga, why ka third party ha? Naa lagi ah. Pugyo yung kalibutan mo. Ayaw pa pag-stress ha sa mga taro. Tayo mo pa-stress sa mga buluhaton. Just keep moving lang po. and do what you want. Do whatever you want. Char. Char English. 925 po sa mga Charles, and lucky color is yellow. Good morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Doon ay mayong balita bahin sa usa ka transaksyon. Mga transaksyon diya. Namoy mga dealing or namoy mga deal or no deal. Yung mga transaksyon nga meetingan ninyo diha. Dunay mayong balita nga may tabo. Siguro ma-approve ang inyong proposal. Siguro ma-meeting is kuan. Mao man iyong meeting nga isugot ang inyong client nga kikig-partner sa inyo. Yan. 3-8 sets po sa mga Gemini, and lucky color is Feng. Good morning naman sa mga Cancer. June 22 to July 22. Daghan ang mudayig sa imong pagkamatinud-anon. So in short, loyalty. Or ka nang tinuod yung ka. Ka nang kuwan yung ka ba? Uy, kini siyang tawanan no, kay kuwan kayo. Loyal kasi sa iyong trabaho, day. Kung hindi kini siya ka nang umot kayo si Batsuy, uy. Oh, kaya na si Batsuy, may ba kaya na kuwan? Pangalan palang ulam na. Ano si Batsuy? Yummy kaayo. Gana ba ka na mudayig ka? Magana? Pangalan palang ulam na. Sabot na ko. Mapapaulala. Ay nako. 154 po sa mga Cancer. Lucky color po is blue. Good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Likayi ang pagkiglalis. Para mga lalis-lalis diha. Bili ka ng mga magbaw kayong mga malalis. May kayong mga rason. Likayi na. Likayi lang mga ngana. Misterios labas. Lawa diha. Lalis-lalis nga. Ano na ka nang magtiayon mo, makabibes niya, maglalis mo. Yan na biyan. Diha, biyan ang manggawas ng mga kanang mga foul words. Ano na ka nang dugay na kayo mo. Sa una biya, nga pagkagupa mo. Sa bakang, yun ka gwapa. Gwapa, yun kay kalabay, bisag bakang ka. Nadugay na. Hindi lang yung kabaka. Hindi lang yung kagwapo. Baka na baka. Ayaw. Oh, man. May nga na ba? Ayaw. Alag bakang, basta gwapa. Ayaw. Nigdugay na. Ikaw no, hindi lang yung kagwapo. Baka na baka. Ayaw. Ay nako. Wala na no. 839 po sa mga Leo. Lucky color is orange. Good morning naman dyan sa mga Virgo. Si may mga Virgo dyan. Be sa mga Virgo be. August 23 to September 22. Makatabang ang imong kauban. Makatabang ang imong kauban. Asa man sa mutabang. Okay ra sa utang. Di raba. Asa man sa mutabang diri sa kuwahan. Sabangay kung bayad na akong utang be. Sugot man na akong amigo mong tabang sa akong utang. Pair mo ko kuan dewe, pair mo ko dag 2000. Baik ko sa kong utang. ba sa kinsir ba? So, kinoko. Juna. Judith. Kita mangutang itunong biya nato ganang kwan. 16. 17. Mangutang po tao sa'y. Kanang ting 30. 31 or 1. Muna iting utang nila. Eh nga naman. Itunong mo nilang swildo nila. Ya karon mo reklamo nga awa ah, na mabilin sa kuswildo. Ano mangutay pangutang? Sa dekadi ay. Ano mo kan kwad? Manol yan. Ay, 617 po. And lucky color is color silver. Yan ako nila mga ka-vibes. Ang tao, tinuod daw nga tao. Naday utang. Tinuod gilay kong out. Ang tao, kaya dahil mag-utang. Ayan po mga katong first set mga ka-files mga pamilya sa tuwang binisayang horoscope na patay second set ay I mean final set on yan para itong oras po 5:15 in the morning.
2: Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Kababs, mga pamilya, itong oras po, 5:19 in the morning, mga Kababs, siyempre, ikaw kayo pala mino sa itong paboritong radyo ng FMR, Favorite Music Radio. Lambod-lambod na itong baba kay Tugna, mag-good kay Dere. Isang 26 degrees yun, sister na akong aircon resource, kinomong. Ano man yun yung ngayon, basta buntag mag yun, no? Kay Nomdom, tag mga kanay. Pwede mo gak, coach? Ano ka, bugnam? Bugnaw ang palibot. Pwede mo ga, coach? Ito. Here's po itong final set po. Ay sa mga libra niya. Good morning. September 23 to October 23. Good morning. Makighinabi kanimo ang imong karaang higala. Oh, nakay ka ng dugay ng amigo ito, mga Bibles. Dugay mo nga. Wala ka catch up. Istorya Mag-talking-talking Ang usoron, kuan man rong Ang usoron, kaya kinaing kuan Kinaing kapi-kapi Ano man ay usoron Ngapi Wala siya $2.93 po sa mga Libra and Lucky Colors Purple Good morning sa mga Scorpio October 24 to November 22 Ingon Padre Makarav Dili na ka mawad anong paglaom Oy boss! Okay Scorpio ka boss Oga kuhan makadiha Boss Jake Ayaw ka walang paglaom Hindi na ko madungog kay ako mangikwanan Unsa may kwan niya? Unsa may kwan niya? Unsa may Unsa ka na subject sign niya? I-type daw ba Unsa siya? Okay Scorpio ba ni siya? Hindi Ingon Padre, dili ra ka mawad-an og paglaom. Ayaw ka wala paglaom, boss. Kaya pa na lit game, boss. Kaya pa na, boss. Kamo mga vibes, oh? Og 7 years mo si mong partner. Kaya pa ba na i-kwan og magbuwag mo? Oo. Ako no, 3 years pa lang ako sa una, mura lang ikong nabuing Kani pa ang kwan Kani pa kang 7 years no Nagganan, nagnahitabo na 7 years Game mo na 69, 79, 99, 89, 100 548 po sa mga Scorpio Lucky colors, color red good morning sa mga Sagittarius dyan November 23 to December 21 Muuswag ang imong relasyon Muuswag ang iyong relasyon daw So, sa may kasabutan na ka ng Level up, level up, level up ang iyong relationship Tarong niya ha, basi Level up na kwan kanang gilistan di ay ang daan gilistan bag-o Seven six two po sa mga Sagittarius Lucky colors color white Good morning naman dyan sa mga Capricorn December 22 to January 19 Kinahanglan ang pagdaginot sa kwarta O kani karon sa kamahalon sa mga palitonon mga vibes ultimo 2 pesos nga sukli ako adyo pangayoon wanay kwan ron kaya nang maingon ng tindira nga pwede kindi boss adili dili pwede oh tagay kog dos oh oh nonsa naman eh alimot kog kwanda oh tagay ko og dos dili pwede nga tagaan ko ni mo ka ng kindi nga sukli dili pwede Oh, daginot to yung kwarta ron. Oh, 319 po sa mga Capricorn. Lucky colors, maroon. Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18. Pilia ang taong tarong nga imong masaligan. Mga Aquarius dyan ha. Pilia, yun ang dapat piliyon. Ako, depende lang sa maabot, mahulat rako. Dili man takay lang. Mamili, good ta.
Pero kung sa ihatag na to, dawato na lang. Dawato na to eh. Late na betan eh. Banchinko na ko, pakoy uyap. Makaanak ko, mga 27. Yeah, mojis akong anak, 37 na ko, so ginoo ko. Paspasan na nato ni be. 854 po sa mga Aquarius and lucky color is cream. Mayroon naman dyan sa mga Pisces, February 19 to March 20. Kinahanglan ni mo magpahuway ka ron. Ah. Pahuway na di kay para kuan. Yan ang nindot ang handagan sa kinabuhi. Ayaw sige trabaho. Kailangan mo magpahuway. Pag di, upod, ay. O di, pag lib. Sigir, trabaho. Magamita imong sick lib. Mura magdaghag anak. Ayan po. 621 po sa mga Pisces. Ang lucky color is color white. Ito ka na ito ang kapalaran for today po. Tala mo rin nakuha mga vibes. Kuha ito iigong oras mga vibes. Mga pamilya na ako manamilit mga vibes. Ano pa yung musunod na ito, diba? Nagulat na rin si Dudes rumuntay ko sa gawas. Oh. Boss, ulat lang sa po sa akin. At di ko... Ayan ko na minito mga vibes. So, marapot po Andre Gepo sa programa Good Vibes Morning. Salamat kayo sa tagahan sa mana. Tune in ka ron sa 101.9 FMR Davao City, sa 89.5 FMR Davao, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan. Thank you kasi yung tanan, no? Isa ka lang sa mong station manager po, Sir Billy Daniel Dolatre. Sir, mayong morning. Good morning po. Oh. Good morning mga vibes, dinig po sa itong paboritong Radyong FMR, favorite music radio, DJ Batsay po. Ako ay mag-babay na po mga vibes. Sige sa last song, maligayang Baskwa. Baskwa na ba yan? Bye bye and God bless us all.

0: me ang FMR. Favorite music radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: Balik tama pinangga sa ato ang topic, strategies for maintaining a healthy relationship. Mga strategiya kung saan na to nga mag-maintainar na to ang usak ka himsog nga relasyon. Tungod kay ang sikreto mo taas tong kinabuhi. Una sa tanan, naadi ay sa himsog nga relasyon. Kung di ka happy si mong kinabuhi, di ka happy si mong relasyon, mauna hinungdan dali ka magsakit, mauna hinungdan dali ta mamatay. Pero kung happy gi ka sa imuhang relasyon, ay mutaas si mong kinabuhi, 100 kapin muabot ang imong kinabuhi nga dili ango-ango, dili masakiton, himsog gihapon bisag maabot ta og isa gatos kapin mga pinaga. Now, ito nisgutan na no, pipila ka mga sikreto or mga strategies for maintaining a healthy relationship. Dili sa laing bahin mga pinangga, kini nga punto, kini gitawag maintain physical intimacy. Dapat para nga healthy ang relasyon, dili mawala matag-adlaw ang physical intimacy. Unsa man ang physical intimacy, Doc Bruce?
1: No, kining physical intimacy, Doc Bri, mao ni ang pagpadayag pinaagi sa gaku, sa halok nga makita diha sa atong pamilya. O bisan na diha sa atong asawa nga anaay kining sexual intimacy. Now, atong hisgutan ni Doc Bri, no, kining intimacy, no, nga pinaagi mapakita diya sa tong gakus halok diya ngadto sa tong kabataan. Sumala din hi kun ato nang buhaton Doc Bri ngadto kanila o bisan sa tong asawa, usa ni siya kapaagi sa pag-express sa tong love, sa ato ang care og sa tong affection diha o ngadto kanila. O kini muhatag kini og sense of security and emotional connection. So naguni siya'y dako kaayo nga

0: kalambigitan aron nga mohatod kini sa maayong relasyon ug anaay ligon nga relasyon diha sa atong pamilya.
1: Mga ginikanan, ato gyud ayng i-cultivate kini nga intimacy, body closeness, sama sa pag-embrace, paghalok sa mga aping, ngadto sa mga kabataan, pag-agbay ba, or pagtapik or pikpik sa iyang abaga, or sa ilang mga abaga. Kana siya makapahimsog na sa relasyon sa matag panimalay. Og dugang pa sa mga banag-asawa pod, kabahin pod ang sexual intimacy or ang love making sa banag-asawa sa physical intimacy nga dapat ma-improve ug ma-balance ni siya. Dili pasagdahan, hilabi na, dili masubrahan. Nay nangutana, Dok, pwede ba adlaw-adlaw mag-love making sa ako ang bana or sa asawa? Mahibawa lang nimo pinangga kung sobra na ang imong love making or sexual activity kung kini nga activity mo interfere sa imong huna-huna. But pasabot bisag wa ka naguna-huna na kay ginatrabaho, hala kana gyud ang maoy mo patigbabaw sa imong huna-huna. O, di na maayo. Unya mo cause na siya og negative effects sa imong trabaho og sa imong kinabuhi. Kung ang imong love making or sexual activity or intimacy mo cause na gani og negatibong epekto sa imong trabaho o sa imong kinabuhi, kana siya i-balance o imo na na siyang i-consider nga tun-an yun ni mo. Mangayo kita guidance sa Ginoo. Mangayo kita grasya sa Ginoo. O niya, may bawaan ba yan ni mo nga sobra na sa puton ka o kapoy ang imuhang lawas. Kay kapoy na may imong lawas, magsugod na dayon o kahanap imong mata, daghan na kang bation, labos tanan no, basta sa puton ka kana napuyuban gisapot tungod kay wa na gyud, wa na activity, wa na love making activity, o lahi na po na nga sapot pinaga. Dili na gani ka kalma, nerbiyoso nerbiyosa na gani ka kana basig na sobrahan na ang sexual activity. Dapat kalmado, happy og kugihan kas trabaho, nagpasabot ka na siya. Productive gani kas trabaho, nagpasabot na siya nga ang imong sexual activity or intimacy balance ra. Kapoy naging lawas, sa puton na gani, di na gani kaka-focus sa imuhang pagplano, sa imong trabaho. That means to say, hala, laktaw-laktawin na na ang imuhang sexual intimacy or activity. May na lang nang sa usa ka semana na ikausa or kaduha, inguni ana na lang pinangga kung dili na maayong kondisyon sa imong lawas, paminaw sa imong lawas, wanay kalinaw, wanay insaktong kalipay, o dili na productive ang imuhang adlaw. O napaday ilhanan nga makaingon ta nang hinobra naman niya ko ang sexual intimacy. Unsa man na siya, Dok? Kanang wala na kay simpatiya sa mga nanginahanglan.
0: So, money, Dok Rhino, nga ato ang himuon niini nga dapat kung naay sexual intimacy nga both partners are comfortable nga magahimo niya na.
1: Importante, komportable.
0: Bisan ang 1 Corinthians 7:3 nagsulti yun nga ang lalaki mo fulfill sa iyang marital duty nga to sing asawa. May ngunong sabay ang asawa nga to si hambana.
1: Yeah, basahan na, Dok Bruce.
0: No? Nagingon din sa 1 Corinthians 7:3, the husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. Unya, gisulti din ni sa verse 4 nga dili gyud kalimtan ang ilahang pag-ampo nga mo-devote yun silag time sa pag-ampo nga usa kini nga mupakita sa ilahang mupadugang sa ilahang pagbati nga mutubo ang ilahang relasyon ingon nga magtiayon.
1: So ang ato di ang marital privileges like sa sexual intimacy, mahimo siyang himsog or balance o balance kung magiyahan siya pinaagi sa mga pag-ampo. So dapat di atong iampo po na, i-appeal po nato na sa pag-ampo. Taganta sa Dios o grasya, may panglawas, wisdom or kaalam, labi na pagsabot sa usag-usa nga mga pagginahanglan. Iyan po na to ang ato ang duties and responsibilities isip nga bana ngadto sa asawa. May gumasab sa asawa, iyan po pod sa atong Dios nga isip nga asawa ang imong duties and responsibilities ingon nga asawa ngadto sa imong bana, imo pong mahatag. Dili maayo nga focus lang tas trabaho, panginabuhi. Kumusta ang date sa banag asawa? Matag simana, no? Dapat na ay date once a week. Sa tibok panimalay, naabay recreation time. Mga ligog dagat, mag-hiking, atog nature. Aron nga, mubalik ang kusog nato, na-exercise, pasingot, o saban nga mga games, mga makapalingaw sa tibok panimalay. O glabaw tanan pod no, tunan sa banag-asawa o sa panimalay ang prinsipyo sa mayong panglawas o sa manang walo ka mga balaod sa lawas. Kay kung dili pod nato tagaag pagtagad ang kahimsog sa panglawas, mao pod na siya hinungdan nga mapiktuhan ang mga physical intimacy. So din na to kalimtan ha, ang paggakos, matag-adlaw, paghalok sa aping ngadto sa mga kabataan, sa ilabang mga agtang, pag-encourage ngadto sa mga kabataan, pinagis pagpikpik sa ilang mga abaga, pag-agbay ngadto kanila. Hilabi na nata niini nga strategy para muligon ang relasyon.
2: Stay tuned in mga pinaga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
4: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan ESL Makabuhay Plus Capsule.
5: Ako si Luciana Merto Apilar, nagapuyo sa Sityo, Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod og gamit aning ESL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa ka pad. Nindot man akong paminaw. Dili ko batiun og kakapoy. Abtik akong lawas. Maa kanunay ako kadasig. Buad ko sa uma buntag sayo. Kondisyon na kayo akong lawas. Apan, usa mama hawa na kainom na daag, EXL Makabuhay Capsule, kaduha sa usa ka adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. O tanawa ko, 76, abtik pa kayo. Nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
6: Halina't magmakabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tuwi, makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisag unsang palatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa stimsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: I am EXL Makabuhay.
1: Support each other's goals. Matagusan nato natay mga damgo o mga kabutunon sa kinabuhi. Kung sa manis sa Doc Bruce,
0: kamong duha nga magtiayon, magbuhat mo towards common goals, no? Towards pagkabut sa inyong mga common goals. Kay kung naatay mga goals sa itong kinabuhi, unsaon pag panginabuhi, unsaon imo pa
1: sa ito pa Doc Bruce, before rin mo magminyo, dapat dahil magsinabtanay, magkasinabtanay sa mga goal sa matag-usa. Aron dili samok ang pamilya, ang relasyon.
0: Sakto yun na, Doc Bray. Kay pananglitan, ang asawa walay goal, ang kwarta sa bana, gastuhon lang sa bisan unsa, wala na'y tigom.
1: So, dapat Doc Bruce, kung ang asawa na focus sa pag-atiman, pagbantay sa mga bata, ang bana magkugi pag-ayo og trabaho, panginabuhi, nga makahatag pud siya og allowance matag semana baron, matag bulan baron, nga mohatag siya og certain amount or certain nga kwarta sa iyang asawa nga nag-atiman sa iyang panimalay, sa iyang kabataan, nga katong kwartaha nga iyang ihatag, bahala na iyang asawa adto unsaon to niya paggasto, unsay gusto sa asawang paliton, iya na to. Lahi po itong kwarta nga ipakip sa bana nga ito siyang asawa para sa ilahang common goals like pang-eskwela sa mga bata, pagkaon, matag-adlaw, pagpa-improve sa ilahang panimalay, mga savings, og na kay portion sa mong kwarta nga ihatag nimo suporta para sa work sa church nga imuhang giapilan. nga pinaagi niya na nga commitment imong gipakita sa Ginoo nga pinaagi sa imong gisakripisyo nga kwarta kahago para isuporta sa imong iglesia para sa buluhaton sa mga pag-ibanghelyo kana nagpakita nga ikaw may kahangawa pugga sa imong isig katawo nga sila pod makadungog sa ibanghelyo, makadungog sa pulong sa Dios. Kayang stress baya pinanga, number one na siya usa sa mga solution mao ang spiritual aspect sa tao. Mabitaw giingon nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o kining tanang mga butang, kining atong pangandoy sa yuta, idugang lang na siya hinay-hinay. So matagsimana, nagitay portion sa atong mga income nga ishare sa church o sa community. Sa Bible time, sa Israel nga time, dili lang 10% ang ilang gina-share. Up to 25% sa ilang income, ilang gina-appeal na siya o support sa mga religious activities, mga charity work. Up to 25% nga daghan sa mga tao, naguna-una nga murag mapurdoy gini sila kay imagine. 25% ang ilang i-share silang income para i-support sa kaayuhan sa atong nasod, sa atong komunidad. Apan, nahimo siyang sikreto nga nahimo silang malambuon nga nasod. Kung ako nasayop, si Colgate, kining tag-iya sa Colgate Pinanga, kining toothpaste, muhabot pa og 40 to 50% sa iyang income. Nag-start siya 10%, hantod nagka-dako ang iyang negosyo, hantod dato nag-yud siya kaayo, niyabot nag-yud 40 to 50% ang iyang support. Usa sa mga goals nga dapat nato atimanon sa banag-asawa, labi na sa mga bana, nga dapat ang finances sa panimalay ma-provide nato. Kabalutan mo manage sa atong financial aspects o pagpanginabuhi nga subject na siya nga dapat tun-an gyud sa mga bana o mga asawa. Nga unsaon pagpalambo ang financial aspects sa usa ka panimalay, kay base sa pagtuon, Doc Bruce,
0: no? Nakita na to nga 60% sa panagbulag sa pamilya tungod sa kakulangon sa paninapi.
1: Ay, ha? Nakita na to nga 60% ang hinungdan nga nung daghan nga nagbulag o dili malipayon usab ang ilahang pagkinabuhi dias panimalay tungod sa paninapi. Financial aspect, wala mabalance, wala matagag pagtagad. 60% ang hinungdan sa panagbulag tungod sa wala mabalanse nga financial support sa family. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human panihapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kay lang kalawasan tungod sa trabaho, tibok adlaw, o daghan po sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Di ka nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede po duha capsule, human panihapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagailag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance, unya ayha mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, una mo nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule especially sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney. Mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mo hagok, maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong, hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pudnisya sa atong mga atay. Nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. O gusto sa mga hinungdan maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailhan pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na nga pila ka mga gabi nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kana sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog mohagok, huot sa dughan, di katulog tarong, sa puton kaayo, kanang mga sa puton kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon kulang tulog. Clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag. Hayahay ang paminaw. Bisag wa kay bati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy!
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda, hadlo kayo ko kayo, kayo ng mga doktor na prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol, sir. Nagquisit siya kanang wala ang iyang bukol. Daghang kaayong salamat.
7: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Hayat, it's El Makabuhay.
6: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Iyon magnon, naguyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Manahay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala ko magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: It's
11: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
4: EXL
16: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
11: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Basta healthy, happy!
1: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilin tag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Kung unsa kita karon, resulta na siya. Kung unsay atong ginabalik-balik og himo. Kung nakahimo taog excelente nga mga butang, wala na siya gihimo tungod kay gihimo lang. Kung dili, tungod na siya kung unsay imong naandan. Unsa ang imong habit, mura na siyag balay. Wala na matukor og kausa lang. Kung dili, ginapanday, matag-adlaw, hantod na tukod siya, hangtod makaingon kag excelente. Gihimo ni mong habit nga dili ka musin ka panahon na ay masayop sa imong panibalay. Gihimo ni mong habit or naandan or batasan nga dili ka mo react dayon apan maningkamot ka sa pagsabot, pagpaminaw, uban ang kaalam, paggiya sa Dios sa imong hunahuna o pagbati. Nagaampo ka samtang nagadiskusyon ta sa mga problema, sa mga challenges, sa mga plano, sa mga disagreement nga mahitabo diya sa panimalay. Pilion nimo, ginapraktis nimo nga kalmado ka, mainampoon ka, og naa kay goal nga mao ang pagpalig-on sa imong panimalay. Naa kay kabutunon unsaon nimo nga ang Ginoo maoy hari sa inyong balay, og dili ikaw kung dili ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Ang Word of God sa Hebrews chapter 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse 14 nagsulti, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Unsa daw ang karakteristik, unsa daw ang ilhanan nga ang usa ka tao hamtong, ang usa ka tao matured, ang usa ka tao nagatubo sa iyang kinabuhi? Sila ang mga tao nga naa silay gahom sa pagsabot, unsay maayo, unsay dili maayo. O kining ilang gahom sa pagsabot, ilan ning nadawat pinaagi sa constant practice. Ilang gitrain, constant practice. Kung naay nasabtan nila nga dili maayo, nasabtan nila nga mas maayo ni siya, o niya nasabtan nila nga mauni resulta sa ilang pagsunod aning butanga, then ginapractice nila hantod matrain ang ilang hunahuna. Ayaw ka dismaya kung naa kay failure kalisod karon. Ayaw ka disappoint o kaluya sa panahon wa pa nimo maabot ang imong kabutunon. Ang solusyon dapat na kay self-awareness. Makabalo ka unsay imong kinahanglan, unsay imong kondisyon, asa ka paingon, unsay imong habit nga ginahimo karon. Dapat magbatunta sa gahom sa pagsabot nga i-training nato ang atong kaugalingon, ang atong mga hunahuna sa pag-ila sa maayo gikan sa daotan. Dapat makailata, kini maayo, kini dili maayo. Constant practice mga pinangga. I-practice nimo nga dili ka mutuo dayon sa mga hatod-hatod nga mga storya nga mao'y hinungdan nga masuko ka, mao'y hinungdan maguol ka, o i-practice nimo nga dili ka mabalaka. Imbis mabalaka ka, mas ipapuno ang mga saad sa Ginoo, ang pulong sa Dios sa imong hunahuna, sa atong hunahuna. I-recite nimo ang mga saad sa Ginoo, imong basahon og kusog kung mahimo ang mga saad sa Ginoo para ikaw mismo ma-remind, ma-tune ang imuhang hunahuna. O kung dili na ka magulanon o mabalakanon, ay lamiing mong tulog, di na ka nervyuson, dili na ka kabuhion, dali ra mawala ang imong mga ngulngul sa lawas, huot sa dughan, labad sa ulo. Kiningingon ako nga dili na ta mabalaka, kana bitong kabalaka nga tungod anang kabalaka nimo wala na kay kalipay di na ka positibo tungod kay na focus ka na sa kahadlok, na focus ka na sa kabalaka. Imbis na mahimo kang productive, dapat ang kabalaka nga imong batunan kanang mabalaka ka nga muhatod nimo kanang kabalak-ana nga magiging productive ka. Ang kabalaka nimo dapat muhatod sa imo nga magiging diligent ka, kugihan ka, ug dili kay di nakahinoon makatrabaho, sige nagagmukmuk, dili nakaproductive, dili nakahappy, mawala ng happy nimo ba? Ug labaw sa tanan, mawala na ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Igong time, kami na lang manamilit sa inyo ha. Kini si Doc Bray Palangi.
17: Kini si Doc Bruce Palangi.
1: Kami ang inyong lifestyle medicine and natural medicine practitioners. Magaingon, ang usa ka tao kansang hunahuna malinawon ug may katagbawan diha sa Dios. Siya nagapadulong sa kahimsog sa panglawas. Daghang salamat.
3: Basta healthy, happy!
18: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
19: Salubungin ang sigla. Nakagamit na ba mo niining EXL Black Coffee? Kini ang kape nga akong gisaligan aron nga makabaton ko og taas nga resistensya og batak nga muscles. Ngano man, kinira nga kape ang gibuhat siguro sa tibuok kalibutan nga dunay may HMB og peak ATP. Ang may HMB kasagaran anas gatas na ako makita og sa nga ng mga whey protein bitaw sa mga gapadag kong lawas. Pero what a miracle nga nakita na ako sa kape diri pa yun sa EXL Black Coffee. Nauna-unaan niya ang kasagaran niya ng inahanglan gayon og may HMB nga pang pabaskog sa muscle ang katigulangan. Kanang mga nag-zumba diha, kanang mga nag-gandagan diha, ga-walking-walking diha. Sayang ang inyong mga activities o walay may HMB nga inyong matake. Kay ang inyong muscle, dili na muguot. Para muhugot ang muscle o mga tanggal ang laylay, kinanglan ninyo ang may HMB. O ang peak ATP nga gipares yun ani. Nga naman, tungod kay ang peak ATP, makapataas sa inyong stamina. So kung makazumba mo og 30 minutos, mahimo nang usa ka oras. Kung mudagan mo og usa ka kilometro, mahimo nang 2-3 ka kilometro. Kay mutaas ang inyong stamina, mutaas ang inyong resistensya. Gidungagan pa sa 17 powerful ingredients ng mga herbal nga gipili pag-ayo sa EXL Makabuhay para sa inyo. Mao ni ang EXL Black Coffee alang sa mga health conscious, alang sa mga senior citizen nga di gustong mga laylay ang ilang mga muscles, kini ang kape na para sa inyo. Alang sa mga diabetic nga dili gustong mutaas ang sugar, alang sa mga high blood nga bawal ang pure nga kape kay magpalpitate, kini ang kape na para sa inyo. Ako po si Randy Canedo sa radio presenter EXL Black Coffee, available sa mga butika, sa inyong mga lugar, grocery, supermarket. EXL Makabuhay Black Coffee.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
13: Hi, I'm EXL Makabuhay.
11: Kini

Και vibes και familia, καραγκάντα το χώρο σκρόμ σε FMR 603 in the morning. Yes, may puntag na siya, baga binatik, baga suking, baga tik, paminaw, sa mga naglanong-lanong, nini baga ron sa karoon. It is 101.9 FMR, Dagbayan sa Davao. Musta mundanan sa matugnaw ng adlaw ng Wibes karoon. Adlaw na ng Wibes, mga ka-vibes, mga kapamilya, ka-karangkada. Wibes, pitsa 15. Sweldo man nero, no? Sweldo ron sa mga naapay ma dawat nga sweldo. O gadong uban nga sobraan na o gininggoan. Ha, cash advance, ha? Wala nin down. Minghoy. Anyway, may buntag sa mga naglanog-lanog usab sabay sa tuang paglanog-lanog garo may gala, no? Sa Imulcast kita sa 96.7 FMR din na sa lungsod sa Nabunturan Davao de Oro, FMR Davao de Oro. Hello ganin yung danan, may buntag. Og siyempre sa itong mga sugay hindi paminaw din na sa Dagbayan, sa Tagom, madunggan usab kita mga gabayans sa 89.5 FMR Dabnor, no? FMR Dabnor. Ang itong cellphone number 0905-047-9954 para sa inyohang reaksyon, kuminto sa itong programa. O doon na kami mga pa-shout out garo, no? At itong cellphone number once again, that's 0905-047-9954. Welcome sa itong programang Arangkada sa Buntag. Mabunabanay ko ninyo hangtod tala sa City sa Buntag, magagabimes. Ako ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan, dude sa Romantico Tandok. O Elmer, dude sa Romantico Tandok. O niyang tao, datangi ang ito ang mga naguna. O mga nagbaga-baga ng mga balita. Alang sa tuang Arangkada Balita sa Buntag. Atong hiyato din hagrin yung mga vibes kapamilya ang tuang mga nagkailap ng mga balita sunod sa 24 oras sa sulod o gawa sa atuang nasud. Okay? Hello, good morning, Courtney Borsi. Si Courtney Borsi, may buntag ni mo diyan. Diyan-diyan, may paglanog-lanog sa mga Borsi family din sa Villa Verde, Barangay San Miguel. Angels and Angan Mira. Itong silingan din nasa Guan, Landikan, Bohol, ga? Bakla, Landikan, Baklayon, Bohol. Live kita sa FB, karong may gala, no? Madunggan kita sa Tibuok, Kalibutan. Tutod sa kinini view sa tuang live sa kiniang FB. Okay, good morning, Sir Dudes. Shout out sana siya sa mga sa Traya, Manulat, Kataw and family sa mga Bansun Traya ng Purok 5, Barangay Sabangan, Sawata, Davao del Norte. Yun, naglanog-lanog sila garon. Salamat sinuhang paglanog-lanog.

7 minutos, sumana ka laguban tag na sa size buntag. Angel Ants Ana Mera mayong buntag sir. Yes, na mayong buntag usab niya ganyan mo no? At usang wala ko na itong live mga nga lang magwala wala man. Inay man nga ito ang gining signal no? Sa mga nagpamot sa doang Ludo Rizal may nagawa sa gabi ang sabay ng gawa sa gabi sirit-sirit ang nagawa sirit-sirit ang mga numero ng mga nagawa sa paligugdan na umi sa doang guan pag-i-google gabi pag-i-google no ang sa nagawa sa doang luto kagabi. Okay, Diara. Ito ang luto result magagala, no? Sa ito ang 6.55 Grand Luto Draw. Kaya doon ay jackpot price nga 271,057,948.6 kapesos. Million pesos. Ano yung itong winning combinations in any order or in any combination in any combinations mga kabahibs? Number 10, 54, number 8, 35, number 34, og number 38. Again, 10, 54, 8, 35, 34, og 38. Sa doang Migaluto, 6.45. In any combinations or in any order lang yapon, ano yung itong winning combinations? Number 16, number 44, number 8, number 43, number 24, og number 39. Again, 16, 44, 8, 43, 24, ug number 39. Manang ito ang Migaluto 6.45 draw. Mga nagpaabot sa ito ang 4 digit. Number 5, in exact order. Number 2, number 1, ug number 1. Again, 4 digit, 9 p.m. Kagabi, magigala, 5, 2, 1, 1. Sa doang 2 digit, 9 p.m. Number 16 o number 31. Agay, 16 and 31. O sa doang 3 digit, suertras luto draw. Number 2. Number 6. O number 3. 263. So ito number gabi. Ito ko number gabi, ipat dan ako, pasing daw ko. Napagitan ako dabi. Saan ito? Pasing ni daw ko ba? Ha? Wala. 83 ako ha? Ah, 83 di ako napat dan. 63 ang gining. 63 ang gining ni Gawas. Niya ko agay 83. Layo ba? Layo ra, no? Layo kasi tinood. 683. Kasi kunya na magawas. Okay? May buntag. May buntag, Sir Dudes, from Bunawan, Davao City. Ridge Ferrer. Bunawan, Davao City. May buntag, yep. Good morning, dia. Ridge Ferrer ng Bunawan, Davao City. Musta ba dia? Way baha dia? Dayong ginamonitoro no ang mga dagkong kasapaan din sa tuang sudad sa Davao Mangigala. Ha? Dia sa kining Davao Agusan River. Papa mo awas din na sa grabahan. Dasa may Bunawan, mga dagkong sapa. Dasa may maa. Okay? Dayong garong ginamonitor sa City Disaster Rest and
Reduction Management o CDRRMO. Hello doon sa mga buntag, yun sa may nakaon sa, sana prosecution, ngayon lang gi-withdraw ang tulog articles o pat articles impeachment trial. Unsa ilang tumong. Unya, ito na gisigutan unya, no? Ito na gisigutan niya may galang human sa tuwang aksyo aranggada balita sa buntag. Kanang pag-withdraw sa taga-prosecution. Dagan gayong dismaya. Dagan gayong na-frustrate. Sa kalit nila nga gininiang pag-withdraw, nag-aprobahan po sa gining presiding officer. Presiding judge, senator judge, Chief Escudero. So, dagang na-dismaya, no? Nalungkot. Ngano lagi ko nung di man patubagon ang mga taga-depensa. Kung ang prosecution nilantid og ebidensya magigala, batok nga dugang Vice President Sara, nganong di man nila tagaag kinighigayunan, higayon nga makatubag o makapresent sila ang kagalingong ebidensya ang depensa. Diba? O na nga daghang kayong mga nagkuminto. Ang kitagbabasa sa kininiang social media, gani apil ng mga banggiitan po ng mga abogado. May mga retired justices. Okay? Grabe ang ilang pag-dismaya. Ano man yun? Nga, ining nigasto na ang tibuok Pilipinas, mga gala, o nasa mga 900 times, sir God. Kung pananglitan, tag 24 million ang gasto sa impeachment trial kada adlaw niya 38 days. Ikuan. Diba? Almost 1 billion na ang gasto. Diba? Una ka na, kwarta na sa katawahan eh. Atuan ang kwarta. No? Niya nga na lang ka sa'yo i-withdraw. Sa mga purpose na ay. Nganong gitaral si Vice President Sara. Kasi purpose nga itong ipa-impeach atong gidala sa impeachment court si Vice President Sara. Di ba gusto tag kamaturan? Di ba mawa na itong gusto? Di ba? Mga congressmen, niboto, no? Para i-trial sa impeachment court si Vice President Sara Duterte, ni-yes sila. Kaya ang tumong, mapamatudan na ito. Di ba? Hindi na ako. Even me. Di ba? Para gusto ko nga may balaan unsa sa tinuod. Kaya ba siya haka-haka lang, hearsay lang ni sa taga kato prosecution. Ang pagpangawkaw. O kininiang sa lapi sa panudlanan sa gobyerno. Sa dihang bay, sa dihang si BP Sara pa ang kininiang secretary sa Department of Education. Umaw na itong tumaw. Mga congressmen, anong nag-yes mo? Para matagaag kahigayunan nga matubag ni Vice President Sara Duterte kung tinuod ba ang mga aligasyon? Ano lang mga akusa? O nagkaroon 38 days, gilatag niya sa publiko, inyong ipakaulawan si Vice President Sara, na ingana lang ka sa yun, inyong i-withdraw? Kaysa may gilog ko ninyo. Ha? Ako gusto ko nga makita ang mga witnesses sa defense. Di ba? Kung sa katinood ang pasangil sa prosecution. So kaya inyong gi-withdraw, nahulog o naalanganin mo, unsa ba? Sige, ito nang iskutan niya mga igala. No, sa tuwang kaduhang segment din sa tuwang programa ng Arangkada sa Buntag. Sa dili pa, atong oras, 17 minutes after 6 o'clock in the morning.

Ang magandagunan na ito, gabagabalita, gikan sa FMR Network News Center. Ano karon ang arangkada balita sa Buntag?

una sa uluhan sa itong mga balita. Sa duang balitang lokal, duha ka babaeng high value target sakpan na maligyag Shabu. Fault line sa mga barangay sa Davao, Susihon. Klase sa usag katunghaan na balda sa baha. Aragada. Nakasupak sa Comelec liquor ban, dakban din sa tung dagbayan. Aragada. Og 453 million pesos alang sa peace and order giuyunan sa Davao di Oro. Aragada. Headline sa balitang regional, tungod sa drug race, lulo og batan-on patay. Aragada. Manam na to nagbalita kagabon? Itong drug race ba ni? Mga ba ni? Itong drug race sa Giningguan? Bao-bao? Ito na sa sihonon niya. Aragada. Balitang nasyonal, kasong graft batok, Davao City contractor giduso sa NBI. Aragada. Pilipinas andam sa pagbisita ni Donald Trump alang sa ASEAN Summit. Aragada. Mga opisyal sa admin miyarok og sinala nga tubig. Aragada. Nasod China gihagit undangon pagpangangkon sa teritoryo sa Pilipinas. Aragada. Sobra na gamo ha. Sobra na gamo kabulis Pilipinas. Taka lang pangangkon dili inyo. Aragada. Balitang international, duha ka mga barko gitirahag drone sa Russia, 11 ka tripulante na missing. Aragada. Balitang paugnat sa kusog, halapad ng sports program alang sa mga Pinoy gisaad ni BBM. Aragada. Aragada. Balitang showbiz, Janice Dibilin dili gusto makatrabaho ang ex-hubby nga si John Estrada. Aragada. Aragada. Ang gatong uluhan sa tuang mga balita o garon sa itong mga detalye. Una, itong sayron, una ang kaimtang sa itong panahon, garong adlawan. Padayong apektado Center Tropical Convergence Zone kung ITCZ ang tibuok Mindanao ug Visayas. Lagim na ang Bicol Region, Quezon ug Palawan karong adlawan. Tungod niini nagapahimagno ang pag-asa sa publiko nga magamping batok sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Mahimong ikatampo sa kasarangan hangtod sa kusog nga pag-ulan ug thunderstorm. Gilauman nga magkasinati ang Davao Region ug maragumon nga panahon nga dunay magalugalize ug scattered rain showers ug pagpangidlan. Dungan ang hangin nga magagikan sa mihanang sidlakan hangtod sa mihanang kasagpan sa mahinay hangtod sa kasarangan ang gikusgon. Samtang ang kadagatan magpabilin nga slight to moderate nga dunay pagbaludag nga maabot og 0.6 hangtod 1.5 meters ang gitason. Muedula usab ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 33 degrees Celsius. Dinlaw-law mang o dinid danag ang adlaw kaginag 5:28 sa buntag ginimusaw onya nga 5:27 sa hapon. Aragada. Detalye sa balitang lugal, nasikop sa Criminal Investigation and Detection Group Region 11 ang usa ka lalaki nga dunay warrant of arrest tungod sa pagsupak sa Comelec liquor ban.
Sa operasyon niya atong October 12, 2026 sa Barangay 8-A, Madapo Hills, Ningdakbayan. Base sa impormasyon sa CIDG 11, kauban nila ang Santa Ana Police Station sa operasyon busa nadakpan ang suspek na si alias Palcunet subay sa orden di aresto sa pagsupak sa Commission on Elections Liquor Ban ubos sa Omnibus Election Code. Nasairan nga ang arrest warrant sa suspek gikan sa Regional Trial Court, Branch 14, 11 Judicial Region, Davao City, Davao del Sur, nga gi-issue niya itong December 1, 2025, nga doon ay girekomenda ang piyansa nga 36,000 ka pisos.

samtang sa line bahin sa pagpadayon sa tuwang balitang lokal. Susihon sa mga otoridad ang bipilag ka mga barangay sa Dagbayan sa Davao aron na sutaon ang mga posibleng fault line nga tinubdan sa mga linog. Sumala sa Office of the Civil Defense 11 tumong sa walk the fault nga subayon ang mga fault line sa siyam ka mga baryo sa sinad o masuta ang risgo sa pagtayo. Ipahigayon usamang nasangpit nga kilingugan gikan October 19 hangtod October 23, 2026. Lakip sa mga barangay nga duan sa OCD o sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOLCS mao ang alambre, kawayan, barangay Gumalang, barangay Kamanse, barangay Malagos, barangay Manambulan, barangay Subasta, barangay Tagakpan o barangay Tagluno. Madun ni OCD 11 Director Ednar Dayang Hirang. Gamito ng resulta sa maong aktibidad isip sumbanay sa pagpatuman sa new build zone policy sa mga lugar ga dunay fault line. Aragada. Migahin og kapin na 453 million pesos ang kagamhanang probinsyal sa Davao de Oro aron gamiton sa Peace and Order and Public Safety Program nini alang sa tuig 2027. Adol sa 4th Quarter Provincial Peace and Order Council Meeting, giuyunan ang gisugyot nga budget nga maggamit alang sa mga programa sa pagpatunhay sa kahusay ug kalinaw sa probinsya. Sumala ni Governor Raul Mabanglo ang maong pundo dagkong tabang alang sa pagpadayon sa kalambuan nga naanggon sa Davao de Oro gumikan sa epektibong programa sa kahapsay ug kalinaw. Gituki usab sa maong PPOC meeting nga gipangunahan ni Governor Mabanglo isip chairperson ang pag-aproba sa bag-ong kantidad alang sa honoraria sa mga barangay functionaries kinsa mupatuman sa kahusay o kalinaw. Apil usab sa gisgutan ang pagpaligon na pag-usab sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict kon NTF LCAG sa mga LGO sa probinsya. Aragada. Oras mga kabayes, karangkada kapamilya, doon na kita 28 minutes after 6 o'clock in the morning. Katapos ang detalye sa balitang lokal. Nabalda ang klase sa usag kapampublikong tungaan sa Asunción, Davao del Norte. Tungod sa pagbaha nga dala sa kusunan.

0: ka motorsiklo nga matudpan na lambigi sa drug race ang usa ka tricycle didto sa General Santos City ni adtong niaging gabi. Matud sa General Santos City PNP, nahitabo ang insidente didto sa Digos Macar Road, Barangay Katangawan, bandang alas 8:25 sa gabi. Sumala sa mga awtoridad, misulay og tabok sa highway ang tricycle nga gimaneho sa usa ka mga biktima. Apan naigo sa kusog kaayo nga motor nga gidriveban sa usa ka estudyante kinsa na samdan usab. Ang mga namatay nag-edad og 70 anyos og 18 anyos. Naglusad na garon og imbestigasyon ang kapulisan labot sa maong pang hitabo. Pagka ito naglangkob sa itong balitang lokal o balitang regional, mga kabaibs ka pamilya, garangkada sa ito niyang pagbalik. Ang balitang national, international, balitang sports o balitang showbiz. O man lamang sa pipila na ito ka mga pahinumdum, gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Gobernador Bio Kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo namang Magnum C capsule o kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bintin, yun ako na inam, kadadla yung frenom. Kasi karlaw, kapag kawinom, kalima, aneh, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o Altree Pharmacy.
5: Sana all may Angel. Pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, jowa, may bundle para sa'yo. May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian. At ang pizza, bongga sa toppings, creamy, cheesy at loaded sa sarap. Try the creamy spinach dip topping sa bongga, hallelujah, mozzarella, all meat at marami pang flavors. At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualifying buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Rector Street or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya. Sana all, Angel's Pizza!
6: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

Yes, balik ta sa tuwang pagbiragwanuan si kaduhang segment pagigala sa tuwang ranggada sa buntag si Dud sa romantiko tandog lang gaya po rin nagawaban garon. Ang Dud Batala City sa buntag itong dangito dangiton? Ano sa? Dangiton? Dagiton? Daginoton. Kabulul-bulul naman datong daginoton. Ang nahibili na itong oras magigala. 13 minutos na lang una magalasot. So itong isgutan sa makadali itong kaning mga itong isgutan kaganina wamatiwas ba itong nga nung namang ginagkuhan sa tuwa nga nung lagi daw nga sabay nakaon sa giniang prosecution no nga nung kalit nilang gining giwidro mga gabangs ang gatong tulog ka artikulo oh, sa impeachment trial. Sa ganito, kung sa itong ginihang mga artikulo, ilang gi-withdraw, nagibilin na lang isa. Dagang mga dismaya na frustrate, no? Dagang mga justices, mga nakuha na, nga nung kalit nga pag-withdraw, ganit, napay-usak ka retired justice, nga sa Tiham, na mahulog kunog mistrial ng maong pag-aproba. Sa gininiang Senado nga walaon ang tulog artikulo dili makatubag ang depensa mga tigbaminaw.

ito abod, no? Kita mismo. So, kita mga ordinaryo nga tao nagatanaw sa impeachment trial. Nakalitan po da. Kung ganong kalit nga gi-withdraw sa prosecution panel after the Senate Impeachment Court may approve sa withdrawal usab sa tulo sa upat ka impeachment charges batok nga dugang Vice President Sara Duterte. Kung atong sumadahon magigala nila nga kung 24 million matag-adlaw ay matod pa nasa mga 24 million no? Nasa mga 24 million ang gininiang gasto kada adlaw mga igsoon, di ba? Sa gininiang impeachment trial. I-times ni mo sa 38 days, na 38, nasa mga 912 million ang gasto. Okay? Almost 1 billion na magigala ang nagasto sa impeachment trial ni BP Sara. Unya, sa diha lang kalidon ngay withdraw ang tulog ka impeachment at tulog ka mga articles.

ang mga gipang withdraw ng articles mao ang kadtong allegations of misuse of confidential funds, di ba? Kaduha kadtong bribery, ikatulo kadtong grave threats against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ni First Lady Lisa Aranita Marcos og ni former House Speaker Martin Romualdez. So ang remaining article 2, itong concerns allegations of unexplained wealth, no, involving Duterte's statement of assets, liabilities and net worth. Kato na lang ang ilahang gibilin. Makaingon ta ba nga sayang anong dili man patubagon ang defense? Kaya mao man atuntuyo. Mao man atuntuyo sa pakisusi kung doon na bagay na buhat nga mali si Sara. Kung ilang gi-withdraw, marabag ilan ang giangkon nga ni-surrender sila. Ha? Di ba?

0: dalangage higup sa kape. Og katulog ko ang gining ubulubol ng kape ni Juan Magnum C. Herbal coffee. Bilang may good. Oh, nagimog na nga kumubulubol. Okay? Manay na kong pangutana. Ha? Na kong pangutana din na mga egsoon. Dili nga kung anong gi-withdraw sa prosecution ang tulog articles of impeachment. Batok kay Presidente Sara Duterte. Kung dili, kinsa may manubag sa panahon sa kwarta o kining pagsalig sa katawhan nga gigamit niini ang proseso. Mga kabahibs, ang impeachment trial dili libre, tinuod lang gasto kini sa gobyerno, oras sa mga senador, panahon sa mga kawani o mga staff, og atensyon sa gining publiko. Mao nga kung tulok articles ang kalit ng gi-withdraw, no, natural lamang nga mangutana ang katawhan. Unsa man gyud ang tumong sa maong proseso? Sugad pa adtong sinugdanan. Di ba? Nainingon nga gipakaulawan na ninyo si Vice President Sara Duterte sulod sa 38 ka oras. Ako, dili ko pro-Duterte, dili po go pro-prosecution, dili ko pro-defense. Kung tanaw lang yung go. Pero murag na ay mali ang prosecution, manggod. Anong dili man ipatubagon? Kaya mao man ato, kitang magadagtanaw sa impeachment trial, di ba? Gusto ta nga matubag eh. Kaya mao man atong tuyo. Mga congressmen, di ba nag-yes mo? Dili ingon nga, aron i-impeach ko si Sara, mawala si Sara? Kundi li nag-yes mo kay gusto ninyo nga magtagaag katinawan ang mga pasangil dito ni BP Sara. Kung tinuod ba yun? Diba? Matubag ni Sara ba? Mama na ito ang, diba? Ako, atong nagbutuhay ng mga congressmen nga i-impeach si Sara, diba? Sa gininiang kamara. Ako gusto ko ito eh. Para matubag ni Sara. Para mahuman ba? Mahuman ang istorya kung unsa nakasala bagyo si BP o wala. Di ba? Lipay ta kay mo na ni. Tanaw ta. Ana. Di ba? Klasik-klasik mga testigo gidala sa prosecution. O na karon, gusto na nga mutubag ang defense kalit ninyo nga gi-withdraw. Di ba? Aron mahimong patas, no? Ang pag-withdraw sa mga reklamo dili na, di ba? Automatikong pamatuod bagayanggala ang tuyo sa giniang prosecution. Di ba? And indaog na sila. Ang katawahan dili lang ang ay mahimong kanabang inuntang tigbayad sa gasto sa gobyerno. Ang mga katawahan sinuod lang ang ngayon magkadawat o klaro nga tubag. Di ba? So magisakto nga tubag. So kung na doon ay ligon nga basihan ang mga articles, nga nung gi-withdraw man? Kung na doon ay kakulang sa ebidensya o legal nga babag? Nga nung wala makini masaysay o tarong sa publiko? O kung nasayop ang ilang estratehiya, kinsa may muangkon sa mga sayop? Dili mo ingon, no, dili lang igo nga muingon ta nga, muingon lang ta nga bahin kini sa legal nga proseso. Ay mga ka-vibes, sa matag proseso nga gigastuhan sa buhi sa katawhan, kinahanglang adunay transparency ug accountability. Huwag atong hinumduman. Ha? Mga gabibes, ang impeachment dili angay mahimong instrumento sa pagpakaulaw sa usa ka opisyal. Kiniusab
1: angay mahimong paagi aron malikayan ang hustong pagsusi sa mga aligasyon. Ilagi, kanunay na itong balik-balikon sa usa ka demokrasya nga nasod. Ang hustisya dili sukdon sa gidaganon sa mga akusasyon, kundili sa kalig-on sa ebidensya. Pagka matinud-anon sa proseso o pagrespeto sa katungod sa tanan. Di ba? Kung adunay nakulangan o nasayop sa ilang gibuhat, angay nga ipasabot nila gini sa publiko. Dili kay ang katawhan, no? Nagsigig bayad kada adlaw sa impeachment trial. Unay makaangkon lang uway klarong nga gini ang tubag mga kaigsunan. Arkada. Komentaryo. Arkada komentaryo. Ay kanang kwarta. Kanang kwarta sa gobyerno. Di na kwarta sa politiko. Kwarta na sa katawhan. Ugang pagsalig sa katawhan, dili angay usik-usikan. Sama sa kwarta nga itong usik-usikan niya, walay manubag. Arkada. Komentaryo. Arkada komentaryo. Dos minutos na lang. Dangat ang alas 7 sa buntag. Musunod na si Kid Libunaw. Alas 7 nga ito sa alas 8 sa programang Labo-Labo. No? Kid Libunaw ang inyong mag-auban. Karoon tao-taod mga gala. Standby mo na. Ilan sang inyong mag-dial sa 101.9 FMR Davao. 89.5. Diyan sa Dak Bayan sa Tagom. FMR Dabnor. O 96.7 sa nabunturan ni Bimar Damaw ni Oro. Doon sa romantiko, mag-ingon usap sa kanunay, walay kapuslan na nagkahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing, magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you all. Gonna go gonna fly like a dragonfly.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, a sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawas. Kamu 0985-295-58.
5: Baka na po siyang kapsyon na pikapito. Tapos itong naglakad ako sa Surana na kupi-kupi ang tiyan ko kasi sige ko balik-balik sa CR.
6: Mila kaadlaw ay mo sa Kristiyan?
5: Dua kaadlaw.
6: Dua kaadlaw. So nakayo si imo ispito-pito?
5: Oo, pito-pito kapsyon. Baka balik po siya na dali sa main lang sa 18 ang isa.
6: Salamat kaayo ma'am. Unsa may imong ikasulti karon sa mga taga Malangkot na Batok at tungdo ni mga sakit sa tiyan?
5: Ako nilang yabang sa ila kung nai sila ginabasi sila lawas kung kaputi ang tiyan, sakit ang ilang ulo, kung ano ang ginabasi nila sa lawas, mga kapoy-kapoy, pwede ang imong mga pito-pito mga kapsul, mga pito-pito, kaya dali lang din maayin.
6: Thank you ma'am, God bless you.
5: Salamat, God bless po.
6: Ngalan ganin na mapalihog?
5: Rosita.
6: Okay, pila edad ni mo?
5: 67.
6: Asa magkakaroon nagpuyo ronay?
5: Naadari sa Mulabi.
6: Doon ay bukol dapit sa buhang kasing-kasing?
5: Oo, naamay bukol sa akong kasing-kasing mong yun. Ngayon, natin ako sa tukusipid ba? Ngayon, nagkakali ko o lahat sa region o lima sa buhok ko pinit. Ngayon, takto, lalo sa buhok. Ay, diyan naman ang ako ang bukol na ko. Ngayon, pungas ko. Na wala naman siya. Kamu, wala mo makasuhay sa o pito-pito. Nakaayo man din ng pito-pito. So, layan ninyo ang inom. Kaya naulian man ko. Pag inom na ko, tamo ko yung bukol o pungas ko pito-pito.
6: Nay, salamat kayo, Nay Rosy.

0: Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kayo! Yeah!

galang kumusta mayong adlaw ganadundaran. Mayong adlaw sa atong mga binating tigpabinaw dinhi sa Mindanao. Kumusta mga palangga? Kumusta maayong adlaw sa inyo? Welcome na usab dire sa to ang Dilumanon. Kaya po ng programang inyong ginaatang-atangan sa kahanginan, ang programang Gulong ng Palad. Ado na kabay, Gulong ng Palad sa kinabuhi, ginaghatag o kasakit sa imong kinabuhi, o banan sa nagpitik-pitik ni mong kabuhi. Hiti ka na arundili, makabuhi. Padangat diri sa to ang Dilumanon kay atong tagaan og Buluanong Tambal. Uban-uban ta mga higala ning adlaw Webes. Petsa 15 ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Manghinaot kita mga higala, maanaay gyud mo sa kanunay nga kadasig o kapiskay sa kalawasan. Binasa atong mga lulo, lula, mama, papa, tia, tiyo, uncle o ante, maanaag yun sa kanunay sa maayong panglawas. Shout out mga taga Camiguin Island, mga taga Zamboanga del Sur, taga Manusab sa Misamis Oriental, Lawigas, Bukidnon, Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, o sa may Surigao del Sur. Kini nga mga probinsyaha, mga palangga, diros Mindanao, kanunay na mati o naminaw, kining atong programang Mulingaw. Hello sa atong mga nanay, mga tatay, lulo, lula, mama, papa, tiya, tiyo, angkol, og ante, dudong, og inday. Hello dia sa inong tanan, maghinaot kong nakapamahaw na mo, nakapaniod to na mo, nakatimo-timo na mo, o nakapanihapo na mo. Og dili sad nato kalimtan og maghinaot usab ako nga nakainom na mo og pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Copemex. O niya nakapatulo na mo sinyong mataha og pito-pito mineral eye drop. Dayon nakahaplas na mo pito-pito liniment oil, pito-pito herbal oil, and pito-pito relaxing gel. Og ginaot usab ako nga tos mga bata nga nakapainom na usab kamo og Mimo Pro Plus 4K sa mga gaedad og 12 years old pababa. Gama kini sa Melvent Food Supplement Distributor, ang original. Alang sa gustong mag-text mga higala, gusto mo tubag usab sa tuan, tigmo ang ato ang hotline 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Mao na ang ato ang hotline mga taga Mindanao. Atong magpadala og sugilan nun, pag-text lang sad mo diha or i-message ko ninyo sa kuang Facebook account o sa Messenger, Didyo Unyok ng Bayan. Didyo Unyok, sumpay ra ang Didyo Unyok, tapos space ng kanang Tinagalog yun nga ng N-A-N-G, space na po dayon bayan. Didyo Unyok ng Bayan. O, mauna mga igala ako ang Facebook account. O, napaki-follow ko, ha? Kasi ang link nasa comment section. Ang link nasa comment section.
Semi-vlogger ba yata? Naatay 19K followers. Ha? 19K followers, mga palangga. O na naapod tayo 3.1 million views. Bitaw, oy, shout out sa atong mga kahigalaan. Mga tao ron kay semi-vlogger na manggod, oy. Labi na atong pagbuto, mga higalas, kuan ba? Sa mani nga. Iko man. labi na atong pagbuto, bitaw, kuan? Kining vlog-vlog ba? O sa Facebook, pwede na tayo maka-income mga gala sa Reels-Reels. Naghana kaayo mga gala na nga, na nga adik mga gala sa Reels-Reels. Tiaw mo na nga og matumba ka mga gala di askarsada o madisgrasya. Dili pagod katabangon, kay i-reels pa ka. Hi guys, naadi na tumba diri guys, all uya kastao guys, oy. Please share and subscribe or follow my Facebook page. Only in the Philippines. Diri ra ka makakita migala pag naay ba disgrasya nga i-vlog pa ka o i-reels pa ka. Naamping gan mo diha kay wag mo tabang nimo kay i-reels ka aron nga for the views. Aron nga mo barial. Mo barial. Beta oy. Bisag unsa ra mahimuon sa mga tao ron kana mga semi vlogger ba? Bisag unsa ra himuon mga palangga aron lang gud mo barial. Gani ang uban mga palangga na maghubo-hubo naman may gala diya sa social media. Oy, ayong tao ninyo na abusari inyong kagulingon ninyo. Dili na na maayos matas Ginoo kanang maghukas-hukas mo niya social media. Halos mga kita ninyo mga keygort diha. Patakar raman mo diha o giningkuan. Ha? Patakar raman mo diha o hukas-hukas, hubo-hubo. Nang uban pa yun, mangihi focus Facebook. Mangihi Facebook na unsa naman taon mo. Huwag mo ko dyan pwede ha. Na ang Facebook mga palangga na namaho ng anso. Apay mga ihi ninyo na namaho ng anoos. Ang ihi sa dalaga, murag humot-humot pa. Kining ihi migala sa minyo nga. Mura naman tao ni anoos. murag nanay halong chemicals. Jarang. Bitaw, oy! Shout out sa mga vloggeris. Kuya ni Musilingan kay vlog-vlog ka. Ingo ni Musilingan, vlog-vlog, murong yapon, ni kaka-income mana. O niya, ugbabot ng panahon ka, maka-income ka. Asos! Atik-atik na nagdol-dool si Muha. Ang nabiyan ng Pinoy. Berita sa atong mensahe, mga palangga. Ang atong tigmo, mga palangga, wa pigyon na tubag. Lusod po o padag-on tamo o niya kung kuwang inyong tubag. Ngayon ang tigmo, mga palangga, wa pigyon na tubag. Lusod po o padag-on tamo o niya kung kuwang inyong

0: Untuk bang.
1: Oh iya.
0: May nag-tell sa kondisyon sa mag-re-answer ng tig mo. Ni mga nung tig mo, mauna akong tubak magbuot mo.
1: Oh iya.
0: Kamu ba rin nag-tig mo?
1: Oh iya.
0: Daghan nagtubag, pero na'y uban kuwang. Napi uban sobra, napi uban layo kayo.
1: Oh iya.
0: Alang ang padagoon tabo nga, kuwang man yung tubag ninyo. Sama sa uban nga nakadaog, haom yun ang pagtubag. Basta masalag maalagin ninyo nga mahaom ninyo madugay ang tubag. In sigida, ihatag na ko ninyong premyo nga 7,500 pesos. 7,500 pesos na ang premyo stigmo. Arang dako, anas premyo. Samtang gabasa ko, may gala sa inyong mga mensahe, mura na kong kabihiyon. Betagaan at pagtagan ng mga mensahe, antig mo na tuhan, nagsunod-sunod, pero dili magkitaay. Magsagubangay, pero dili magsultianay. Unsa may answer ana, kung matubag ninyong tama, 7-5 ang imuha. Aga, Didyo Unyo, kanunay ko gapaminaw sa imong programa, Dennis Kagwait, ikaw ang akong pinaka-idol. O, greet lang ko sa ko ang Mama Muling. O, sa ko ang Papa Andro, nga idol po gayo kanila, Didyo Unyo. Didyo Unyo, ask lang ko kung ang Mimo Pro Plus pwede na sa batanon o ang inyong eye drops. Please ko, Didyo Unyo, text back. Okay, ang ato ang Mimo Pro Plus para lang nis mga bata. Nag-edad og 1 to 12 years old. Dayon ang Mimo Pro Plus pwede nis sa mga bata po. Labi na ka ng uso, bito ka ng sore eyes o ka ng piskat. Dali rin na matabangan na inyong mga mata ninyo patuloy ganina. Itong mga lulog-lula, na cataract rhythm sore eyes, kini ipamintin, pito-pito mineralize wa. Dejo Onyok na ako na Minnaus Bislig. Ako lang i-shout out ang akong amiga nga... Nga si Rinrin, Michelle Ritchie, Annabelle. Naamid rin Didyo Onyok nagtapok kay nagunahuna sa answer sa bantig mo. Didyo, gika ni Lilibet. Thanks Didyo Onyok o pa-request ng song. Kanang song na paborito ni mo Didyo Onyok. shout out to Buda Lilibet. Unsa may paborito rin ako di ay kahibaw di ka.
1: Oh, yeah.
0: Akong paborito roman nga kanta kato.

Ah, Mona. Mona ang ako ang gitawag og Mona si Jack. Paborito na kong kanta. Good evening, did you on your Mylene Minusan, yung bataan da for the oro. Akong tubag si Muntik mo kay Dios gaamahan, kay magsunod-sunod man siya aron pagbantay sa ato ah. Dili na to siya makita nagsagubang ta sa mga problema. Apan dili jud na to siya maistorya kay ang Dios dili na to makita. Salamat DJ. God bless and more power to your program. Salamat. Labas kayo niya, Marlene. Iratong tanahon kung maoba. Yes, dapat iuro ba? Maon na po'y nag-numero uno migalang ng mga listeners nato, Direksyon. Segunda migalang Cotabato.

Sabi ni ato mga listeners, Dreamy Galas, Mindanao, puso-puso. Doon natay 581 messages gahapon ni Ogkaron. O niya ani, mga alauna, puso-puso na sa

0: Ting Didyo Unyok. Ako si Crispina Bambinio Bataan da Vodi Oro. Akong tumbaga na imuntig mo kay tao na nga nagsunod-sunod o paminaw sa programas radio. Nagsunod-sunod, nagsagubang para makatubag si imuntig mo. Basaha Didyo Unyok kay naminaw mi diri. Daghang salamat sa pagbasa. Advance Merry Christmas. Ah, ikaw pa'y pinakauna nag-greet na ko ba? Oh, yeah. Advance Merry Christmas to you. Lamat niya. Manguntan na ko, did you unyok unsay maayong buhat sa luod nga kutukuto sa tiyan o gluya kanunay. Ah, si Ify birthday ni Minaw ko dinhis kagwait. Shout out sa mga taga kagwait, mga palangga at kuning tubagon ng pangutana nga matod pa luod kuno iyang kutukuto o niya luya kanunay. Apan sa dili pa kini nga programa mga palangga, hatod kanato mga egsoon sa pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Gofemex and Mimo Pro Plus for kids.
1: Ako siya naka-istorya dito sa pito-pito plus. Mahit ani kayo nakapalit ko og anang radyo na nadaungga na ko inyong programa na nakapalit na yun kong pito-pito. Isa ba nga ating nainom, di nakainom dito nga ala. Nawala lagi ang bukol sa akong dapit sa kaning kilid. Kuan ang akong paminaw, makatulog ko, na makakuandayon ko, makarelax ko atong akong bukol dire dapit sa tiyan.
2: Okay. Kanang bukol si Montiyan ni mo ma'am, pila naman ka adlaw ang imo pag-antos nimo?
1: Ang akong na matikdan ani si mga hapit na tuig.
2: Oh, dugay na di hapit na tuig.
1: Pamalit lang ko ka ng tambal na ako madungan po sa kaning kuan. Pero ang akong paninaw mo, wala may alibyo. Adi, manakoto mo. So, naigid ko anang pito-pito.
2: Ma'am, unsa may imo ikasulti karon sa atong mga kaigsuunan katong wala pa gagamit o pito-pito, ma'am? Katong wala pa naulian silang gibati.
1: Labaw sa tanan, ang akong iagat akong kaigsuunan. Namo, so, naigid sila anang pito-pito. Kay ang ako gyud sa ako ang kabahin. Doon nagi ko'y ako ang kausaban. Salog sa akong mga kasilingan. Ngayon ko, doon na mo'y bakiyon, sulay lang ninyo. Wala may mawala sa ato akon atong sulayan.
2: Amen. Salamat sa Ginoo. Ngalan ganin mo ba palihog?
1: Kada ka bang nasan, sir?
2: Asa?
1: Murek.
2: Okay, sige, sige. Ma'am, salamat kay ma'am, ha?
0: Hello, maayong adlaw.
3: Mayong adlaw po, DJ.
0: Okay, unsa may pangalan ni mo?
3: Ako di ay si Megan Athena.
0: Taga-asa mo ni palihog?
3: Dawis ball ko, DJ.
0: Mm-hmm. Pila na may edad ni mo lang ka?
3: 8 years old.
0: Okay, 8 years old. Kini nga, unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
3: Mimo Pro Plus for Kids.
0: Mimo Pro Plus for Kids ang gipainom si muha nga mama?
3: Yes, DJ.
0: Okay, kini nga sa wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids, unsa may imong nabantayan sa unang panahon?
3: Sa una, DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan, like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Ang tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan, perminti mag-absent sa klase.
0: Sa una, daghang mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
3: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
0: Pero wadyog ka maulian?
3: Yes, DJ. Kanabi to magdula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko. Kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ. Nagpasalamat gyud ko sa imong vitamins nga Mimo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa ako ah. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon DJ, mukaon ako. Unya makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una salamat kayo sa imo vitamins sa mga kabataan karon nga naminaw og sa mga parents. Palitin na ninyo ang inyong mga anak og Mimo Pro Plus for Kids. Busa mag Mimo Pro Plus for Kids.
0: Bag pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal coffermels. Mimo Pro Plus 4 Keys. Kining tulong ka mga produkto importante ni kanato mga batanon. Mga katigulangan, mama, papa o sa mga kabataan. Mimo Pro Plus 4 Keys. And dapat 12 years old pa. Ubos ha. Okay, kining atong isgutan mga palangga, kadali igsuon, kining luod ang kutokutos tiyan, o niya luya kadunay. Katong mga dunay mga ginabati diha, sama aning ato ang texter karon nga luya kadunay, bisan bag-ulang mata, luod ang tiyan, murag kasukaon. Unya, luod ng kuto-kuto, murag na ay kabuhi ang tiyan ba? Sige, og. Ha? Sige, og, kuto-kuto. Muna sagad mga palangga, ginabati po sa mga tao karon, no? Very simple naman yung mga, o common yung mga sakita ba? No? Unsa ang hinungdan sa luya o luod ng kuto-kuto mga palangga? Number one, acid ang imong tiyan. Or gitawag usab og hyperacidity o gastritis. Kanuman, kung sigig kaon og halang, aslom, kape, soft drinks, niya walay saktong oras kaon, mutaas ang acid. Mauna mga magluod ang kuto-kuto, ha? Ikaduha, wala sa oras mo kaon og kulang sa tubig. Kanuman, kung nag-skip o pamahaw o niadaghan kaunon sa gabi eh, o kulang tagyod sa tubig, dili matunaw tarong ang pagkaon. O na nga kinahanglan o mukaon mo, kinahanglan mag-inom gud mong tubig ha. Kanang humanyog kaon, mga 3 to 5 minutes, inom din mong tubig. Kinahanglan makainom mo o 2 cups, 2 kabaso. Aron matarong mga palangga o tunaw. O niya, hinungdan po kining ikatulo, kining stress o kulang sa tulog. Kung stress ka, apil ang tiyan ma-stress na to. Ano man, dili tarong ang paghilis. O kung kulang sa tulog, luyag yun kanunay mga palangga ang lawas. Ikaupat, mantikaon o tamis na pagkaon. Sama sa prito-prito, litson, chicharon, cake, soft drinks, lisod na tunawon, mauna nga magkutokoto o magbuton ang tiyan. Kining ikalima, ulcer o infection sa tiyan. Kung dugay na ni, nimong ginabati na mo texter, basig na ay samad sa tiyan o na ay gitawag og bakterya. Mga sintomas nga dapat atong bantayan mga palangga o timailhan nga dapat na magpa-check up sa doktor o mag-inom og pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal confirmation. Una, number one, nga sintomas mga palangga o timailhan mao ang luya kanunay bisan 8 hours na ang tulog. Then ikaduha, luod kada buntag o human mo kaon. Onya ikatulo, kuto-kuto ang tiyan bisan wala kagipang gutom. Kaupat, butod ang tiyan. Onya sige og kanabang mag-alboroto ang tiyan ba? Aslom ang baba, maanghang ang dughan o heartburn. Walay ganang mukaon, usahay magsuka. Onya gahi ang libang o kalibanga mo. Sinsas mga nangaon ron. Kung naak kay tulo aning sintomas nga balik-balik gud mga palangga, check up na sa doktor. Ayaw pasagdi mong gibati ninyo ha. Pero doon ay mga paglikay no. Aron igsuon malayo ta aning mao mga sakit. Number one, kaon sa saktong oras, pamahaw paniudto panihapon ayaw gud skip mga higala ha. Kaduha, inom dagag tubig. Dapat makainom mo 8 ngadto 10 kabaso adlaw-adlaw. Dili soft drinks ha. Katulo, likay. Likay ang mga halang aslom kape nga grabeg acid. Unya, kung gasugod nagluod inyong kutokotol, likay gina ang mga igala. Grabe

0: pharmacy.
1: Pero doon ay mga tindahan karon, maligyag mga wiri-kuri katambal. Pamalit na mga tambal nga, wata kahibalo asa nagikan. Kaya wala ginagi authorize ang mga tindahan magbaligya og sintitik katambal. Naway doktor diha. Maskin man gani mga pharmacist karon mga palangga na anay sariling doktor. Onya ang katapusang tambag na kuninyo kung luod gud kadunay hapdos ang tiyan. Dirihit din hita sa natural nga herbal. All natural herbal gud mga palangga mao ang pito-pito herbal capsule. Dama sa Melvent distributor ang orihinal. Pila katuig na ni mga higala ga serbisyos katawhan aron igsuon matabangan ang atong mga kagilaan. Sama aning maong sakita o problema sa lawas. Tungod sa mga sangkap ni ini, no? Pito-pito herbal capsule 8-in-1. Pito-pito herbal Coffermax 10-in-1. Kini 100% natural og herbal. Batasanan ninyo ang pagpalitan ni og pag-inom usab ani, ha? Inom mo mga usa ka kapsul, usa pud ka sa sis, pito-pito Coffermax, tapos pagkaudto og pagkahapon. Unya og muwa na gyud inyong hapdos, kaluya sa lawas mga palangga. Pwede na mo mag-inom og 1 to 2 kapsul per day, okay? So adto mo sa butika mga palangga. Ingon man usab sa mga bata, ha? Mga bata. Magmimo Pro Plus for Kids, protection ni sa immune sa bata, resistance sa bata. Kunya madungagan ang nutrients. Walay batang masakiton basta makamimo Pro Plus for Kids gudayon mga palangga. Usa ka kutsara lang kada humans pamahaw. Okay, so mapalit ni sa mga butika sino mga lugar ang pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Coffermax and Mimo Pro Plus for Kids.

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak, niining maong tulumano. Gulong ng Balad, ang programang muhatag og pagtadad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya, maayong adlaw kanimo Kuya Audio. Mayong adlaw usab sa mga naminaw di digibong programa. Isa-isa ko, kining akong guling ng balat sa kinabuhi. Aro masayan ko, Kuya Onyo. Kugunsi ang ikong pagkabuhato. Taugan lang ko sa pangalang Tunia. 50 City Anios.

0: Ma, nagluto ka na ba ba?
1: Na ako giluto din ha. Naglaoy ragu ko gulay dong.
0: Laoy na sa gulay? Wala ba kalaing malutong sudan ma? Laoy lang gapong gulay?
1: Pasensya na. Wagid doon kay kwarta anak. Marugan ay akong naluto gulay ragu na ngayon akong tinangkong.
0: Wala problema ni mo. Wala kalaing maluto ka sudan. Lumaluma ka gatiman ganina mo ma. Onyawa ka ikapakaong sudan na mo.
1: Tagae kong kwarta loy. Aron doon ako ipalit o gini ang kwarta.
0: Naong ginay kang kwarta ba? Naong kang kwarta?
1: Kano mo sulti ba ka na ako, Ana, Aber? Inahan ko ni Moloy.
0: Inahan? Ma, sa tinuod lang. Paningkamot og trabaho ba? Magtrabaho ka kay ang trabaho sa usa ka inahan mag-atiman o magpangga ngadto sa among mga anak.
1: Ngano ba? Wala ta ba mo gipanggawa pa ba ta mo gaatiman?
0: Mano ba ni imong pag-atiman ni mo na mo? Mauna ba ni ang imong pagpangga na mo ba? Magsige lagaon o gulay?
1: Magtrabaho ka! Kadako na ni mong tuwagong di ka magtrabaho? Oh, kano kisagpa ko ni mo?
0: Muna'y angay ni mo.
1: Muna'y angay ni mo.
0: Kay yaw-yawan kang dako.

0: Ay, Tonya, nagsige na ba ni noong kagigda diha? Gando ka? Tonya, naanak ko din he, wa pa ka makalungag? Ikaw lang siya maglungag din ha?
1: Oh,
0: ganong minghubag ba ng imong ang papanggag ni mo? Naon siya ka man? Nagdinanghag na pong katunya? Pagutan na ang imong anak ni mo. Pagutan na ang imong anak kung si Ingibuhat ganin ako.
1: Ah,
0: tingalig, wa na pong kakaandam o kiniang hikay?
1: Mauna! Mauna angay ni mo! Mauna'y angay sa mga tao nga magsalig lang sa... Ha? Mauna'y angay ni mo!
0: Onsa, ipadayon! Kanong dili ba ni mo ipadayon? Kanang ibong sultingan din ako. Abinin mo, Ponsyo. Sakit alag na ako isip o sa kainahan, isip o sa kaasawa. Konsentidor kayo kagato si mabag-anak ni mo. Di man galing ka makabadlong. Di man lang ka maingon nga. Wa ni mo respeto ang ibong inahan, ang ibong ginikanan, donong. Bali pera ka nga naman din nahitab mo nga rin ako.
1: Ay na, pagdrama din ha.
0: Wala ko magdrama. Wala ko magdrama, Ponsyo. Unsa may inyo nakita na ako. Tao-tao lang. Nagpakaasawa ko ni mo, Ponsyo. Nagpakainahan ko nga to sa atong mga anak. Pero maskin gamay, wala ko nila respeto.

Uy, Nay! Ganun may hubag ba na imong ang papangig, uy? Gikulata ka sa mong anak ni mo? Uy! Ayag yun! Pag-agwanta ang imong mga anak ni mo ipapriso na, uy! Kung ako'y, kung ako'y inahan anak, sus! My God! Ambot lang kung sa ako mabuhat anak nila. Sakit talaga ko kaayo. Siyempre, kung sabi dila masakitan niya anya, gagikulata ka. Sus, pagkasalbangay sa mga anak ni mo, uy. Ako bitaw, no? Sus, ipasusi yun na sa doktor. Ipasusi na, nay, kadi lalim ng imong gibati ni mo. Oh, partigo pa kahubaga, my God. Pagkasalbangay sa mga anak. Sakitan ko kayo. Paminaw na ako, wala sila gugmaga rin ako. Gibuhat ko manunda ang tanan ganun nila. Pero ambot. Ambot ingon anak manila ang pagtratar ganun ako. Pulo silang tanan. Pinagpagitan na ako upimayo. Tingalig dili na ako mahatag ilang baga gusto. Giatiman manuntan ako sila. Gipanggaw kibaan. Pero gano'n man, gano'n ingon-ini man ako na nangatan. Ganto sa ako mga anak. Masila ko ganto sa uban. Doon ay uban ng mga anak inag-uli gikan sa trabaho mubli sa ilang mama. Pero ako, kulang na lang ako pa'y bublis ang buluhod ganto sa ako, pag-anak. Tama na, Nay, uy. Makahilak ba sa tanim mo, Nay? Sakit alang ka na ako. Sakitan yung ayaw ko. Giingon-ini ang ilang pagtagad ka rin ako.

0: O dyan ang orasa. Huwag pa nagkaulit itong usa. Kaulit tao na kong anak. Hubog man tigaling bata. Hubog na sloloy. Diin kagikan.
1: Ale lagom. Ale sa.
0: Diin kagikan.
1: Ano ko pagkutan apa ko asa ko gikan? Ha? Ay ako pagkutan. Takaya ko. Takaya ko ganun niya. Ate.
0: Ayaw pala binagtagay, Loy.
1: Ay, napagtabag-tabag na ko. Ay, napagtabag na ko. Pagkuha niya, o kanon, kamukaon kuma. Di natin alam kung magmamani mo. Huwag mo po kay pulos ganaan. Ayaw ko gusto niya, ikot asa dong. Gibahal tabo dong. Gipangga tabo. Pangga? Kipangga! Uy! Asa mani mong pagbangga naman? Asa!
0: O sabi ako buhaton. O sabi ako buhaton di mo. Parang imong ma-feel kanyang akong pagmahal ni mo, Loy. Idangan ko di mo. O sabi ako pagkuwag di mo.
1: Pagkuwang? Pagkuwang? Dagan! Nagagagkuwag ba? Huwag ko din mo, paskulaha. Tanan ako mga gusto, dili na mabuhatag. May pa rin ako mga barkada, kadagan pa kong. Daga pa kong napunda. Daga pa kong kalipay na feel sila, ha?
0: Sumuot ipasabot, wa kay kalipay na ko.
1: Ikaw naging ko na naman. Ay, nagilak-ilak niya. Ha? Hawa na, be! Hawa! Kaka di ba?
0: Ikaw, ha?

0: Ay, bundag na sa'yo. Tonya! Ay, daon sa maning bayana. Nagsig ka naman ng higda. Ay, daon sa kanya, bangon! Wa na po ka magsikay! Ha? Oy! Daon sa manang imong liog ni mo? Beng lagom ba na? Napay imong mata ni mo, beng lagom?
1: Pati adalang ko din niyo. Ugaling, gawa na ba na kita na ko ang pagsilbi ang dibay? Total, sige naman lang mong igunada ganin ako.
0: Mau ba?
1: Palihog. Patian ako di Diyo. Di na ako umuagwan na ba? Sige na po siyo. Maluoy ka ganin ako. Patian ako di Diyo. Gikapoy na ko. Gikapoy na ko sa akong kinabuhi po siyo. Wala ko'y nakita mga pagpagganin niyo ganin ako. Sige na! Sige na, Ponsyo!

Onyo kerabik kesakit. Subra kesakit alih kedaku. Sikit nalabang aku ngdaong-daongon gato sa aku mga anak. Ginakulata. Ginasumbang. Ginasipa. Sa panahon ang dilit ako sila maasikaso. Aminon ako, ginahimo lamang ako nilang mihin ko yun yung. Wa ko nilang gihimong usa ka inahan sa ilang kinabuhi. Kuya, naglibog ko. Gusto kong magpakamatay. Gusto kong maghikom. Arumaw man ang tanan ko yun yung. Na akong pag-antos. Ganto sa akong mga minahalis kayo na buwin. Kuya Palihog, tabangi ako. Nga mawala ka niyong buot nga kung gibati sa kong ang dunghan o gasing-gasing. Diri lamang kuto. Ogbaog kini ang akong gulong ng balat. Dagang salamat kaya sa imong paghatong pagtagal. Kaya mo kinig mabasa, kinig akong gulong ng balas, kinabuhi. Maginaot, kaya mo kong matambagan. Dagang salamat. Huwag ba iyong adlaw?

0: Basta si DJ Unyok, okay kayo!
1: Yahoo!
2: DJ Unyok, I love you!
3: Programang hatod, gikan sa Melvent, the most trusted food supplement distributor of the year. Gikan sa International Golden Globe Achievers Awards 2023. Timeout sa mga buluhato nato dira. Ayaw kayong kahago, balansiha ang imong oras og i-manage og tama. Ako diay, si Makabayan JJ, kami maghatod sa mga impormasyon sa kahimsog og kaayuhan. Ang maong programa sa sud sa pipila ka minutos lamang, mao angay nga paminawon, daghang makatunan aron ikaw na mismo ang mo-share sa maayong balita. Kini gihatod sa Melvent Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil. Ako si Makabayan JJ. Unsa ang mga kaayuhan nga mahatag sa superfood nga Moringa Oleifera? Bisan asa imuha nang makita sa paligid, daplin sa kalsada, sa silingan, kusog ka mukuha niya na. Lamian ka na sa mga sabaw-sabaw, labi na og init pa. Ang Moringa Oleifera, usa lamang ka na nga ingredient sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Pipila na ka mga research og dugang pagtuon nga nagpamatuod sa health benefits sa kamunggay. Sama na lamang sa pagpakunhod sa blood sugar og cholesterol. Puno sab sa antioxidant og anti-inflammatory effects ang kamunggay. Mayaman sa nutrisyon ang dahon sa malunggay. Ang atuang kape nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kay naay Moringa Oleifera nga makatabang kanato kabahin sa proteksyon batok sa mga balatian. Anaa ang pipila ka mga health benefits sa kamunggay. Maprotektahan ang atay labi na sa non-alcoholic fatty liver disease. Ikaduha, tabang nato aron makalikay og treatment mismo sa cancer. Ikaw ba nasayod nga ang kamunggay dunay property nga gitawag nga neazimesin, usa ka compound nga mupugong sa pagmugna og cancer cells? Og dugang niana mismo mga scientists ang nikandak og studies na ang dahon sa kamunggay, sanga, palwa, liso og bulak mamahimong dunay properties nga mubatok sa cancer cells. Sa pagkakaron, padayon ang mga dugang pagtuon aron tutukan ang treatment sa breast, liver, colorectal o uban pang cancers. Ang dahon sa moringa na ay natural laxative effect aron likay sa constipation. Makapakunhod sab sa stomach acid by 85%. Dakong alibyo kung ikaw dunay peptic ulcer o kaya kayong ma-prevent ka na. Kita na sayon man sa pag nasamad aw kamunggay ray dugmukon human ipahid sa samad, di ba undang dai ng pagdugo og dali ra maayo ang mga kasamaran og makalikay sa infections. Kay ang kamunggay natural antibiotic plus antibacterial sub. Ang kamunggay kayang maprotektahan ang atuang cardiovascular system tungod sa antioxidant og anti-inflammatory properties niya na. Sumaong heart friendly siya. Sa matag sachet sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, walay alkanse. Kay health benefits, hastang taasa sa listahan. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na makita sa mga butika o drugstores sa inyong dapit. Sa imuhang pagtimpla, gamita ang tamarang kadakon nga tasa. Sagol sa init nga tubig, kutawa, imuha dayong masimutan ang humot nga aroma ug mapansin ang pagkakrimi. Tistingin na ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw na paglangan mga suki. Adto na sa pinakadool nga butika o pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ngagama sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil. Ayaw kalimot, ang Melvent Food Supplements Distributor, ang orihinal. Makontakt sa 0930-032-4759. Pakilike, follow, and share sa Melvent Food Supplements Distributor Facebook page, alang sa dugang mga updates o balita. Hangtod sa sunod nga higayon, pipila pa ka mga maayong impormasyon ang amuang itanyag ganinyo. Panayin lamang namang paminaw nini nga istasyon sa radyo. Ako sab, ang inyong makabayan JJ. Salamat kaninyo. Programang hatod gikan sa Melvent, the most trusted food supplement distributor of the year. Gikan sa International Golden Globe Achievers Awards 2023.
0: Basta si DJ Unyok, okay kayo.
1: Yahoo!
2: DJ Unyok, I love you.
4: Padayon da! Inyong nabati ang gulong ng palad sa kanaboy sa tuang sinder mga higala nga si Nanay Tunia from San Fernando, Bukidnon. Hello, iso sa kinahano nga wagod tahura sa iyang mga anak. Mga kaigsuunan ko nga mga naminaw, itry ninyo ato ang pito-pito 8-in-1 herbal capsule. Nakapahupay sa tuang balatian. Ingon man usab sa ato ang 7-7 10-in-1 herbal coffee mix. Katag 180 lang ang ato ang usa ka box. 180 to 190 on yung ato ang 7-7 8-in-1 herbal capsule. Tag 17 ang matag kapsula on yung 17 ang usa ka box. O 100 na nakakapsule ang sulod sa usa ka box sa mga kegzuna. Proven at tested, di mo magmahay na magkegzunan kung makatumaro o makagamit mo ni Ana Igzuon ang produkto sa Melvin Food Supplement Distributor. Wa naman tayo kong oras mga kingsunan aron magpanayon sa unahan. Ako na lamang mag-iingon sa tuang sender. Mayong adlaw ka ni mong sender. Dagang salamat sa mga pagsalig din sa tuang programa. Nay! Iampo nga dos labaw nga magagahom nga makahinukto. Mahayagan. Ugon sa man ang dautan ng panglantaw sa mga anak doon mo. Kung sobra na ang ilahang pagtratar doon mo, kinahanglan ni mo na maadlos barangay, kinahanglan ni mo na kataga ang aksyon, kadili na maayo na ikaw nalang mag-antos, masin o niya on sa pay mahitabo niya sa mong kinabuhi. Kaya pagunuh na ang dautan na ikaw maghiko, doon ay Diyos na nagalantaw doon mo o gantos sa mong mga anak. Padayon si mong kamaayon ay, e doon ay gitagana ang Diyos alang kanimo sa kasulbaran niya ng imong problema sa kinabuhi. Laban lang o fight lang, nanay. Salamat, nanay! Be strong o ampo sa Ginoo. Salamat sa mga naminaw. Salamat sa Melvin Food Supplement Distributor. Kinos ni Joon Yoke, temporary naman ang milit o biingon. Mayong adlaw o dalaygon ang Diyos. Bye-bye!